0: kuan bata magtanaw bibisag nagkuan mo nga na politika. Katuganing lain o kulor nga kaning grupo.
1: Rainbow.
0: Oh, rainbow ang kulor. Ninduol man gyud siya dito ni former City Councilor Audrey Basas. Ning ingon mo siya, ma'am, lain ra magkulor mi ma'am, rainbow ra kami. Maapil mi ani ma'am nga rainbow man ang kulor. Sa tubag ni Audrey Basas. Siya wa man ni kulor-kulor, wa man ni rainbow-rainbow diha. Daw ani kinahanglan og endorsement sa leader-leader ninyo.
1: Ano yung nakanindot yung ano yung programa sa gobyerno ba nga? Why pinihig mga higala? Dalir kayong oras o panahon ang tanong masamantak na sa mga istasyon. Kanya nyo higalas kanginan.
0: Kanya sa ilipan bagit sa maghanay.
1: Kanya sa Subscribe sa robot yung daging salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Radio
3: Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bilabila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
7: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.

0: Radio Banting.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar.
0: Radio Magbating.

0: a las 9.
1: BBC, Daglit, Balitang.
2: Kapag ding o kabalkada, mayong buntag ganin yung tanan aniya ng BBC Daklit Balita alas 9. Sa pagpanguna ni Acting Commanding Officer Lieutenant Colonel Ronald Dakawi, isalmot ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion Philippine Army sa Medical and Dental Mission ang agipahigayon sa Barangay Baganyan, Tabina, Zamboanga del Sur. Naghatag ang maong kalihukan o libreng serbisyo medical o dental health assistance o haircut alang sa mga residente isip suporta sa ilang panglawas o kaayuhan. Tumungusab sa outreach nga mapalambo ang relasyon tali sa kasundaluhan o komunidad inagi sa mga serbisyong direktang makatabang sa katauhan. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding Bainti 9, Chiril Uniot Lirazan. Nagang salamat o maing buntag kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Balita.
3: Radio Bagbag King.

0: Webby Dos sa buntag, mga kabagting, welcome pag-usam sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Sa gihapon, live kita nga madungog sa DXBZ Radio Bagding 756 kHz sa dial sa inyong mga radio lounge sa Baganyan Broadcasting Corporation. And makita kita sa mga sa Facebook page, rather, BBC's Entertainment.
1: Ikaw ang kumpas pag nalilito.
0: And of course, mamonitor kita sa Radio Bagding mobile application. Sa gihapon, I am your Ate Chang, ang makig-uban kaninyo sa programang Tunog Pinoy. So good alas 9 buntag hantod alas 10.
1: Kahit hindi mo.
0: It's September 1. Madali era kayo sa panahon. No? Bare months na mga kabagting. Inyohan ng nadungog ang mga kantang Pamasko. Itag na yung maghatag diag sa iyong Pinaskuhan. Aron makatiam-tiam. Alang sa inyohang mga patunog Pinoy, inyohang mga greetings mga kabagting, you can text me. Text lang siguro kay kung matawag mo, di may magkasinabot sa ako ang cellphone. ako ang audio jack, murag, dili sila compatible diri. Okay, di man ako madungog. You can text me through 0909-102-0005. Again, contact number sa itong pagpanaguban, 0909-102-0005. And you can comment your Patunog Pinoy, your song request. As long as, mga kabagting, nga kanibitang ang singer, mga Pinoy, ala na Bisaya, Tagalog, English, as long as ang mga singer, ang artist, Pinoy gyud na siya, mga kabagting, ato anang i-play dinhi sa to ang program. Sana lang po tayo oras sa itong paningkamutan nga mahatagan yun nato o panahon. And pwede na mo mo request o pamasko karon nga kanta. Pahinungod sa inyo ang mga minals kinabuhi. Pwede raman na siya. Don't forget to like, share, and follow sa tuwang Facebook page kung nasa ta naka-live karon BBC's Entertainment, mga kabagting. Search lang na sa inyong Facebook account. I mean, sa inyong Facebook. Search ninyo na BBC apostrophe S Entertainment. And nataron din ha, naka-live. Alas 9:05 sa buntag, mga kabagting, ninis sa itong pagpanag-uban. Stay tuned kay maminaw na ta sa mga musikang Pinoy. Lahi ragyod, basta Tunog Pinoy, mga kabagting.
2: Radio Bagding!

9:09 sa buntag, dinhi sa atong pagpanag-uban mga kabagting. Thank you so much sa mga naka-view na sa atong Facebook Live karon. All the way from Zamboanga del Sur. Ayan, thank you so much sa mga nag-share. Nag-like, nag-follow. Don't forget to like, share, and follow. Pwede nyo na i-share sa mga Block Marquez. Pag asa na mga groups, mga GCs. Kung nasa mo karon, naman mo yung mga groups. Di ha, mga GC community group. Pala sige, share na nga to ang program. Ayan, sa mga dunay mga tinaguan dihang mga feelings, sabihin mo na para dili ka maparihos ni Ryan and ni Yeng. O, nahimo ng the one that got away. Eh, mo na totga, wala man ng istorya. Manahigugma dahi siya. Galikay-likay man di ay lisod po ang mga babae magtagantagan na mauna din na. Listen po, mag-una-una ang baye. Ang lucky dyan, may umunang kuan, mumove back. Muyab, dayon, kastilan. Okay, ang pagmahay, naulahin na. Mana siya, tot, the one that got away. Good morning, ni Mylene Caballero, all the way from Tikwasana. Okay. Naday siya sa tabi na karon. And of course, si JD Baldonado. Always yun siya watching sa ito ang programang Tunog Pinoy Matag Adlaw. And of course, good morning ni 243. Good morning Ate Cheng, patunog Pinoy ko nilang Aljun, Annette, Aisa, Joy, Sano, Mercy, Maureen, Katarina, Aldrin, Labina ni MJ Carpio diha sa Cotabato. Love, ingat ka dyan. Sana all. Ah, okay. Si Nestor Candia di ay ni sa Mahayag Zamboanga del Sur. Request ay kong song Ate Cheng og Luksang Tagumpay. Anaunsa man ang Luksang Tagumpay. Uy, naperti man ang pagkagula na dyan. Nagluksa pero tagumpay. Sige, ito ng paningkamutan ha. Matagaan na ito na og pagtagad Nestor Candia. Good morning ni Mylene Caballero Montesa, Ate Cheng, patunog Pinoy ko sa Caballero family, Montizao family, and of course, sa Kwanpod Ate Cheng, Bariga family, diya sa Tikwas Dumalinaw, watching here Ate Cheng sa San Francisco, Tabina. Request tayo ko kanta nga hiling. Okay, hiling. Since Pasko man ron, bigyan natin ang iyong hiling. Sige, you can request more songs ha. Kay mamili ra ko asa dapita ang ako ang i-play. Kanang available ra po diri. Dependis mode lagi. JD Baldonado, good morning Ate Cheng. Patunog Pinoy lang ko. Unsa man eh. Lisoda basahon. Para gyud sa okay. Dili ko kasabot. Typo ra siguro ni. Basta kay JD Baldonado na ang nag-comment. Good morning, ni Aljo na Mukatkat. Good morning, Ate Cheng. Patunog Pinoy lang ko sa Tagalogon family. Tagayon family. Og sa Pagalaran family. Og sa tanan akong mga friends, Ate Cheng. Nagpatunog Pinoy. Si Aljo na Mukatkat, salamat sa pagbasa, Ate Cheng. Yeah, you're welcome. Alright, alas 9:13 sa buntag. Mga kabagting, dinhi sa itong pagpanag-uban. Stay tuned, another song from Yeng Constantino. Gusto ni nga tagan ng pagtagad kay kaninga kanta mong good, yan mong puninggi dedicate sa iyahang nahimong bana na karon human sa iyahang totga. Alright, stay tuned sa programang Tunog Pinoy, mga kabagting. And next song will be The Healing by J.R. Shabok and requested by Mylene Montes.

0: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
1: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
2: Eh, okay, ma'am. Uy, nagulak kayo kung nag-lamig o duot yung may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Pino o diyak, boss.
0: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa limong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Radyo Bagbag.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oiva Soya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
6: Radio Bagbag.

0: Alas 9:25 sa buntag. Dini sa itong programang Tunog Pinoy, mga kabagding. Ayan, thank you so much mga naka-standby pagyapon sa ito ang Facebook Live karon. And of course, sa mga naka-tune in sa DXBZ Radio Bagding 756 and sa mga naka-monitor gihapon sa Radio Bagding mobile application. Ayan, good morning, any 289. Ate Chang, good morning. Yes, okay. Adigid ako na madungog akong tingog sa iyo. Sige, sige lang, sunod na lang po. Hindi na ginimayo ni akong cellphone. Lahi, manggun ni siya. Ay, pastilan ni. Amot, eh. Siguro ni sila compatible sa usag-usag. Dili siya pwede, dili sila pwede sa usag-usag. Eh. Dili lang yun katinggan. Patunog Pinoy lang ko Ate Cheng sa akong mama o papa. Si Ate Van po, Ate Cheng, si Kois J. Patunog ko na yung ni Katarina Aljon Nestor. Request ko ga song Ate Cheng, unta karong Pasko from Aiza Maghanoy. Ah, si Aiza din. Kada ni Aiza. Eh, pangitaon ako ng unta karong Pasko. Kaya nangita ko karon bawa man yun. Eh, sige lang, basin dahi maka-download ko karon. Oh, bakay kuan man na, kanang Bisaya version, si Buano version. And good morning, Usam ni 371. Thank you for texting. Ate Cheng, request ay ko. Okay, si MG Carpio day ni. Ate Cheng, good morning. Patunog Pinoy lang ko ni Aljo na mukatkat. Ni Lovely Joy, Inting Carpio, o ni Nestor Candia. Pa-play og song, Ate Cheng, Hawa Kamay by Yeng Constantino. Please play, Ate Cheng. Sige, ato nang... Hindi ko mo saad hang ma-play dahil yun. Ito na na sa third quarter na ito ma-play kay break pa man ta after ani. Alright, ang programa ng Tunog Pinoy hatod ka na ito sa Jumai Ventures Corporation. Hananay mutang din ha sa Poblacion, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alang niya itong namuhi din ang kayupan. Dito na mo palit ang mga pagkaon sa Jumai Ventures Corporation. Pagkaon sa inyong mga hayupan, mga baboy, mga manok. Sa pananghayop ninyo din ha. Sila ang nagbaligya og mga feeds. Sama sa Rich Made Feeds, Golden Harvesta. Sila po ang distributor na ng mga kabagting. Dealer sub sila sa Bimeg, Ultra Pack, Pilmico, Pigrolak, Ono, Bugas, Veterinary Products, klase-klaseng mga lawog sa manok, pangsabong, accessory sa inyong manok nga pangsabong gihapon. Kana bang mga bulang, murag naa dito. Okay, accessory sa manok naman. O, naagin na diha. Hatag po sila wholesale price, mga kabagting, kung gusto ka mag-dealer. Ang nakanindot kay, kung mag-dealer ka, libre po ang ilang technician. Diba? Sana all kayo.
1: Sana all.
0: Ayan, don't forget to like, share, and follow sa ito ang programa, mga kabagting. Ayan. Hello, good morning, ni Scarlett Mangilin Lira. Thank you for watching all the way from Asamani, Pantan, San Pablo. Thank you so much. Thank you for watching. Wow, about nag 7 million viewers. Good morning, ni Ruel Pasigna-Signa. Thank you for watching. At ako nang basahon ang inyong mga comments later on. Break sa pod siguro ta kay napamantay commercial. Huwag ka munang magalit. Break sa ta mga kabagting. Balik lang ta later on. And ang inyong mga comments and ang inyong mga texts, rest assured nga mabasa na ko na later on. Stay tuned na mga kabagting. Break sa ta.

0: Oras, alas 9:30.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, huwag niya akong bigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhaan niya.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Alas 9:30 sa buntag, dinis atong mga pagpanag-uban, mga kabagting, sa atong programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Ayan, thank you so much sa mga naka-standby paghihapon sa atong programang Tunog Pinoy. Sa Radio Bagding 756 with your Ate Cheng. Good morning sa mga kaigsunan atong mga mag-uuma din sa kabukiran nga naka-tune in karon. And happy, happy birthday day sa mga nag-birthday karong adlawa. September 1, first day of Burr months. First date sa Burr months. Basta kay kung maabot na gani, mag-start ng beer, puro na yun na halos na puro pamasko na dahil na ang madungog ninyo. Hindi lang sa social media, pil na po sa mga radio stations, sa mga tindahan, kung asa ka mo palit, diyan na po. Bida na yun kayo ang mga pamasko. Good morning, Annie! Naya na tuning ba sa Ate Cheng, naguba di ay ang cellphone ha. Wow, di ay nga wala na daw naka online si Cipriano Abergas dia sa tabi na. Mao di ay. Sige lang basin dai makapalit sa puhon. Ana mana. Puhon. Good morning, any Warvin Tahoy. Thank you for watching. Scarlett Mangilin Lira all the way from Pantad, San Pablo. Ati Cheng, patunog Pinoy lang ko sa Lira o Toledo family. Good morning usab ni Sir Ruel Pasignasigna. Ati Cheng, good morning. Patunog Pinoy ko sa akong papa si Felix sa Pasignasigna o sa akong mama Idivelia Pasignasigna diya sa San Isidro Dina Zamboanga del Sur ang nagpatunog Pinoy si Ruel Pasignasigna diri sa Taguig City. Request ko gasong Ati Cheng Paskong Darating by Freddy Aguilar. Salamat Ate Cheng. Sige, ato ng paningkamutan nga ma-play ha. Ang ipangitaon sa pod nako ang kana nga gi-request nimo. Anyway, alas 9:36 na sa buntag mga kabagting. Dini sa ato nga pagpanag-uban na stay tuned on na. Here is another music requested by Aiza Maghanoy, Unta Karong Pasko by Kurt Vick. And another song, mangita pa ko kung sa'y akong isunod nga kanta. Stay tuned mga kabagting sa atong programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. And just leave your comments and messages para itong mabasa later on.
1: Radio Bagding!

is 9:41 mga kabagting. Ate Sheng, naglantaw siya sa imong live karon. Wow! Thank you so much si Piano Abergas all the way from Tabina. Mga kuan magani sila, mga avid listeners and viewers, sukad pa kaniadto pangsod na ko dinhi. Oh, nang nangita ko na wala na lagi siya. Anyway, thank you so much and stay tuned once again. This music requested by Ruel Pasigna Signa all the way from Taguig City para sa iyahang pamilya din sa Dina Zamboanga del Sur sa Paskong darating by Freddy Aguilar.

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan las 8 sa buntag, ngadto

Alang sa inyo ang mga patunog Pinoy, you can comment sa ito ang Facebook Live sa BBC's Entertainment. And of course, your kanang mga ipang-request ninyong kanta. Sige, ugma na po't mo, Ruel, pasigna-signa. See you

Alas sa 9:52 mga kabagting, dinis atong programa ng Tunog Pinoy. At usab ka na to sa AB Gadgets, Pagadian City. Nangita ba ka magbarato ang pandikalidad o 100% original nga cellphone lab?

0: Si TV printer guman pag mga accessories sa iyo na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets Pagadian ang tanyag o 5% discount sa mga gadgets on sa painyong gihulat. Ato na sa AB Gadgets Pagadian City na naimutang sa may San Francisco Rizal Avenue at bang sa paprenta. Doon na sila yung mga branches, mga kabagting, sa mga nagkadayang lungsod. Sakop din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kung gusto mong mamalit o cellphone, ala pangitaa ang AB Gadgets na sa inyohang lugar. Ay sila maoy 100% legit na maligya o mga cellphone. Dili na mga peke nilang mga cellphone. Dili na mga clone, mga kabagting. Pangitaan lang ang AB Gadgets. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. Kinikong nga
1: sa
0: man ko
1: nga lugar sa sunod. Sa mga namutan na onsay, title na Ate Cheng, ay mong i-play karon.
0: Promise mo balik ko. Ay nagkanta ani ang O Karagang Band. O na, ang nagkanta O Karaga. Kaning next song po doon, ako ang i-play. O Karaga lang gihapon eh. Ang gugma daw ni mo, why sukod? Kung masukod ka lang, nasukod oy kay kwan man napulan. Napulan ni taglain dito ra gyud taman gugma na ay sukod.
1: Panwagi hapon ko'y nakaplagan.
0: Alas 9:54, mga kabagting, daghan kayong salamat kaninyong tanan sa pakiguban sa ato ang programang Tunog Pinoy. Hantod na lamang og mapuhon. Inyo ang yapon kong ubanan. Bani lang yapon ko ninyo. Alas 9, hantod alas 10. Onang ato ang program sa Tunog Pinoy. Thank you so much mga nag-react, mga nag-like, naglantaw, nag-follow sa ato ang Facebook. Good morning ni Ann Pasigna-Signa. Asawa ni Sir Ruel Pasigna-Signa. Thank you. Good morning ni Dondon Tormis niha sa may Dumalinaw. Cipriano Abergas niha sa Tabina. Exil Canada. Aljo na mukatkat, JD Ball Nado, o kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Hantudog mapuhon, same time mga kabagting. This is your Ate Cheng and advance Merry Christmas. Kay musugot ag sa daily, September naman yun, September 1, basta berna. Yan na magsugod ang mga pamasko. Ang hatag ko niya magpaska na pinaskuhan. Dagang salamat o maayong buntag kaninyong tanan mga kabagting.
2: Radyo Bagbagting!

0: 99.9
1: DXBZ AM 756 kilohertz ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 10 sa buntag.
3: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdag kabalgada, niyan ang BBC Daklit Balita alas 10. Natapos na sa Department of Social Welfare and Development Kalahi Seeds Cash for Work Program ang 374 kabunipisyaryong nagtungha na nasa higher education institutions o state universities and colleges. Gikan sa nasangpit nga ihap, 189 ang gikan sa Zamboanga Peninsula Polytechnical State University, samtang 185 usab gikan sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Samtang gihatagal temporaryong trabaho ang mabibisyaryo sulod sa 25 kaadlaw, kundiin na sila ang gibutang sa nagkalailaing institusyon kaabag sa ahensya. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting 17 Florence Afima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
0: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
3: Pagadian na City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kaayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mubisita dinhi sa pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave na sayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kun pwede lang dili lang gid unta maoperahan. Lisod kaig maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensyas mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babay, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera, labi na kung wa ka mo'y kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao. Susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mahigal ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mahigal ang mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mobisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad ang mga resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi ko na doon ay kigibati o ay lami ang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mangigala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkariyang tambal. Aduna ba'y diabetic patient? Nahalap na bang mata? Porisyo kayo gumikan kay diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mangigala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imuhang pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit, ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom. Hinumduming adunay mga cancer nga mga sakit apan mas una pang nangamatay ang dili cancer ang sakit. Sakit lang na. Mga higalang prinsipyo ni Dr. Dave, kun adunay tambal adunay sakit. Kun adunay sakit adunay tambal. Nganong wa ka man maayo, gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Murahin og nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta dinhi sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paupira, ayaw sa pagpabayopsi. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan.
2: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balita.
4: Sa Bagding Kibalgada, kanihan ng BBC Daklit Balita, alas 11. Plano sa Department of Energy nga paspasan ang pagpalambo hangtod sa 5,000 megawatts ang coal-fired power capacity at malikayan ang posibleng brownout sa nasod. Ato sa Department of Energy, kinahanglan kining buhaton tungod sa first outages o paggunod sa kapasidad sa pipila ka coal-fired power plants. Sa ganitong 2020, gidili sa gobyerno ang pagtukod og bagong coal plants isip kabahin sa paningkamot nga mapakunhod ang pagsalig sa fossil fuels. Samtang gipadayon sa gobyerno ang target nga madugangan ang bahin sa renewable energy sa power mix ngadto sa 35% sa 2030 o 50% sa 2040. Bisi Daklat Balita, alas 11, Bagting, 17, Florence of FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita. Radio Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkunayahan
3: ang lawas.
2: Magrapag yun ko atang mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
5: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangkon ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
11: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Rock, rock, rock. radyo magbating-ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Kudya ka sa kahanginan.
5: Kaubang si Lady Antonia.
6: Yes, welcome na usap sa itong programa ang Hudya ka sa kahanginan. Kauba na po din Diyos, Lady Antonia. Ay, sa mga nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, shoutout dyan ka ninyong tanan. Oh, labi na gyud sa tuang mga parmasya kung asa ma-avail ang ato mga produkto. Oh, health is wealth. Mao na siya mga kaudyaka, muna nga mag-amping kita ha. Syempre po. Pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time og paudyaka naman tayo numero mga kaudyaka ha. Para mawawa po ning kalabad sa tungo nga gibati karon. Tarungan ninyo yung nag-send sa inyong mga joke, ha? Pasinsintan po ko ninyo. Samot ni maglabad itong o. Bita, pwede kayo ninyo ipadangat inyong pa-joke time. Pahudya ka. Naman tayo numero, ha? Ang 0997-765-9923. Mao na ididikit sa inyong mga dingding, mga kaudya ka. Para dito, balik-balik o gahatag aning numero. Okay, kung di na ko magbalik-balik, para kuan ba? Daghan magod makakuha kung sige kong balik-balik. May manang na punbok na niyo daan. Kaya di na lang ko ibalik kung ingon. gipagkait sa uban ang numero. Aga syempre po. Sa mga nagbiyahe karon amping mo kanunay. Bisan bitaw kaning panahon, di na kasaligan ba? Aperte, makadaot sa panahon mga kaudyakam. Ay, sa tuwa din mga nanay ug tatay. Naay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka, ha? Nga dako kay tabang para maursa na inyong ipangbati, di ha? Uy, di lali mga kaudyaka. Uy, nga kana bitang pariyaan ning akong gibuhat nga naay trabaho. Unya naay gabation. Di lali mga kaudyaka, uy. Lisod ba po na bisina ning programa, ha? Unya wata ka record. Paul Manta. Oga, syempre po di ay... ang mga produkto po sa Nature's Gift Marketing Corporation, ipangutana lang ninyo sa kuha mga kaudyaka kung asa mo dapit nga mga lugar. Kaya kung i-mention ang mga parmasya. Actually, daghan ko mga listings, mga parmasya nga naa makuha ang ato Nature's Gift Marketing Corporation products. Ha? I-text lang ninyo, ipangutana lang ninyo mga kaudyaka kaya anam-anam muna kong basa sa inyong mga lugar. Aga syempre po di ay sa tuang mga kamulo nagdigamo des lang pabahaw paniudto panihapon.
7: Hello.
6: Inubanan din sa katong nangutana na kung unsa karutong kape mga kaudyaka nga lami kayo. Ikuan. Labi nag i-alternates pamahaw. More to siya Nature's Gift Purple Corn Coffee. I-mention ako unya mga kaudyaka kung unsa na siya kaimportante para sa tong panlawas. Ingon man katong sa inyo mga kaugatan, katong Nerveflex capsule. Ingon man ang atuang Verticure capsule para sa atong vertigo. Og para sa atuang pangisip, sa atong memorya. Di kita malimot sa Memo Smart capsule. Ingon man sa mga bata ang para sa ilaha ang Memo Smart syrup. Ingon man sa Nature's Gift Vision Pro capsule. Kanang tanan. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa inyo mga butika. Syempre po, digin mo mabalaka mga kaudyaka kay murag mikailap na sa mga parmasya karong mga panahuna. Balik ko na ako ha. I-text lang ninyo ang 0997-765-9923 kung namo ipaudyaka o musen baka mong joke time. Butangin lang ninyo kuan mga kaudyaka kanang joke time kung mag-text mo kay para kita na ko largo para mapini Antonia. Oh, mubalik ra po si Lady Antonia.

0: Ah, grabe ha. Kalma rin yung pagkakiya. Okay, upat na ba ng... Sa apat na sulok ng iyong kwadrado. Antonia, wala ko kapaminaw ni mo. May naguba akong radyo. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ah, usa ka advanced eye health supplement nga espesyal. Nagihimo aron makatabang sa pag-atiman sa himsog nga pananaw. Puno sa essential vitamins, antioxidants, o carefully selected nutrients nga makatabang sa pagsuporta sa himsog nga pananaw. O papakunod sa kapoy sa inyong mga mata. Kapoy, oy, magatubang bitaw mo kuan mga kardiyaka. Ah, magatubang mo og unsay tawag ana mga kardiyaka? Computer bitaw perme. Oh, kung magatubang mo computer perme mga kardiyaka, nagay mga panahon nga kuan kana bitong hapdos na imong mata ba? Diba kabantay mo? Oh, dili lang kay gumikan sa tong edad, tungod lang kay exposed ta sa radiation. Agoy, di ginamayo mo nang protection na inyong mata gamit ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Shoutout po sa itong mga inahan, mga amahan, oh, mga lolog, mga kalulahan diha karon. Shoutout diha ka ninyo mga kaudyaka ha? Ma-activate ang imuhang panguna-una. Speaking of activations, panguna-una. Dada tayo gitawag ang Memo Smart sa Capsule. Oy, dakong tabang ang gitawag ng Memo Smart sa Capsule. Ang utok sa hamtong, nakinahanglan gyapon og sustansya aron mapabiling alerto o protektibo. Muna kailangan nato gamitan og Memo Smart Capsule ang atong panlawas. Labi na gyud particular pag pagbatok bitaw sa mga malimot ka, dali ra ka makalimot mga kaudyaka. Kung gusto ka nga dali ra ta dili ta malimot o baka ha, o malimot. O di ba ka mga kaudyaka, kung hinay manggaling ang imuhang pag-recall sa mga impormasyon, gamit og Memo Smart Capsule. O nindot kay ni siya, kay namin siya gutokola, supportas blood circulation. O sa tuang pangutok. O ingon man na makatabang sa memory retention. Antonia, bahalag inyong relasyon, mo'y maguba. Basta ayaw lang yun akong charger. Madamay mo ka sa mong relasyon nga ka-okay sa mong relasyon. Salig, lukaw ka nga wa kay relasyon. Kanibitaw nga Memo Smart Capsule, 20 pesos per capsule. Inanara na siya ka barato mga kaudyaka. Ginatarget niya imuhang memory di ha. Ang imuhang utok. Nasa'y bakupa mo neri. Usa ka herbal extract para sa learning o focus. Oh, para maka-focus ka kung sa may angay nga huna-unaon matag-adlaw. Shoutout to Harry Boy sa Barangay Pagunayan, Lady Antonia, salamat. Ronaldo Nilo, diya sa Santa Maria, Matalam, Cotabato. Ingon man ni Aljo Namukat ka, General Ibol, diya sa Pagadian, Mary Ann Sumilaw, diya sa Boa del Norte. Jong-jong Camero, shoutout diya kaninyo ha. 20 pesos per capsule, running Memo Smart Capsule. Oh, kung naamod yan, ay nangutahan na diri. Kung naamod yan, Sclaveria, Misamis Oriental, naay kuan diya, ma-avail na itong produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nadia sa may Doc Magis Pharmacy. Kung naamod yan, Sclaveria, kung naapod mo diya, Singoog, naapod nangutahan na. Nadia sa may Seafarers Pharmacy o Chriselle Joy Pharmacy. Laos na lang tas, Balingasag, naapod diya sa may... EJ Pharmacy o MGJDS. Mauna siya to ang mga... Pagutala lang mo mga kaudyaka sa tuwa, ha?
1: Kakaloka.
0: Siyempre po, aside sa Memo Smart Capsule, natay Memo Smart Syrup. Bungol kaya kung paminaw sa kong headset, mga kaudyaka. Kumika na sige ubo ba? Antonia, shout out akong kaugalingon. Ako dais inday. Pero may nalang ko na asbalay. Unsa ni training ni pagka-housewife?
2: Basta wait to.
0: Posible. So, narakulo siya pero asbalay. Training ba kulo pagka-housewife? Sagot na ika. Sagot na ika mahimong housewife. Huwag man gani kay uyab. Tarong niya. Ay, kani pong Memo Smart Syrup ha. Sa inyong mga bata, diya mga kaudyaka. Pagligons, memoria. Kaning gitawag ang Memo Smart Syrup, malig-on ang memorya sa inyong mga anak. Pagpataas sa focus o concentration para alerto in tawon ang atong mga bata, mga kaudyaka. Concentrate sila sa ilahang future pohon. Shout out diha sa Kiliog, Libuna, Bukidnon. Always naminaw sa imong programa Mercy and Dam. Okay ang mga liog na to, Dias Kiliog. Redenson Moreno, San Francisco, Balingasag, Roy Moore, shout out diyan kaninyo. Ang kaning Memo Smart Syrup, di mo dapat mabalaka pag naka-Memo Smart Syrup ang inyong anak, ha? Okay, dako kayo ni ikatabang sa ilaha tungod importante kay ang hustong nutrisyon para sa normal brain development sa bata, para attentive o ganahan, maminaw sa klase o na-activate apang una-una, active o participate. Kung gusto nyo suportahan ang pagkat-on o pag-develop sa inyong anak, gamitan ninyo ang Memo Smart Syrup. Kaya kini ang brain support nga swak sa edad sa inyong mga anak, mga suking tigpaminaw. Joke time!

0: Usa ka adlaw niya na doon na kunoy mag-asawa. Kaninga joke, wag yapon niya panganli yung kaugalingon. Pero yung numero, 520318, yung last number sa tuang isa yung cellphone. Na kunoy magtiayon. Si Maning o Maria. Ang ila kunong anak tuwa dito sa... tuwa dito sa laing lugar kay nangita yung tawag trabaho.
1: Nakakaloka.
0: Unya niingon yung anak nga... Nagpasalig yung anak mga kaud... Yung ilang anak mga kaudyaka. Nga once makatrabaho na yung anak, maniguro gid siya nga mahatag ang gusto nila o tanan nga makabot para sa pamilya. Unya kay... para lagi makontak nila ang iyang ginikanan, nagpalit sila og cellphone nga touch screen. Mas maayo man ang touch screen kay makita nato apil hulagway bisan pag mo kuwanta mga kaudyaka ba? Kita natong hulagway picture. Unsa gipang post. Daw bi kamulo og scroll in town ang magtiayon. Ulat in town sila unsay post ilang anak kay. Nga panigurog ahaso to na padulong. Gitawag in town ni Maria iyang banang as Maning isa ka adlaw. Neng as Maning. Hoy Maning. Maning. Hale ra gud dere Maning.
2: Ay, unsa man my loves Maria?
0: Hoy Maning. Nalipay kay ko Maning.
2: Ha? Ngano man na nakay balita sa tong anak nga tuan na ning palad?
0: Hoy paminaw Maning ba? Hali gani, tanawa gani ni oh. Alam Maning. Kita kaning hulagway Maning.
2: Oh, hala. Kita juguan ang hulagway, Day Maria. Hala ka, dato na yun atong anak. Dato na yun. Hala! Nindutaan ang hulagway nga naagi pos. Ay!
0: Oh, ay sa Maning be, basahon nato ang kapsyon sa iyahang pos.
2: Hala! Ay sa! Ninduta ang dato na ginatong anak kita. Hala, ninduta kay sa sakyanan. Hala, nindut na na. Ginsay ang sakyanan.
0: Muna siya, ato na lang i-message ang atong anak. Motong i-message nila. Ilang gisin ang picture kung asa tong yang anak nagsandig sa sakyanan nga pertig yung sinawa. Excited kay mga ginikanan. Ingon in town, Nanay Maria.
3: Oy! Tunya! Kumusta makadiya? Kita na mo yung picture sa post. Datuwa naman din ni akong anak. Kalo sa magkamuli, dari na karon makasakyanan, makasakay para manglibat ng matas atong silingan. Nak! Excited kami mo abot ka diri na karon makita ng sakyanan nga imo ang gisandigan dira. Nindutas ulagway.
0: Pagkatawtaw ni replies taw.

0: buat ke kereta kuarta daripada leh ku maulik dalam kau.
1: Oi, dia dah nak emang sakianan.
2: Nak impas ang bahaw atau? Naka-timing raman dia yung nakasanding yung taon niyang anak sa sinaw ng sakyanan kay gakalipong nas kagutom. Bubalik na po si Lady Antonia.

Oh, sorry. Lahit naman to kung naingon. Anyway, shout out po sa mga naay, mga amigo, amiga, dihang, wa pa ganyan tao naka-encounter trouble. Trouble is a friend. Oh, Antonia, daghan ka babae ron, murag white American ang nawong, pero ang liog pang African. Lainan, mga igo, mga ay. Sa ato pa, ang dagway pote, ang liog itom. Mao ba, Jarlene de la Torre?

0: manaway kay tao na mga kaudya ka kailangan ato sa katimanon din atong dagway ha, kailangan kay manaway tao niya murag labaw pata ha. Oh, Antonia, guwapa ni akong idol, bisan gamugot pa, grabe. Liboran Gomez Bibiana, dito magpalabi po daw pang... Ay, kaya papalabi diya o pang kuhan mga kaudya ka, ay, pang... Pang dayig na to, ay, kay dito ganahag duty yan eh. Salig na tas kagwapa, charat. Ay, napo na ito, gitawag Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kaya kani bitaw gitawag ang Nature's Gay Purple Corn Coffee, nindot kani siya mga kaudyaka, labi nag-init, bitaw kaayo ang tasa sa imuhang gibutangan sa kape. Oh, taas kaayo ni siya o antioxidants. Lami, kaya lasa ani, healthy kaayo para sa inyo ha. Katong kape nga, di nakakailangag sugar, kaya nanay stevia ani, natural sweetener na ni siya. Oh, labi na yun tong mga tao, bitaw mga kaudyaka, nga diabetes son. Na ay diabetes, diabetic nga tao. Muna'y sakto pag announce mga kaudyaka, pag mention ha. Diabetic tao, diabetes sakit. Oh, ana na siya. Oh, kani bitaw nga gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, 35 pesos per cup per sachet. Unya, maprotektahan ang lawas gikan sa free radical, suportas kasing-kasing, atay kidney, nerves. O, usa gyapon nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? O, Antonia, single pa ka? Ha? Narantahan ko sidecar. Di na mo mangutaan ng single-single. Kaya dugay na yung taon ko na taken for granted. Taken for granted, sorry. Bitaw, sa among lugar, Antonia, kay init kaayo. Init pas kayo ng leke na ang mga yuta. Napay na leke agis ka init. Salamat sa pagbasa. From Dapitan, huwag niya ipanganlan yung kagalingon. Masin apil po siya ng leke ba? Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ana siya barley grass, source of fiber, vitamins ug minerals, makatabang suggestion, detox o para maayos sa tong tiyan. Ang kanibitawang Nature's Gift Purple Corn Coffee, nasa siya psyllium husk natural fiber nga maayo kay para sa tiyan. Psyllium husk. Makatabang likayan ang constipation. Onya, suporta sa gut health o regular bowel movement. Antonia. Shout out ko sa mga friends roots kanginan sa Tanan Amino sa inyong programa from Nancy Silorio, Ame Santa Rosario, Arte Lim. Shout out ya kaninyo ha. Ogay mo kalimot mga kaudyaka sa gitawag na Nerve Flex Capsule. Ang gani pong Nerve Flex Capsule para ni sa inyuhang mga kaugatan. O, di lalim mga kaudyaka mo trabaho, tanga na yung regaungot sa itong lawas. O, dakong tabang ang Nerve Flex Capsule. O, kaya makatabang sa pagpaligon sa nerves, ugat, pagpakunod sa kasakit o discomfort. Ingon man mga kaudyaka, o kung ang imong paminaw, ang imong kamot og tiil, perte gidin tawong panghawoy. O ingon man mga kaudyaka, makabati kagawis lawas binhon nga kamot og tudlo. O murag naay gapanusok mga kaudyaka. O unya kasabaan na lang kasi imong asawa bitaw kay dugay kagauli. Ode, hoy! Ikaw tawara ka ba? Dugay kay kagauli, kapoy bekay gulat-ulat sa imo, wami sudan gabi eh. Loves, huwag ka lang kabalo, loves. Gingnan, magita ka nga palitan kunin mong Nerve Flex Capsule kay muna gipromote ni Antonia, oh, kay hawoy na kay akong kalawasan. Oh, nag-attend na sa ako's birthday sa ako ang office mate lab, oy, grabe mo kayo, oy, masuko, madain ka. Hoy, ayaw ko binuangan ang office mate ni mo, nga panday man ka. Magbuot na ikag kami mga panday dito mi sa office nag-birthday. Kanay mong trabaho, panday baka ka, construction worker ka, kargador ka, kanay bitaw mga trabaho nga gakuan gyud mga kaudyaka, kanang gagain gyud, gagahin gyud kusog. Oh, manapasay maka ka. Oh, mananggutay. Gapas ano problema sa uban. Dako kayo og gamit ang kaning Nerve Flex Capsule. Okay, para bito makalihok mo og normal og komportable adlaw-adlaw. Oh, Ate Elena, Gangkol Anton, Dumpit, magkaon sa takol on usa magabas ang nag-reach Giovanni. Kuya, ganis Giovanni, analis ang upan, mga kaudyaka. Okay, gidamay pa akong programa para maniha, mangaon sila. Muna'y sakto, ipaagi radyo mga kaudyaka ang oh, ang panimbaya. Kinsay, kung ano, kapanihapon diyan kapamahaw. Ang kaning Netflix capsule, oh, 18 pesos per capsule, mga kaudyaka, ha? Antonia, pahulma ko ninyog tent kay mag-overting ko sa bukid. Ano mo ato pa magkikabukid mag-overting? Ayok saba, kay dagan mo kuyog ni mo. Natay verticure capsule, mga kaigalaan, ha? Ang verticure capsule para sa mga gibertigo ni, ha? Makatabang sa pagkakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse, makatabang sa pagpakunod sintomas vertigo. Pag verticure capsule, intaon mo mga kaudyaka, ha? The best kay ni para sa mga tao nga lisod og balanse sa ilang lawas. Salamat sa inyong pagpaminaw mga kaudyaka, ha? Kini nga oras, kini nga programa, giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Verticure Capsule, Memo Smart Capsule, og Memo Smart Syrup.
1: Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahangina!
2: Radio Magbating!
3: Oras, alas 12.
2: Radio Magbating!
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: BBC.lit.lit Balitan.
4: Kabag ni Kibalkada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 2. Ang mga national government agencies ang girekomendar sa Philippine Drug Enforcement Agency tungo sa ilang maayong pagpatuman sa drug-free workplace program. Ini ang gilangkuban sa GSIS Zamboanga City, GSIS Pagadian, Department of Health Zamboanga Sibugay, DILG Zamboanga Sibugay, lain pang unom ka barangay sa Pagadian City. Matod sa PDIA 9, Gila ang maong ahensya o barangay tungo sa ilang mga lakang sa papaligon sa mga palisiyag programa batok sa illegal nga droga sulod sa ilahang workplace. BBC Daklat Balita alas 12, bagting ni Sheriff Larry sa FEMA maayong udok.
2: BBC Daklat Balita, Balita.
7: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asal sa bukat, na, dahil palingki.
3: Oh,
2: maligya ko diha.
3: Ano ang maligya naman na?
2: Mais. Sikol.
3: Yung sa bawang mo sa kanay sa naminaw ka ron ay sa yung isimula sa yung bati na mawala ay mong matapin sa panawas din sa itong doktor.
2: Katungwa pa maka sulay ane, sulay mo di ba? Mawala mo kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nang umah. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, magyuni kakapoy ma. Mungkin na pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
1: Husa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Uliat ging nang kus doktor, likayan ko nuna ko ang tamis.
7: O ngano nagkapi mangkana nga tamis mo na Sir Max?
6: Lagi basig glass na ni.
7: Mao nang taas imong sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
7: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Sana all.
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no.
8: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
13: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa crossfit ko at saka lumiit ng crossfit ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok. Panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa samasamang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
0: Radio Magbating.

0: pagtagal. Maong ang Zed Marketing. Karon, magadalit ka ninyo niining talag sa autonomanon. Mga giya, alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil. Haplas sa kaupayan. Giya, alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanon magagiya o magahatag o mga tambag aron ang lawas na to magpabiling himsog o luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas yung milagrosong mutabang ang Zed Liniment Oil. Ngagikan sa Zed Marketing Incorporated. Giya, alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon, aliana ang atong anchorwoman, Ma'am Michelle Miral Galve.
1: Kanatong mga naningkamot sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi, labi na natong mga ginikanan, or mga career people, or mga naasa uma, mga drivers, mga kasama, mga ginikanan, inahan, kutob sa mga naminaw karon. Kung ikaw, grabe ang imong pagpaningkamot sa matag-adlaw. Kini nga programa, mga kasama, mubong programa, hatod sa said marketing, mao kini maghatag ka nato og kinibang relaxation nga matawag. Tungod kay hatagan kita og pahinumdom nga sa atong matag-adlaw nga pagpaningkamot sa atong mga kinabuhi, para sa atong mga pamilya, para sa atong mga pangandoy, dunay said liniment nga atong masaligan after a very, very tiring day. Mga kasama, ako si Radioman Michelle Miral Galve. Kay lagi, inahan man ko, tabahan tisab ko, og mahiligon sab gyud kong magpamasahe sa tinuod lang, no? Kay kapoy, kayong lawas, mga kasama, magbinitbit sa mga gamit, mutrabaho, maglingkod. So, kinahanglan gyud nato og kalabang makatabang sa ato, sa atong pagpaningkamot. Ni akaron ang atong mubong programa, bagong programa, hatod sa said liniment. Mga kasama, syempre, ginama sa said marketing. Mangutana usa ko sa atong tanan, di ba? Ang atong lawas, maungid na atong kapital, mauna atong kanunay nga ginabalik-balik og sulti. Mauna nga inighuman sa adlaw, mamuypoy ng atong mga abaga, atong mga bagta, kapoy na kaayo. Usahay pag yun, ha? Wala pa ta ng hisgot tiha o ganang mga balatian, mga kasama. Pamaol pa lang ta, o mga sakit-sakit sa lawas pa lang. So, inighuman lami, gyud kaayo nga manghaplas. Ah, di ba? Abanti ta, kay labi na, mga 30 taon na ta. Muabanti na gid ta sa haplas, mga kasama, no? Mauna gid na ang naasa ato ang kumbaga bag, dili gid na mawala sa balay pag uli nagi haplas. So akong ipaila-ila ninyo ang haplas, mga kasama, nga nindot kaayo sa atong panlawas, nindot sa atong paminaw, kay mamili ra bagid ta og haplas nga kanang muhaom gyud sa atong panginahanglan. Mao nga akong ila-ilahon ang said liniment, mga kasama.
2: Flash Report! Flash Report!
3: Yes, mga kabati, ang kabukada live dito karon din sa Poblacion, Bumalinaw, sa Buanga del Sur. Din, nining mga orasa, doon ay dakong disgrasya ang nahitabo din eh. Mga last 12, no? Last 12, kapinkun po lang, doon ay dakong disgrasya nga nahitabo. Dini sa may poblasyon, Dumalinaw, sa Buanga del Sur, din kini ang gitarang bigitan sa daghang mga sakyanan, dunay van, dunay daghang motor, o mga single motor na ay payong-payong, na ay mga sidecar, mga kabagding o kabagkada, o gatong sa Irano, sa itong pagpangalap, o kaning detalye din sa maong lugar, na kini no wing van, nga kargado, o daghang mga pasahero, na gitan matalabad kini sa Buanga, Sibubay, ang wad ang ginikontrol pag-abot din sa may poblasyon at Dumalinaw sa Buanga del Sur, o ni bangga kini sa Osaka Wing One nga parking lamang din sa maong lugar. Gumikan kay ang driver matagpa sa maong wing van ang nanikod to, o daw gihimong taming sa driver sa wing van nga ibangga akon sa van kaning di pa sa orang van. Gihimo niyang taming ang wing van para nga muhunong siya sa dini sa maong lugar. Nikan kay nawad-an na matod pa kini og control, wala pa po na suta kon ang pagawa og control tungod ba sa brake or what padayon pa karon nga giimbestigahan sa mga kapolisan og nining mga kasamtangan, mga kabagyo og kabagkada. Magkatag-tag update, dunay lima ka mga patayng lawas diretso gini og daspas na pa dinhi karon sa lugar ang na kabsan gini sa kinabuhi. Sakit na usab ang driver sa wing van. Gumikan kay perting yung dukbakan ni Dagway sa wing van. Labi na kini nga tubangang bahin o dapit na sa katunga nga bahin sa sa van. Dito siya van ang katunga, halos katungang bahin sa wing uban ang perteng guba. So hinungdan nga ining maong mga biktima, mga kusayro, ining uban ang niya dinikaroon ang nakabsan sa kinabuhi o may nadala sa hospital. Matod pa sa ato ang nahinabi ka ganinang traffic enforcer din sa lungsod sa Dumalinaw na dining ang mga biktima, doon ay mga biktima, mga tulo ka biktima ang nadala na dito sa hospital o napailain pang mga biktima ang ipangdala. Wala pa na suta ang kinatibok ang gipalye kung pila ang nahatod. Umikan kay daghan kini ang mga nadala, no? Daghan ang mga naamong sa maong disgrasya. Doon ay mga motor nga nangapiit din sa may Dublin sa highway. Doon na po dito sa may unahang dapit. Sa mga namutana, kung naasa ka dapita din sa Poblacion, Dumalinaw at bang sa Lozada Pharmacy. O magkita ko sa kita karon sa ito ang Facebook page aron sa mga kabagyong kabukada na ito karon na naninaw diha on air. Kung doon mo yung mga Facebook, pwede niyo makita sa Radyo Banting News official Facebook page aron makita po ninyo ang sitwasyon na din sa mga lugar. At kung makita mga kabagyong kabukada din sa lugar karon aniyan na ang mga kapulisan, no? Ang mga kapulisan, mga personahe gikan sa Bureau of Fire Protection Emergency Medical Services, napod ang traffic enforcer, doon napod ang PDRR info sa Pagadian City, PDRR info sa Zamboanga del Sur, ang niyapod din sa lugar, ang mitabang no, sa pag-rescue sa maong mga biktima. Daghan ang mga dalambigit meaning ng mga motorsiklo, daghan po ang mga biktima, mga kabagyong kabukada. May mga orasa ang panel or katong wing van na may gihimong taming or dibanggaan aning van na ako dito sa may unahan nga bahin apan wala pa na ito masuta kung sa po'y dagway karon kay papamasunahan nga bahin nining mga orasa dapat na din sa may wing van kung asa makita na ito din ang lima ka mga patayang lawas na nagbukod. Kinsa man sa kung doon ay mga pamilya no, nga nagyahidikan sa Zamboanga, Sibugay, paingon din yung siyudad sa Pagadian, no, doon ay dakong disgrasa o nakadoong magaling mo. Basin o ginyohan yung mga kapamilya din niya, kung hindi pa po na ako pwede ipakita sa ito akong Facebook page karon kung unsay mga panagway ani nila din niya. So panawagan na sab sa mga pamilya, pabagtingan ng mga pamilya nini na mga nalambigit sa oga. Atong usbon ha, sa mga pagbuhay lang na minaw karon sa ato ang report din sa on-air. Doon ay dakong disgrasya din sa may poblasyon, Dumalinaw sa Buanga del Sur, Atbang sa may Lozada Pharmacy. O kini ang dikalambigitan sa daghang mga sakinan, lakit na kining wing van, nga mo di unang nibangga sa kining van nga di pasahiruan. O ni ang nibangga sa panel na lang ito itawagan ni panel or wing van sa na nagpunro din ni ang driver ni ini ang naliod sa komando. So dito gibangga sa driver sa di pasahiruan van aron nga aron dili na maka kon pa og nain pang uban apan bisan pa man ni ana nga ilang ibangga daghan pagyapon kayo ang mga naamon. Dunay mga single motor, dunay mga sidecar, dunay payong-payong o ning kasamtangan mo palang na ato mahatag nga balita mga kababayan sa Bukada ang nawatan og kontrol ang kini nga high ace van na daghan og mga pasahero. O atong usbon, lima ang nakabsan karon naging sa lugar sa Tabuan. O kana ang atong mahata na update karong mga orasa mga kababayan sa Bukada. Ako si Banting Bainkin Webe, si Ril Onyo Plirasan, kauban ang kinatiusang perso sa Radyo Banting og Balatam. Daghang salamat umayon. Hapon ka ninyong tanani.
2: Flash Report! Flash Report! 106.7 FM Radio Bagbag Ping Ping

0: 九万万定定。
1: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, kapsul o coffee. Kay ang finding na ako atong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. Ingon ana.
3: Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad di mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
5: paragis bila-bila,
4: paragis bila-bila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock, rock, radio, rock. Ding, ding.

0: Radio Magbating.
1: Zed Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hitgan iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikit ka diyan akong bukton sa hitgan mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Zed Liniment.
2: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya Zed Liniment no, wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies.
0: Radio Magbating.

0: August is Family Planning Month, isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya, nanay!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panag-uban sa programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga namo sa mayong panglawas. Kaya ang akong pagaw-pagaw nga tingog manumbalay na usap. Talias panahon, ay beer naman. Oh, September 1 na. Parang kailan lang. Bantog na di ay nga mo aksyon na gimaw si Jose Maritsan. Kay beer naman di ay Pasko na naman o kay tuli ng araw. Dali kayong panahon, no? Og sama sa naandan mga pinalanggang tigpaminaw, kinahanglan kita mag-proclaim. Kinahanglan ito mag-proclaim ang winner kay Lison, mabuna ito i-proclaim ang winner. Sigurado man tanga. Sigurado man tanga hulat o kinsay makadaog sa third, second o first. Kaya nga ito biyang third prize winner o sa kalibo, ihatag ni Congressman Attorney Marlo Bangkuro sa 1st District of Sambuanga, Sibugay. Ato ang second prize winner, makadawat og 2,000, ihatag sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ang atong kampiyon, 3,000, ihatag sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ang atong programa, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Ang Wonder Animal Vita, ang pinaka-the best para sa inyong mga kahayupan. Ang Wonder Banaba Plus, ang ato ang Vitron Drops, atong Vitron Syrup o Vitron Tablet, Wonder Herbal Coffee, o ang atong Wonder C Plus, mga pinalanggang tigpaminaw. Di ta maglangan eh. Napatay Wonder Himuid, o niya napatay Wonder Cardiocare. Di ta maglangan! Ato ning iproklamar na yun ning ato ang third prize winner. Third prize winner sa Balak Writing Contest sa month of August 2026. Ako dayon ning hatagan og pagtagan og i-congratulate si Paulo Labrador puro 4 kapatagan laak Dabaw de Oro. Siya ang third prize winner. Ako ning hatagan og kinabuhi ang iyahang balak. Dalaygo ng atong pagminalay ning silong sa langit. Kung magpabilin ikaw ng labing buutan, mga panumpa o mga paraig mong hingpit, sa mga saad ta ato gayod nga pag-aampingan, kanang kaanyag mo o kaligdong, mahal kayo ang hiya sa kinabuhi. Sa pasalig nga dili ka gayod maglimbong, ilhanan ka na sa way pagbuni. Kay mo ay kanunay kong agiampo, ang katiunay mo nga pagbati, nga di ka matintal o mahilayo ni atong lain pang kinabuhi. Ang himaya atong maangkon, ang pagdaog atong makabot sa mga limbong di kita magpaulipon, sa mga saad baya ayaw kalimot. Gilauman ko na ang imong mga pasalig, di ka maglimbong sa atong panumpa. Bisag kabus kining imong gipasalig, naghambin sa gugmang timos nga way pagkapara. Nasayod ako nga daghan kanimo nagasimba, naibog sa talagsaon mong hiyas o katahuman. Lauman ko pinangga nga isugid mo unta kanila. Sa linghod mong kinabuhi ako na ang tag-iya. Kung pananglit mo abot ang kahigayunan kung ako manimpalad sa laing baybayon. Lauman ko gihapon ang imong kabuutan. Hangtod sa malipayon tang kaminyon. Mauno si Paulo Labrador, puro 4 kapatagan laak Dabaw de Oro. Kaminyon ang title nining mao nga balak nga nakakuha sa third prize sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

0: Oy, pagdating ng panahon, alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Atol kaninyo sa pinakadabis nga hapla sa buong mundo, wala gyoy kaparehas, epektibo kayo ay. O kanang atong haplas nga Huwander Herbal Oil, purbida ka epektibo kayo. Eh gyud ka magmahay. Kay super effective gyud ang Huwander Herbal Oil, proven and tested de gina. Daghang gagamit ani oy kanang mga nanay, mga tatay, bisag mga batan-on. Gagamit sa ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Ah, paminaw ha? Nay testimonya o nagamit og Huwander Herbal Oil.
1: Minya Olimba, Maranding, Purok Nangka. Nakoy hubag bas apuntian. Akong mga anak gusto nila nga ipa-check up kay kuno lagi na sa tiyan ang hubag din kabuto. Ko adili ra ko ang sulayan aning hapla sa Wonder. Ya akong gisulayan ma'am. Usag yud ka garapa kapin gid ma'am na ayod jud ang ako ang hubag nagnana na sa ako ang puspon dapit. Nagkawala ang kagahi dai. Nabuni gid siya ma'am. Nagpasalamat gyud ko sa Wonder Oil.
0: Inana ka, epektibo ang Huwander Herbal Oil. Kini pong atong Huwander Animal Vita, epektibo po de. Labi na sa nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Nindot ning gamito ng ato ang produkto nga Huwander Animal Vita. Proven and tested man eh. Kanayon yung mga baboy di ang perting niwanga ay manambok na basta gamitan ng Huwander Animal Vita. Epektibo ay. Testingin ni, suwayin ni, gamitan ni sa mga suki ninyong Agribit Supply. Mapalit ang Huwander Animal Vita. Are o, oh, paminawa o, oh, testimonya ni, nagamit o Huwander Animal Vita.
2: Hello, kinsan ni?
3: Analo.
2: Ginuyuran, Valencia. Okay, unsay problema sa baka nga nagpalit mong Animal Vita nga inyong gigamitan?
3: Ito, ayos siya gakaon, tapos kanang magsigibito siya o kanang basa iyang hunggaw. Diha sa kanang unsagin na tindahan diri sa Valencia, di kainam siya yabang gisagol sa tubig. Tapos natingaw nga niya, kanang pagkaugma gidayan niya, kusog na gigit mo kaon, tapos ganado na siya maglihok, wala na siya kirubog. Tambok na kitkaayo siya kuya ay party na Jordan. Kanang ganahan na kayo siya magkanang kaon, tapos okay na kaayo siya kay kong idaro, mulubog ito siya, tapos karon lili. Ang kuhan kuya, ang amo ang baboy.
2: Ah.
3: Kay sa una sad, ang amo apong baboy, mura po kamong baka, dili kay gakaon ba, tapos ang una itong, ibig siya mong ipakaon siya, yung yun.
2: Ah, dayon.
3: Ko nga kanong tayo sa kanikan ni mo animal bata na nga tong baboy.
2: Ah.
3: Mo to nga gigamitan nila. Okay raman. Sa tulo ka bulan, nahali na siya. Ang ako ang ika istorya nga magsulay na sila ka para pareha sa amo ang nakabaton sila og maayo nga kita. Dayon, tambok sa dang ilahang mga hayopan layo sa mga sakit.
0: Ingon ana kanindot atong produkto nga Huwander Animal Vita. Arita sa Huwander Banaba Plus. Katong mga galisod sa pagbawas, galisod sa pagpangihi, o gamit ang Huwander Banaba Plus mga pinalanggang tigpaminaw. Okay, kani biyang na kay kidney stone, kidney problem. Problema kayo eh. Unang kinanglan mo gamit kag Huwander Banaba Plus. Atong wapa ka try, mo try na mo gamit ha ng ato ang produkto nga Huwander Banaba Plus. Ariyo, ato aning paminawang testimonya o nagamit ni Huwander Banaba Plus mga pinalanggang tigpaminaw.
2: Masama ng iyong paggamit sa Huwander Banaba Plus. Dugay na ka nakapalit?
4: O, diya sa kuan, Maramag.
2: Ah, sa Maramag? Pili na kakabuli na kagamitan na?
4: Wow, 20 kaadlaw naman dihalin na kong inom.
2: Ah, kuan na, hapit na magbulan.
4: Oo, oh, hapit na magbulan.
2: Nagproblema kasi mong pagpangihi. Unya, kumusta man ang imong paggamit?
4: Pangihi lagi na ako, kanang magbawas ko. Puno man akong tiyan din, may motong gagamin din na kuan na. Primero inom na ako, tulo ka mo, 3 times a day, pag 4 days, nag 2 times a day na ko.
2: Oo.
4: Karo, nag-1 sa day na lang.
2: Ah, 1 sa day. Unya, kumusta naman ang imong pagpangihi karon?
4: Hindi naman ko mabilar, kaya magsigi mo pangihi itong magabihibit ako, sige mata-mata, hindi ako balik ka ikdolog eh. Mangihi ko, gagmay naman kayo.
2: Sa una, mangihi ka, gagmay kayo.
4: Oo, gagmay kayo ito na. Pero mata ko, katlaw na mo na, mangihi lang ko.
2: So makarelax na kaugtarong karon, makatulog na kaugtarong.
4: Oo.
2: Padayon lang ko gamitan ng Huwander Banaba Plus, sir.
4: Oo, mo lang kung gikuhan ron, gimintinan lang, wasardin na lang eh. May naman akong kuhan.
2: Imong pangalan, sir?
4: Alin.
5: Alin, Alin.
4: Pili- taga, taga diri sa kuan Maramag.
5: Ha, taga Maramag Bukid daw. Okay, salamat kayo.
0: Ingunana ganindot ang Wonder Banda ba plus. Pwede mangutana unsay pwede imnon sa dili riglahon ako mangupila ka mans nga walay rigla-rigla si Lin Dennis purok uno patpat alanib. Magsuway ka ng Wonder Buamira Juice RSV. Wonder Buamira Juice, ha? Ako great ako ang makauban sa Poultryhan, sa Poultryhan din eh. Okong Bibi Poultryhan. Bibi Pugi, JR, Marmar, Janrix, Janjan, Ido, Tani, Brin Brin. Wesley, salamat from Kinawi, Libuna, Bugidon. Shoutout ko sa Dwailungsod family, Paglinawan, Lumingkit, Katilok, ug Blasa. Nagpa-shoutout, Freddy, Dwailungsod, Riz Pagadian. Salamat sa pagbasa, Kuya Carlos. Red ko na lang Ati Dali o Kuya Rooney, mga avid listener ni mo, nga mga taga-barangay Salvacion or Mook City. Salamat kay Koy. Ayaw mo kalimot anang ato ang produkto nga Vitron, ha? Anang Vitron drops na to. Atong ato mga kaigsuunan dyan ay mga bata may pagkatao tamag 1-year-old. Mahining gamiton ang Vitron drops, vitamins plus iron. Sa mga bata nga bagong natao taman 1-year-old, aron dili daling magsakit, ganang mututoy. Ligon ang immune system, dili maladan og magngipon, gamite og Vitron drops.
6: Pangalan og address.
7: Vitron Sayandong taga Basa, Tapok Salantapan, Tibangay.
6: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron drops diya sa inyong mga bata?
7: Kusog na siya modula o bukaon, so wala pa sila nagamit, dili kay bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
6: Dugay na ka nagamit anang Vitron drops?
7: Isa pa sa buka akong napalit.
6: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
7: Oh, dili. Karon, taon na.
6: Pila edad sa imong bata, sir?
7: 1 year.
6: 1 year old o saka tuig?
7: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Tingon na na, kanindot atong produkto nga Vitron Drops. Kuya Cars, greet lang ko sa kong anak. Diyana Kundis, nag-greet si Arnel Kundis di sa Katipunan. Nagay salamat. Kanang Vitron Syrup, may po na. Katong mga kaigsuna na to diha nga kuan kanini ang nay mga anak nga may pagkatao taman adili 2 to 12 years old ay ang Vitron Syrup para sa duha ka tuig taman 12 anyos. Namoy mga anak nga 2 to 12 years old kanang Vitron Syrup mo neto ipagamit, ha, arong ganahan matulog, ganahan mukaon, ganahan basta kanang epektibo kaayo ang atong produkto nga Vitron Syrup. Dili po dali magsakit ang imong anak. Paminawa, testimonya o nagamit ni sa produkto nga Vitron Syrup.
8: Ako dahil si Herilyn Flores sa Badlab, taga Upper Sumilong Payaw, Sambuanga, Sibugay. Sa una, kay kanalagi akong mga anak, sir, nga kanang dali kayo mukha nagpatulogon maudod. Dali na siya pamatsun, pero sa dihang nakainom na sila, yung mga kwanto lang gani, wala pa isa kabulan ako sila ipainom.
5: Wala pa kabot o sa kabulan. Pilay edad sa imong bata, ma'am?
8: Ang kaning panganay na ako, 6 years old, tapos ang kaning ikatulo, mag-3. Muto akong itistingan. Okay na kay, okay na ilang tulog. Ganang inig matulog lagi, ako matulogon, maghapon-hapon ang mata, tapos inig magabi sa iyo matulog, tapos usay, mas kuwana na lagi, adlawan na, usap mo mata.
5: Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
8: Okay, okay na kayo. Kay lahira sa una nga, wala pa nakainom.
5: Mm-hmm.
8: Banat na yung kaon ba?

0: Papa, mama, basta 13 anyos pataas. Kanang way ganang matulog, way ganang mukaon, kanang dali ra kay magsakit, ubos kay immune system. Kato mga idaran nga grabe na kay kalimtanon, kanimoy atong imnon, kaning ato ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpaminaw. Na may testimonya o paminawon tani testimonya sa nagamit sa Vitron tablet.
1: Kanay man kung Vitron tablet akong gisisingan kay di man jud ko katulog unya namalit ko bali unong katabitas nya akong gitumar pagka igo mo na hurot ang lima maayo nakatulog naman ko.
2: Sa una ang imong katulog putol-putol.
1: O putol-putol mga guan ang tagisa ka oras duha ka oras lang ako ang tugtog.
2: Mhm. Unya karon?
1: Ay okay na kayo kay nakatumar man ko Vitron tablet nakatumar man ko. Maayo yung kayo, system COVID yung kayo yung tabitas ba?
2: Salamat kayo sa ito ang paggamit. Kinsa ganin ni sir?
1: Si Dudes, Lu ng Kalibay ni.
2: Taga?
1: Taga Don Marcelino, Davao Occidental.
0: Maunang Vitron tablet. Diba, kuya, greet lang ko sa akong anak, Jana Kundis, nag-greet si Arnel Kundis dito sa Katipunan. Nagkasalamat. Shoutout ko ni Rooney, Junjun, Jerby, Tatay, Toto, Pilipi, Badoog, ni Manok. Nagpa-shoutout, Castro Family. Kuya Kars, greet na ko silang Alvin, Didoy, Toto, Geraldine. Kuya Kars, greet ko sa akong mga anak nga si Inchik, si Amboy, si Toto, si Tintin. Ako nga po si Biena, akong bana nga si Ruel, ako si Tata Arambulo, taga Pagsabangan. Ronya, katong atong mga kaigsuunan nga kanabitaw kuan naamoy mga almoranas ang inyong gamiton kay Huander Himuid. Mo na gamiton basta almoranason mo. Ay mo kopyan sa anang almoranas kay paingon po na sa operahan og magkahinayak, no? Ay kalimot basta kulon problem o di ba ka almoranas labi na mao pay pagsugod gamitin na og Huander Himuid. Kato pong atong mga kaigsuunan nga mga hayblaron tag-as kay mog blood pressure ang inyo pong gamiton kanang Huander Cardio Care. Mo ni atong gamiton, no? Sa ato ang mga kaigsuunan nga mga hayblaron mo gamit ta og Huander Cardio Care. Mo ni pinaka the best mga pinalanggan ding pamina Huander Cardio Care. Testing is way gamit ta kay epektibo kayo kanang atong Huander Cardio Care mga pinalanggang ding pamina. Dayon, katong atong mga kaigsuunan nga kuan kanini ang tawag ani tong atong mga kaigsuunan diha nga mahiligon kay kape unya ang inyong gigamit nga kape kay kanang magpalpitit mo mutaas pag gid inyong sugar ang atong gamiton Huander Herbal Coffee. Huander Herbal Coffee. Pero katong mga expose kay sa init ug ulan ang trabaho, mainitan, maulanan, unya hilantan, ubhon, magsakit-sakit dayon. Naatay produkto nga epektibo kog epektibo gyud kayo. Para anak, kanang ato ang produkto nga Huander C+. Ana kanindot sa atong Huander C+ kay naa siya ay para sa mga moy na tawo, bago na tawo nga bata taman 1 year old. Nata na, pwede na drops, no? Huander C+ nga drops. Pag 2 to 12 years old, dapat ay Huander C+ nga syrup. O niya, pag kuhan ka ng 13 anyos pataas, Huander C+ nga capsule. So, kompleto all walks of life, kaya po ng Huander C+. Ay, may po nang mutry po mo na, mutisting. Epektibo yan, ha? Kanang atong produkto nga Huander C+, mga pinalanggang tig paminaw. Kuya Idol, pa-shout out from Kisulon, Sumilaw, Bugidon. Always ko naminaw sa imong programa. Paki-greet na lang sa mga igsuon, Boy Toto Larian Family, Familiar Family. Diha sa Purok Uno, San Antonio, Wis Don Carlos, Bugidon, from Bilin, Larian, sa Dinagat Island. Greet ako, Cindy Mantawil, og sa Manlandi Family, GCM ni from Kibawi, Bugidon. Halihog, shout out ko, Dris Lower Irasan, President Manuel Rojas, Sambuanga del Norte. Sa mga Falconiti Turmis family, thank you so much. God bless us all. Atong i-congratulate ang second prize winner, Pipita Antopuesto, Misao Inyo, Corilla, Davao del Norte, sa akong pag-inusara sa Balak Writing Contest. Sa tudling sa mga garay, second prize winner. Giagak mo ako sa dihang ako na isuka mo dong nahagba. Ipakalma mo ang puno sa kalibog kong hunahuna. Gipunasan mo king mga mata, gikan sa pagpangatagak ng mga luha. Gibati mo nga ikaw andam kanako nga mupanga. Sa akong kasubanan, imo akong giduyugan. Kanunay kang anaa sa akong kiliran. Gipamulong mo nga dili pa ulahi ang tanan. Kaysa umaabot, ana, naghulat ang kalampusan. sa pagpangligid sa panahon o pagpanglabay sa mga adlaw.

0: Pusong ligaw. Madamog balak oy. Namoy mga kuan niya. Mga tinaguan nga mga balak ipadangat na diri sa ato ang tulumanon nga kininiya nga tudling sa mga garay kay ato nga taga kinabuhi na inyong mga entry ay ato taga kinabuhi nanay chance mo daw og 3,000, 2,000 o 1,000. Siguraduha lang nga moabot og 5 ka istansa. 5 ka istansa ha. Una siguraduha pod nga tag 4 ka sentences ang kada istansa. Mora ginay pinaka importante. Butangi pod og rhyme ang imuhang balak dayon one topic lang. Ayaw nang balak nga nagambak-ambak murag kanggaro ha. Dapat one topic, naka-rhyme, 5 istansa, minimum 4 sentences kada istansa. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagserbisyo siya ang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Radyo Magbating. Oras, alas 2. Radyo
2: Magbating. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco ug ni First Lady Ilang Ilang ko.
1: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
3: Asin? Okay.
2: Uh-huh.
3: Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsamang balatian at tunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
8: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hayahayan na lawas. Maglapag yun ko atang mga gulo yun.
1: Sa paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
10: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
11: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
10: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan ng ano, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
12: Set Living Testimonies.
0: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
4: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
0: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
4: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman. Living Testimonies.
6: Rock Radio.

0: oras, alas 2:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Pagadian na City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mubisita dinhi sa pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave nasayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kung pwede lang dili lang gyud unta maoperahan. Lisod kaig maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babae, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera, labi na kung wa ka mo'y kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao. Susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higalang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs with FDA permit number and license to operate. Mga higalang mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayon. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad a ang resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi ko na doon nakikibati o wala miyang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkariyang tambal. Aduna ba'y diabetic patient? Nahalap na ba ang mata? Purisyo kayo gumikan kay diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mga higala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood? Pagtaas sa imong pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit? Ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo kay wa mitukma ang tambal nga imo giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na. Mga higala ang prinsipyo ni Dr. Dave. Kung adunay tambal, adunay sakit. Kung adunay sakit, adunay tambal. Nganong wa ka man maayo. Gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Mura hinuog nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta din sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paupira, ayaw sa pagpabayopsi. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanaton tanan. Rock, rock, radio, magbating.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala, kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Clear na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit, pero pagsukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya unto mo inom na pugko. 3 times ini kapi gyud ko nga paradis pila dila. Lisa Heron Prosos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong isulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radio Bad Bad Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bang Bang.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink more.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hitgana mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
4: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
10: Mio,
11: okay po si Tatay Mio.
10: Opo, pero po na itong pangalan ay Romeo.
11: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
10: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estelle po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, gayon po ay nawala na.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radio Bagbag.
12: Convict. Hey, what's that?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, gipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Pagadian City, Mayong Adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyohang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kaayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis Pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave nasayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kung pwede lang dili lang gyud unta maoperahan. Lisod kaig maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babay, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera, labi na kung wa kami kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao. Susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga program.

sa radyo. May galang functional medicine ni Dr. Dave aprobado sa Bureau of Food and Drugs with FDA permit number and license to operate. Manghigala mga suking tigpaminaw. Ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad a ang resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi ko na doon ay kigibati o ay lami ang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa konesgutan. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkariyang tambal. Aduna ba'y diabetic patient? Nahalap na bang mata? Purisyo kayo gumikan kay diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mangigala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imuhang pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpa-opera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit? Ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo kawa mitukma ang tambal nga imo giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na. Mga higalang prinsipyo ni Dr. Dave, kun adunay tambal adunay sakit. Kun adunay sakit adunay tambal. Nganong wa ka man maayo, gumikan kaya wamitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Murahin og nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta dinhi sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paopira, ayaw sa pagpabayopsi. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabag ni Gabalgada, anya na BBC Daklit Balita alas 4. Gisugyot ni Interior Secretary John Vic Rimulyang nga tugutan ang Philippine National Police na maka-inspeksyon sa mga panimalay sa mga katawhan nga dunay legal nga armas. Tumong nini nga masuta kung sakto ba ang pagpahiluna sa mga armas aron dili kini makuha o magamit sa mga dili turisadong katawhan. Padayag ni Rimulyang ang sugyot humas sa duha ka insidente sa pagpamusila sa mga tulunghaas sa Cloban City sa Buanga City ng mga minor di edad ang nalambigit o nakakuha sa armas nga legal nga pinagiyahan sa ilang mga sakop sa pamilya. Ato ni Rimulya, kinahanglan usbon ang implementing rules and regulations sa Republic Act 10591 aron mahimong legal ang maong inspeksyon. BBC Daklat Balita, alas 4, Bagting, 17 Florence of Hima, maayong hapon.
5: BBC Daklat, Daklat, Balitang, Balitang.
2: Radyo, Bagting, Ting.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Radyo Bagbagin.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
2: Sed Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginama ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
2: MC1 Hardware. Radyo Bagbag.

0: Radio Magbating Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.
3: Hey Playboy.

0: Radyo Magbating.
1: Pagadian na City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kaayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave nasayon nga adunay daghan kaing nalipay karon ng mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kun pwede lang dili lang gyud unta maoperahan. Lisod kaayong maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babae, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadong akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera, labi na kung wa kami kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao. Susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mahigalang functional medicine ni Dr. Dave aprobado sa Bureau of Food and Drugs with FDA permit number and license to operate. Mahigalang mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad a ang maresulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, magunsaman ang salapi o bahandi ko na doon ay kigibati o ay lami ang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumigil

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalig ka rinyo sa kasikas sa panglawas.
5: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayong adlaw, welcome sa ato ang kasika sa panglawas. Mayong adlaw ka natong tanan, ilabi na sa katong mga kaigsuna nato karon nga maayo ang kahimsog sa lawas. Inautuntaahan nga magpabiling himsog ang lawas, magbaton og kanang ginatawag natong healthy living, maglikay sa mga mamantikaon og mga pagkaong proseso, magkaon sa mga green leafy vegetables og dili pud kalimtan nga dapat natay mga food supplement nga makatabang sa atong lawas. Ang SED Marketing adunay tulo ka mga kapsula nga mamahimo natong pilian depende sa atong mga balatian. Ang ato ang SED Banyawan Plus Mangustine, maayo kini alang sa katong mga diabetic patients, katong mga kaisunan natong adunay mga bugon-bugon sa lawas, katong mga adunay mayoma, adunay problema sa ilahang mga matris, no, sasama sa PCOS, con polycystic ovarian syndrome. Dakong ikatabang ang ato ang SED Banyawan mga capsules, no. Sa mga kaigsunan nato nga dunay mga problema po sama sa pag-angkon og taas nga presyon sa dugo, adunay taas nga problema sa kolesterol sa lawas, aduna kitay pagtabang yapon na ang ato ang SED Panyawan with garlic, usa ka nindot nga napamatud ang makatabang sa ato ang mga kalawasan, no, ilabi na ang garlic, mga higala iso na pamatudlan kini siya nga adunay mga pagtabang gayud, no, sa ato ang mga problema sa kalawasan. Ilabi na kung kini pagbatok sa mga mantika sa lawas nga ang ginatawag natong mga cholesterol, no, bad cholesterol. Dakong ikatabang ang ato ang SED Panyawan with garlic. Alang usab sa katong mga kaigsuna nato nga adunay problema pud sa ginatawag nato nga kaning problema sa kidney, problema sa ato ang gallbladder. Aduna kitay SED Kogon Herbal Capsule. Nindot kay nga klaseng pagtabang sa atong kalawasan, gumikan kay angko nini ang makahatag ng mga kayuhan, no. Ilabi na gyud kay kani adunay Kogon. Ang Kogon mangud mga higala iso, nindot kay siya nga makatabang sa ato ang mga kalawasan. Ilabi na gyud ang pag-angkon sa kining pag-alim sa mga problema nato sa atong mga kalawasan. Imani kanunay ang mga produktong herbal higala iso sa SED Marketing ang mga makatabang sa ato ang kahimsog, mga produktong herbal nga napamatudan. Bueno, karong adlaw mga igala igsoon, pag-isgutan nato ang kanunay nga naghahatod ka nato sa acid reflux, no. Kaning ginatawag nato nga maong ginaatake kita kanunay sa kaning acid reflux or kaning pagbalik nato sa ato ang ginhawaan tungod niini nga mga problema. Una niini kaning mga pagkaon nga mga fried or kaning ginatawag nato mamantikaon nga mga pagkaon or kaning giprito, no, gumikan kay delikado kayo ang fats niini or kaning ginatawag natong cholesterol. Kaning mga pagkaon nga taba, kanang daghang taba, no, mga chicharon, mga pagkaon nga susama sa humba, manginana. Usa po na siya sa makahatag na ito og acid reflux. Gumikan kay ginapahinay sa ato ang mga gikaon ang pagtunaw og pagpaluag sa ato ang spinster. Munang musaka nga ito sa ato ang ginhawaan ang ato ang acid. Kani pong mahiligon sa mga pagkaon sa mga spicy foods, no, delikado po kayo kining makahatag og kining ginatawag na itong acid reflux. O kaning mga pagkaon po ng mga tomato-based, no, susama sa kaning ginatawag na ito mga pasta, no, spaghetti, macaroni. Basta na ay tomatoes or kaning ginatawag na ito ng mga kamatis, makahatag po na siyang pagtaas sa content sa acid na ito sa tungtian. Pati pa rin ganyang mga chocolates o makakapi o tsaa, no? Usapod niya sa mga makahatag na itong pagsaka sa atong acid reflux or pag-reaction sa atong lawas ng musaka ang atong acid sa tiyan. Timaling kanunay mga igala ison, kung panagdita acid reflux ang problema, doon na kita said panyawan plus mangustin. Ang mangustin na pamatudaan mga igala ison nga makatabang sa pagbatok sa pagdaghan sa atong acid sa lawas. Inubanan pa sa panyawan, mas maayo kayo ang digestion nga mahitabo sa atong mga kalawasan. Timaling kanunay igsoon, likayan ng acid reflux pag said panyawan plus.

0: Project Soap, ug Zed Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Zed Health Report.
2: Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabitan o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
4: Ang Zed Marketing Incorporated nga tigasyag pag sa Zed Panyawan Plus Capsule, Zed Panyawan with Garlic Capsule, Zed Kogon Capsule, Zed Liniment Oil, Zed Coffee Mix, Zed Celebrity Kojic Soap, Zed Celebrity with Glota Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
5: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
6: Simple lang kayo. Duharay akong kipangandoy na makabaton kong buotan o gwapang asawa.
7: Yanong pangandoy, yanong ating uha, nga misangpot sa laong nga kahiubos.
8: Kung higugmaon lang ko nimo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
6: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
9: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
6: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: Kayo na kay gibate?
1: Unsa?
0: Naglaay ba imong lawas?
1: No. Ngayon nangutan na ka man ako,
0: Ana. Ay, wala ka mang good mula ka? Abay ba na ako o dili maayo imong paminaw sa imong lawas?
1: Walang ko ganahing ang mula ka o usap pa. Wa ko importanteng buhaton karon sa opisina. Og nalingaw lang sa kong basa-basa ning libro.
0: Si Rina ba? Kanang...
1: Ngano si Rina?
0: Ay, kuan, kanang... wala siya gisulti ni mo?
1: Gisulti? Bahin saan sa mga?
0: Ay, kuan, kanang... aw, istorya, God. Kanabang, wala ba siya gisulti ni mo? Sabihang nagsalo mo pa nga ang ganyang pumahaw.
1: Kaya ngano man lagi. Ngano man doon na siya gisulti ni mo?
0: Dili siya? Agiyang driver?
1: Unsa? Kayo sa may gisulti ni Randy?
0: Ay, kuan. Doon na siya gipangutanan ako ba? Nga mura og nahibulong ko. Matod niya, kun wala ba ko nagisulti na ako si Darina? O gani nangutana pa siya kun wala ba ko noon ni Masaka? Sadyaga ako sa gisumbalik og pangutana ko na ano, wala na sa mutarog tubag.
2: Pero, akong nasabot, nga mura kayo doon doon na gigihitabo nga dili ganaan mo salty ang driver.
1: May gipangutana siya nako bahin sad ni Randy.
0: Siyalan man?
1: Kuan ka nang, nangutana siya nako. Kung ako bagyong gisuhito, kung unsa siya.
0: Ha? Siyala gisuhito?
1: Wa kaayo niya klaruha ang iyang pangutana, pero... sakto ka. Posibleng doon ay rason kung nga nung nangutana sa siya na ako ato. Pero nga nung mangkaha?
0: Sige lamang. Ako siya kulitaon. O pangutana ba yun, Ana?

0: Anhelika din ni?
1: Oh, iparking ni sa kinan. Ug sunod ako.
0: Ha?
1: Oh. Sunod ayun ako.
0: Uy. Unsa ko? Pasundun ko niya? Huwag ko sabot na. Yun na eh. Parking din ako tarong sa kinan. Kaya doon na nagsunod ako. Ah, misinyas ng gwardiya nga. Dito kong dapita paparkingon. Duto ng dapito eh.
2: Te, ah! Ay, shoutout des mga nagamit at mga produkto sa Nature's Gift Market.
0: View ini dapito eh. Ah, labi na kung yung arong rasa kay umbaw kayo sa syudad. Ug makita kayong mga suga karong taod-taod kung masugo ng ngit-ngit. Pero, parakot. Unsa ganito iyang giingon nga pasundon ko niya. Pero nga nung pasundon man ko. Loh, huwag ako masayop sa kong nabati.
3: Said Health Report. Health Report.
4: Nadigyas ko ba na slide ko while nang laba? Dahil na nga kung kukuasin na langkat good siya, parting sa kita, dahil sindi kurug-kurug ko. Within 2 days, wala dyan ko kauna-una nga naday ko'y said. Sumoto nga akong gibubo sa ako ang kuko nga perting hubaga. Nga perting yung pagkasakita as in. Dahil pagkaugma sir as in, believe it or not, nawala na ang kasakit. I am DJ Molly, Ami Duyag Pakalat of Radio Bisdak Pagadian.
3: Kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang SED Marketing, ang tihimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod ngayon ng makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tunamanon. SED, alam sa kahimsog.
5: Mga ikalang isuon, mayang adlaw ka ninyong dalanog. Welcome sa atong pagpanaguban na nanapod kining atong 2 minutos nga tunamanon. Hatod kini ka natos mayang kababuton sa SED Marketing. Ang tighimo sa ato ang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang SED Liniment Oil usa ka matang sa haplas nga napamatud-an nga daghan nga benepisyo sa lawas gumikan sa mga sangkap niini nga napamatud-an nga daghag nga benepisyo. Ang atong menthol salicylate, ang atong menthol ug usab ang camphor. Mga sinagol nga mga sangkap nga napamatud-an nga makahatag og tabang ilabi na sa katong mga kaigsoonan nato nga biktima sa mga balatian susama pananglitan sa arthritis, hubag-hubag, mga katul-katul sa panit, mga problema sa atong mga kaunoran kanatahan. Ang SED Liniment Oil dakog ikatabang kaninyo. Ang atong SED Liniment Oil mga higala igsoon na doon na kining menthol napamatud-an nga ang kabugnaw niini nga sensation makatabang alang sa pagbinhod sa ato ang mga gibating nga mga pagpanakit ilabi na kung kini pananglitan adunay kalambigitan sa atong mga kaunuran. Mo lang kung ikaw igsoon adunay mga pagpanakit sa kalawasan susama pananglitan sa biktima sa arthritis ug rheumatism basig makatabang ang ato ang produktong herbal kaninyo hapla sila nga ang ato ang mga gibati and of course sinatia ang kaayuhan niini.
3: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka ninyo dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alang sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Mayong adlaw, Ate Pris! Oh, ah, wow.
7: Maayong adlaw sad, Gulyat.
6: Nakakapi na ka, ha?
7: Oo. Kada buntag, dili mahimo nga dili ko makainom og kape.
6: Ako sad, Ate Pres. Dili mahimo nga dili ko makainom sa akong paborito nga kape. Ang SED Panyawan Coffee Mix with Mangustin. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kay maukini ang kaabag na ako sa akong pagtrabaho. Lagsik kanunay ang imong lawas kun moinom kaini. Mahuman gyud ang imong mga obligasyon sa trabaho kun ang SED Panyawan Coffee Mix ang imong imnon. Ang kape nga tinuod yun nga mulaban na to. Dili ka batiog kaluya kung makainom ka sa SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban.
7: Mawakin ang akong gigamit sa Dulyat. Mawag yun ang akong kaluya o kakapoy. Kung ang SED Panyawan Coffee Mix ang akong imnon.
6: Tumpak at depres! SED Panyawan Coffee Mix ginama sa SED Marketing Incorporated.
7: Kung makuangan mo sa kapait sa kape, pwede mo mapalit ang SED Panyawan Herbal Capsule. Aron isagol ni ini aron madungagan ang kapait.
1: Ngayon, dugay ka mamisunod na ako.
0: Ma'am.
1: Dugay ka nakapark? Dako, ba't tingaling ilang parking area din eh?
0: Dali ra, ma'am. Dali ra. Kuanan ka nang nag-una-una lang ko kung wab ako masayop sa kong nadungog. Ang ako ba, basi nasayop ko sabot sa imong giingon, ma'am, nga pasundon ko ni mo.
1: Waba din ni mo matarong og dungog ang akong gisulti?
0: Kuan, nabati man ako klaro, ma'am. Pero ang ako ba, basi og nasayop ko sa akong nasabot?
1: Unsa?
0: Oo. Magod ko magtuo nga imo kong pasundon.
1: Pag-order sa imong gusto.
0: Ha?
1: Pag-order.

0: Nga naman ka. Anong ingon sa waka man mahimutang?
1: Kawan gining, ma'am. Wala ko maanad sa ingunahan nga lugar.
0: Unsa?
1: Para ramagod sa sama ninyong mga dato. Munang mura mauwaw ko nga, tanaw sa palibot nga. Ako ramay nalahi.
0: Ay, huna-huna rin na ni mo. Huwag nagtanaw ni mo kung unsa ka. Nga nga pa man ni mo tandugan ng imuhang gi-order.
1: Kawan gining, daghan na sa dani, mamay.
0: Oh, di ba nga mauman na imo gusto? Mauman na imo gipili?
1: Gamay rin po ni siya sa picture tanawon. Wag kong magtuo nga yun. Ano yung kadag?
0: Natural nga gamay siyang tanawon. Kaya naamon siya sa picture.
1: Bitaw. yun na. Ma'am, ganong gidama ko ni mo din, he?
0: Interesado lang kung mahibaw kung unsa jud ka.
1: Ha? Unsa yi?
0: Maayo din hi kay magkasulti tagtarong.
1: Ha?
0: Tingali, diretso na lang tika sa pagsulti. Aron dili na ka maglibog. Gusto kong mahibaw sa imong istorya.
1: Unsa, ma'am? Unsa yi?
0: Wa ko makuntinto sa imong tubag sa dihang ako kang gipangutana sa opisina.
1: Ha?
0: Dulati kuwang. Naibaw kong naapakaywa isulti na ko. Mahagidaakan na ako din eh. Ano nga magkasulti ta og tarong?
1: Kuhan, kining. Unsa pa may akong isulti nga mao naman to, ma'am? Huwag labaw nang huwag ko isulti, ikasultin mo bahin sa kong kinabuhi.
0: Naibaw kong doon ah.
1: Ha?
0: Katong ako nakita, nahibaw ko nga dili tumahimo og ordinaryo lang nga tao. Probero nga imo tong nahimo. Doon na kay abilidad sa martial arts.
1: Ma'am, di ba nga ako naman kang gisultihan, ana? Nga ako tong nabuhat tungod kay nakalitan lang ko. Wa ko magtuo nga iya mo tong buhat ton. Kinsa mo ko'y magdahom nga kalitan lang ko niya sukmag. Kato mga ning iya kong gitawag, ma'am. Nagtuo mo ko ato nga na siya ipakuha nga imong butang nga dito sa sud. Pero naunsa bang ako mo naman hinuon niya nga ako nakita? Matong nilihay ko eh. O, bisan ako, wag ko magtuo mo nga ako tong mabuhat.
0: Ay.
1: Ma'am, sa imong reaksyon, murag, wag ka matuo na ko.
0: Kaayo. Kay bisan kinsa dili makatuos imong gisulti.
1: Pero mo na tinuon, ma'am.
0: Okay. Wag ko'y mahimo. Maawa ka ha. Pero sukad nga ako kang nakita niya itong imong gibuhat. Na-interes ko ni mo.
1: Maawa ba, ma'am? Pero maromantik nga lito ang imong nakita na ko. Kung nagtuo ka nga doon na pa, ma'am, wana. Tingali, ang ako lang ikasulti ni mo. Wag ko'y kalainan sa sama na ko, ma'am. Kanang pobre. Simple lang nga panginabuhi. Malipay na kayo kung makakita o gamay nga kahigayunan. Ana lang. Nga nung gitanong ko ni mo sama na, ma'am.
0: Doon na pa ko'y lain nga nakita. Nga kinahanglan pa ko nga mahibaw.
1: Huh?

0: Humani mo pahimutan sa garahe sa sakinen. Ihatod ka na akong bag sa taas.
1: Ah, ha? Uy, ako mo hatod sa taas. Ma'am, di ba ang... Uy. Diretso maglakaw. Ako ko nang may patun sa iyong bag. Nga nung ako man. Nagkato man untang iyang yaya nga dako og batang ang kasagaran nga makuha ini. Kanang nakapahinaway na ko na. Ay, tumalan tayo na eh.

0: Mangaygana sundang uban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulyet de Gorda. Spinner, Aldwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Sikretso sumayong paglawas.
3: Kung ikaw nagkakape sa SED Panyawan Coffee Mix, parisikini ug SED Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa

0: alas 5:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. Rock, rock.

0: Radyo Magbating.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
1: Basin ba yung magbatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: Radyo magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Radio Bagting.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz.

0: ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a
4: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
6: buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
6: magdulot ng enerhiya,
7: naglalayon sa malusog na balat,
6: malusog na puso,
7: at iba pang aspeto ng kalusugan.
6: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
6: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
7: at positibong buhay.
6: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
6: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide.
6: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
8: Testimonya,
6: patotoo,
8: karanasan,
6: maging mga katanungan
8: sa pag-iinom at paggamit
6: ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
6: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
8: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa papakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Hatid dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14, okay, 25-in-1.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello. Po. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Janjan.
0: Nanay Janjan. Okay po, Nanay Janjan, ano pong may paglilingkod ko po sa inyo?
1: Alam mo, boy, na ano yung kaibigan ka, kaibigan sabi niya, ang sarap talaga niya, 25 in one. Sabi niya, bibili na daw siya. Hindi ko pa nabigay ang number mo. Oo, kasi nagtrabaho kasi yan. Kasi di lamang, pupunta ko dyan sa bahay niyo. Tapos, bahala na kung malayo ang bahay. Malayo kasi ang bahay nila. Saka sibulan. Sige, mag-ano ko, try my best na makapunta ko sa inyo. Bibigay ko ang number ni Kuya Boy sa iyo. Sabi niya, ang sarap daw kahit ang inyong pa niya ay tatlo pa lang. Yung 25 in 1. Tapos siya, ang sarap ng tulog daw niya kahit tatlo kabisis pa siya nakainom. Nakabili siya ng anim lang. Sabi niya, pag magkasiguro siya ng sildo, bibili siya ng 2 bucks. Sabi, ganyan nga, bili ka. Sabi siya sa akin, sa iyo, iyan na. Yung ano, 14 in 1, mga 3 bucks pa lang. Tapos itong ano, 35 in 1, 2 bucks pa lang. Naubos ko na, hindi, malapit na maubos ng isa kasi 2 times kasi ako, dito pa sa saka pang tulong, sabi ko ganun. Hello?
0: Yes po, Nanay. Go ahead po. Taga saan nga po kayo, Nanay? Taga saan nga po kayo?
1: Dumaguete,
0: opo.
1: Tapos sabi ko sa kanya, sige kay, ay, palagi punta ko sa bahay ninyo, tapos ibigay ko ang number ni Kuya Boy. Kailang bisis na ano mo yun, nainom, sabi niya, ikatatlo na, ngayong gabi, pang-apak. Pero may resulta daw kaagad. Oo, kasi ang sarap na ng kanyang tulog. Oo, tapos, maaga na siya magising, mga exactly 6 a.m. gising na siya. Then, maaga na siya makapunta sa trabaho nila. Kung sa gabi daw, ang sarap ng tulog niya. So, ang sarap talaga ng lasa ng 25 in 1. Sabi niya, meron din 14 in 1. Saan meron? Pero, siya, mag-try din daw siya sa 14 in 1. So, sabihin mo sa iba mga kaibigan mo rin at katrabaho mo. So, sasabihin ko sa kanila. Basta ibigay ko sa iyo ang number ni Kuya Boy sa iyo kapag may anak ko. Hindi ako, matamad. Ganun ba?
0: Sige po.
1: Tapos,
0: maraming salamat.
1: Kuya Boy, ang sarap talaga ng 25 in 1. Tapos, we are also, ibang ganda na ko talaga, no? Lalo akong gumaganda.
0: Yan. Oo naman. Lagi kang... mas lalong gumaganda si Nanay Janjan. Opo, nang Dumaguete. Opo.
1: Dito kasi ako eh.
0: Tama po.
1: Kasi ang lahi namin kasi ako... yung,
0: Mistisa.
1: Yung bit-bit-bit. Father namin, yung lulo ng lula namin ay Pakistan. Tapos ang bit-bit-bit grandmother namin, yung lula ng lula namin ay Arabian. Tapos nakapag-asawa siya ng Kastila. Ganon. Kaya mixing-mixing na. Katulad ng rice cooking mix. Pala ko yung rice cooking mix. Mixing-mixing blood.
0: Tama po. Tama po. Sige po. Nanay, maraming salamat po. Ah. Sana po ay patuloy pa rin yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee.
1: Tuloy-tuloy na ito eh. Kasi kapag maubos ko na itong isang box dahil ang dalawa-dalawa kasi yung ano ko, 5 days, ganoon. Bibili na po.
0: Tama po. Sige po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po.
1: Mag-ano kayo dyan, rice coffee product. Ang sarap talaga.
0: Tama po.
1: Sana lahat ng mga ito naka-sikim, subukan nila. Naku, gagaling talaga siya. Just imagine na, 25 sangkap, andyan lahat. Oh my God. Sino hindi magagaling dyan? Ayan na ang 25 sangkap. Tapos, maamoy-amoy mo pa. Ang sarap ng amoy. Oo. Tapos, masarap pa ang pag-inom mo. Siyempre, God's blessing talaga.
0: Tama po, tama po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po. At sana po ay marami pa kayong matulungan din, makwentuhan. Yes po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po.
1: Sabi nila, Auntie, thank you so much for helping us. Diba? Ano kami? Gumagaling na kami sa mga karamdaman namin. Ang aking mayuma, umintis na daw. So very good, anak ko. Pasalamat ko sa rice cookie. Kung hindi pa sa rice cookie, nako, para na yung malaking 10 months old ng tiyan mo. So palagi siyang uminom ng rice cookie.
0: Tama po. Maraming salamat.
1: Naka-apat na box na daw siya.
0: Tama po.
1: Yun nga, salamat sa Diyos. Umintis ang kanyang tiyan.
0: Tama po. Maraming salamat. Kung
1: ano yung mga karamdaman katulad ng prostate cancer, yung iba yung cancer, na ano taga, gumagaling talaga sa rice cookie.
0: Opa.
1: Kaya malaki ang pagkasalamat ko sa rice cookie. Oo. Yan ako naniwala sa rice cookie.
0: Tama po. At sige pagaling. Po.
1: Meron din kayo, ano, kapsul?
0: Yes po, Nanay. Available po yan yung ating kapsul sa mga butika din. Try niyo pong itanong.
1: Ano ang pangalan? Rice cookie kapsul?
0: Opo, itanong niyo po diyan sa ano po, sa inyo pong lugar at pwede pong meron pang ating rice plus herbal capsule po diyan.
1: Kala ko wala, kala ko po pilang. Meron pala kayo. Okay?
0: Mm-mm.
1: Bili sige ako po ng capsule.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you.
1: Okay.
0: Salamat po.
1: Lagi. Okay.
0: Maraming salamat. Bye-bye, Nanay.

tumawag po sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Itawag lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. Itawag ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa nang sa gayon ay... maintindihan po natin at maipaabot po natin, ibahagi po natin sa lahat ng ating mga kababayan ang inyo po namang mga kwento patungkol po naman sa ating po namang produkto. Yung inyo po namang mga karanasan ay magbibigay po naman ng inspirasyon sa bawat isa po naman sa atin na naghahanap po ng kasagutan tungkol po sa kanilang iniindang karamdaman. Ito po, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Sa Helen po.
0: Helen, opo. Taga saan po si Nanay Helen?
1: Dito po sa ano, sa San Jose, Barangay Maguindanao, sa Occidental Mindoro.
0: San Jose, Occidental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Helen?
1: 55 po.
0: 55. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Helen?
1: Opo, umiinom na po. Opo. Pero pili po ba yung isang beses? Isa-isa lang pagka sa isang araw.
0: Pwede naman po yun, Nanay. Wala pong problema doon. Basta po araw-araw meron po kayong iniinom na rice coffee. At gawin po natin ang paraan na mas damihan natin yung iniinom natin araw-araw. Kasi, di ba, Nanay, ilang beses tayong kumakain sa isang araw? Di ba? Kung minsan, lagpas pang tatlo, almusal, tanghalian, hapunan, mayroon pa diyang snacks, mayroon pang midnight snacks, kumakain tayo sa mga iba pang oras. So hindi lang po tatlong beses tayo kumakain sa isang araw. At yung ating po namang rice coffee, napaka-epektibo po nito kapag ito po ay dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw po yung pag-iinom po natin ito. Sabi ko nga, pwede rin po kahit po isang beses, basta po meron lang tayo iniinom araw-araw at basta po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po meron. Okay po?
1: Kahit isa-isa.
0: Yes, isang beses. Okay lang po yun, Nanay. Okay lang po yun. Basta po tuloy-tuloy po tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. At pero sikapin po natin na madagdagan po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee sa isang araw dahil mas yung mas mapabilis po yung epekto po nito sa ating bunamang kalusugan.
1: Maganda nga po sana kung ano tatlong beses nga isang araw kung may pira.
0: Tama po. Tama po.
1: Ayos. Yes. Yun lang po sana. Yun lang po ang itatanong ko kung pwede lang po na ano. Isang beses lang pwede rin uminom.
0: Opo. Maraming.
1: Kasi walang pira.
0: Tama po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po sa inyo. Opo. Salamat. Ituloy nyo lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Hatid ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating po naman ng numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Tawag lang po yan dito po naman sa ating paladudunan at pag-uusapan natin yung inyong po naman mga karanasan sa pag-iinom po ng ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tawag lang po kayo mga kaibigan.

Itawag po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan sa ating po namang programa

Tawag lang po sa atin po namang numero 0969-226-9623. At available din po ang atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Mga kaibigan, available na po yan sa Grace Pharmacy. Ano po, yung mga nagtatanong po sa atin kung meron pong mga lugar dyan po sa inyong pong o kaya sa mga bayan-bayan po ninyo, mayroon pong Grace Pharmacy. Available na po yung ating rice coffee dyan, yung ating po namang mga produkto dyan sa inyo po namang lugar, mga kaibigan. Kaya dapat po ay puntahan nyo na po, mga kaibigan, kung naghahanap po kayo ng ating po namang produkto. Naghahanap po kayo ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Puntahan nyo na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar. And for your information po, Grace Pharmacy, available na rin po yung ating po namang produkto dyan.

At syempre mga kaibigan, dun sa mga naghahanap din po ng ating sabon, ano po, available na rin po yung ating sabon. Dyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating paladudunan.

0: Tawag po sa ating po naman numero mga kaibigan at okay di mag-text po sa atin. Ano po, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating po naman mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo na ang ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radyo Magbating.
4: Oras, alas 7 imedia.
3: Radyo Magbating.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
9: Said Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Seth Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan tong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
11: Living testimonies.
12: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
13: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
14: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
3: Radio Bad Bad King King.

0: right here on Bell FM.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamon ng testimonya ni Miraflor Manaytay.
2: Ako menstruation dili normal, din nag-date ko atong hanggustin na bilabilak. Paggamit na ko ato, nag-5 days na ako menstruation, tapos medyo half man kog mata, dili na gani siya sakit ito sa adlaw. Nag-inuman pod ko atong kaping paragis. Gamit pod ko bilabila, peppermint oil. Ako mga anak, dagan man og makatul-katul sa gap. Plus na ko atos, nag-ugagod siya, sir. Si Miraflor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanaymutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Eh, para dili, aw oh, ma'am, niangay gito mo kay ang Celebrity Soap mang bili siya han po sa imong skin ba. Smooth lang siya, ma'am. Well, sa ubang sabon ka, pag i-rub ni mo siya, na something na manuot-suot na muso, mga halang or hapdos, ana. Pero ka na siya, ma'am, natural lang ito, ma'am. Bisa gini, kikis-kis pa rin mo sa nabakara man akong gamit. Di wala gito yung reaction sa panit.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Pagadian City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis Pagadian. Mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave nasayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kung pwede lang dili lang gyud unta maoperahan. Lisod kay maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babae. Operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera. Labi na kung wa kami kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao. Susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higala, ang functional medicine ni Dr. Dave aprobado sa Bureau of Food and Drugs with FDA permit number and license to operate. Mga higala, mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad ang resulta gikan sa inyong mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi kung na doon na kigibati o ay lamang kinabuhi. Dili ko

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
0: og mas gipakusgan,
2: og mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC.
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still listening to the real number one radio station in Pagadian City. This is DXCA 106.3 Bell FM. And sa itong EM band DXBZ Radio Bagding. Yes, good evening po Idol. Pa-shoutout po sa mga kasama ko dito na si Koya Kerker, to Neki, to Bon Jovi, to Tidoy, Roddy, to Papa Pawi. Pawi na po kami, bayan ng Surala, South Cotabato. Ayun! Galing pa po kami ng Zamboanga City. Pa-shoutout po po rin si Celis Family, Bayhon Family, Valencia Family, Amis Family, Tidoy Family. Salamat po sa pag-shout out, Idol. Thank you so much. Nagkakaisalamat. With Color on the Line. At agad itong magdagad itong Color on the Line. Kagibingaw ko. Ani, hello. Good evening. Ayun. Hello, good evening, Langging. How are you? Lonely. I'm Mr. Lonely.
4: Ang
3: tayo
4: ka pa.
3: Ha?
4: Ang
3: pagkikawa, napunin mo gising. Bago pagali kong gabasa sa imo ang greeting. Apel ba ya? Lonely girl.
4: Panang ka na gising mo. Alao, makinig
3: mo sa
4: anak
3: ko yan. Ano sa? Makinig
4: mo sa anak.
3: Aga!
4: Nagawa ka sa din. Tagawa ba kong ginulat
3: sa din mo? Natagawa ay kaginulat ako gabi eh.
4: Yes.
3: Listen, oh. Nakakaoy na. Ano di kong gibastid, gabi. Noon na ni mo. Ako naman na yun, imong pasagin lang, ano, uy.
4: Alam, gabi, kagatong
3: gulat ni mo. Kuya, oy. Saman, mingaw na ka na ako.
4: Ngayon
3: din ko yung kuya,
4: pahaga
3: ko din. Ah, gagila. Nadol
4: pa
3: ka kuya. Ah, gito. Ang akong mga kaunuran. Lagi, kumusta man din ha? Nagpakuha na mga isda. Ay, di, wa naman din nagpakuha ang isda diha sa Olotanga kay Kuan man ron, bulan nun.
4: Okay, bakit di ka bulan kuya din? Panginasan sa kuya, ginasun kuya.
3: Oo ka na. Ganahan yung kang mag-ambak-ambak o mag-tikinking kuan ang kinasun. Ganahan yun ka na mag-ambak-ambak, magtakingking ko anong kinhasun. Oh, lami ka inakanon pero inigtaas sa yurik. Agay! Lagi. Oo. Sige, gang, go ahead sa imang mga greetings diha.
4: Okay, salamat po niya sa mga pipila kami nga segundo, sa anong mga tulukabildo, tambal sa kami niya.
3: Tambal sa kami nga, wey.
4: Ano naman na? Ang mag-video ko ni Modia po niya.
3: Ahem!
4: Sa Radio Bagding o Gulitin. Kumusta mong tanandiyan mga girl and mga boy?
3: Mga girl, mga boy. Napa ba'y mga boy dere?
4: Ano
3: ba mga boys sa
4: kuya?
3: Ang saan puro sa lalag niya? Kuya, mandiri. Uy, kaya mga girl na himot. Ang mga boy na himot. Ang mga girl, uy.
4: Ano na din niya?
3: Ha?
4: Ang mga laki na yung girl. Ang mga panyo na yung boy.
3: Dagan,
4: kuya. Huwag mo magdaghan. Gamay lang.
3: Ay, kagila.
4: Likewise to Secret Girl. Good morning, good evening. Nasa San Pedro pa ganyan speaking. Good evening ninyang tanaliha kay Agyo na mukha siya. Napapalikay ko mga kapat si Kuya na nagdulag email.
3: Mm-hmm.
4: Sorry lang din. kay Marian Labanuel, Maite Andales, Alvin Amakatnak, kay Jag Abatan, Bridget Abatan, and Lihat Amor, Lover Boy, Jekyll Makan, Arlene Puerto, ang Ramiro Sinoto, sa tanan-tanan lang kuya, ng mga bisita sa kahinan.
3: Yes.
4: Good evening to everyone and advance. Christmas.
3: Hello.
4: Kuya, kung hit ma, doon na
3: ingin, inig anahan na ko. Dadaan ta ka. Pantay,
4: doon na biyaro. Pantay, doon na biyaro. Pantay, doon na biyaro. Pantay, doon na biyaro. Pantay, doon na biyaro.
3: Dili, asa ma imo ang i-request?
4: My love will see you through by Marky Saisa.
3: Okay.
4: Juan, kuya, pwede ka?
3: Aha.
4: Ang isa, kuya, katong kuhaan. Ito ganun. Huwag mo lang sibutin.
3: Ano sa title, Tol?
4: Ito sa lana, kuya?
3: Ambot.
4: Huwag mo lang limutin na ang puso kayo na mamatay nagbibihay sa dahil sa'yo. Ito kuya, kung hana siya kuya, at least kuya.
3: Okay, sige. Ito ang pagkita. Ito
4: na secret girl.
3: Wow.
4: Kasi ako may love with you, pero para ito na yung secret boy.
3: Okay, no problems.
4: Ako matulutan nun.
3: Ayun.
4: Okay, salamat.
3: Alright, nagagay salamat sa pagtawag na ganyan. Thank you. Ayun, all the way from Olotanga. With love. What is it? Also, good evening. And of course, oy! Ayan, may galik. Kaya gipahinom-duman ko ni Mamang Shirin. Hi to Mam Shella. Siya, Mama Shella Zamora, gagwapa. We know siguro si Mam Shella right now. Yes, atong i-greet. And of course, congratulations sa igagaw ni Mam Shella. Ayun, nakapasar sa criminology licensure exam. Uy, karoon rin. Karoon rin inigawas ang result. Uy, congratulations. Sa tanan nga mga nakapasar sa licensure examination sa criminology. Magpulis, manong tako sa una eh. Hindi ko makakita kong pusil kay Madlok Mag-uwi. Meaning ako may pusil, hindi lang ako may mamusil. Alright, and well, of course, ang igagaw, hi to sir, and hi to sir, Magsayo Warren Jade, nindo ta madingalana, eh. Hi to Warren Jade, Magsayo, congratulations sa imo ang pag, madigingon nga, masinog makaingon mo nga nakapasar na mo kuha na mo kanang exempted na human na wala pa uy pero kamalo magyog ko nga kani si Sir Jade Warren is a kuha magyog ni dali ra ka ini pasulun sa ato aga kani bitaw ang angay nga sudlan ha sa naol. Yes, once again, congratulations, and of course, best wishes to our newly and criminology licensure passer, Sir Magsayo Warren J. This greeting is coming from Ma'am Shella Zamora, and of course, si kinitibukan ni mga banay, Sir Warren. And the rest of BBC, Baganyan Broadcasting Corporation from DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bagting. We have another caller on the line. Gipang mingaw, yun siguro ni sila na ako. Oy, yes, hello, good evening. Mayong gabi.
5: Hello.
3: Yes, madam.
5: Hello, good evening, Martin B.
3: Uy, kinsa ni?
5: Secret girl,
3: dire
5: sa Purok
3: na
5: Masanagon, Ono, San Pedro.
3: Yun! Secret girl, all the way from San Pedro. Yung ko kalimutin mo. Yes, what can I do sa kong nga guwapang caller?
5: Magpa-kwan na lang po, B.
3: Magpa?
5: Magpa-TLC.
3: Yeah! Kagiloko. Yes, ma'am. Go ahead, say mo ang TLC.
5: Salamat, DJ Maternding. Nauna, may gabiinin mo ba? Ngayon, magpa-TLC lang ko ka. Miss Lonely Girl, diha sa Lontanggan. Kantiri ka ba, B? Genobli, Inting Parfio, Dilia Caribo, Edmonianos, Robert Adlas, Elena Ibanez Padlas, Elsa Flesotilio, Jobin Sotilio, Sofia Flynn, Giovanni Carillo, Aslago Carillo, Ogni Jing Jing, Horay Lalarasan, diha sa Capital Bazaar, Comfort Stable, diha sa Mabuhay Bazaar, ang Juliet Jimenez, ang Obit Hamalawan, ang Marian Rabanuel, ang Cantata, Diego, at Tata Arlene Puerto and Diego Puerto kan Joy Sanugal.
3: Wow.
5: And then kan Nora Bong Tagun Perong o kan Gigi Hatali. At ako daing manghod na naas sa Saudi Arabia si Jermalin Lakadman. Then diha sa Gipo sa Amy Balolong. Sa akong mga relative, mga Kalagtiw family, Aninyon family, Kiramatika family.
3: Okay, maura ni.
5: Maoran na orin. Usa na lang guna kapurukan.
3: Ah, usa kapurukan. Gamay ra, uy. Gamay ra po sa purukan. Ikaw may presidente. Ay,
5: presidente, ikaw ang advisor.
3: Ahem, kini. Namo mo'y GC, no?
5: Naa.
3: I-appeal po ko.
5: Ay, sure. Usa na yung mga FB account. Pwede na ko mabawa.
3: Kailan mo Marian Rabanuel?
5: Yes, kailan.
3: Oh, si Marian na IFB na ko.
5: Okay.
3: Okay, what are
5: they? Request.
3: Ang saman ni may request?
5: One friend para kang Miss Lonely Girl.
3: Ayan, one friend. Okay.
5: Yes.
3: What are they?
5: Mauron na.
3: Oh, mauron, Judy.
5: Then, hindi na ko duha, oh.
3: Ang saman imo ang ikaduha?
5: Susi ng aking puso.
3: Hala, susi ng aking puso. Gano'n di ay nang imo ang puso na rin eh, say susi?
5: Naa, pero nawala.
3: Ayan!
5: Basi na akong makikita ang tungod nimo. Sabangin ko, Bing. Nakitaan na ko akong susi sa akong dugan.
3: Lagi atong pangitaon na.
5: Okay, thank you. Bye-bye. Thank you.
3: Salamat kaayo. All the way from San Pedro. Diba? Yes, so once again, hi to, ayan, ito ang future police. Ayan, magdalag po sila. To Kuya Jade, happy. And congratulations to you. And of course, ito ang mga katawahan din na ganoon. Ito ang mga listeners. Ito ang mga pinalangga ng mga taga-Pagadian. Sari, ang mga kasigbit sa Pagadian, garingita o barato, apandikalidad o 100% original ka mga cellphones, laptop, CCTV printer o uban pang mga accessories. Ayaw nagkabalaka mga bay. Tungkol kay available na ka sa EB Gadget Pagadian. And it's a good news, gumikan kay EB Gadget Pagadian, nag-offer o pautang ka mga cellphone o uban pa. No, dala lang mo o valid ID o down payment sa dili madugay, magka-cellphone ka na. Wow! And of course, nagtaniyag ko sa mga EB Gadget Pagadian o 5% discount alang sa ito ang mga makakash. So, unsa pa inyo ang gihuwat adto na dayon sa EB Gadget Pagadian ana ang mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian, Sari at manglamang sa paprenta. Alas duga nga mga kasayuran, dali rin yung kaay doon ilang ang mga guwapo nga mga staff. And pwede saan silang ma-message ilang FB account ang EB Gadget Pagadian. O sa mga EB Gadget Pagadian, na doon ay mga branches sa malas lungsod sa Aurora, Molabi, Midsalip, Dumingag, Bahayag, Tukoran, sa may Maranding, Kapatagan, Dumalinaw, Lugait, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Marcos sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, o sa may Tigbao, Zamboanga, Del Sur. So, alang sa ito ang mga gusto o gadget o nangitag mga gadget din ha, Ibi Gadget cellphone mo? Sagot ko. It is now 20 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Gipang mingaw yun din ako ato ang mga listeners, mga higala. But meantime, mo music sa tahala sa ito mga naminaw din ako. Stand by lang kita for more of your favorite love hits, love songs, dinidang sa 106.3 Bell FM and Radio Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulay gi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 29 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D right here on 106.3 Bell FM. Simulcast with our EM-Band DXBZ Radio Bagting. Yes, good evening, Kuya Martin D. Pag-greet lang ko sa mga kam-family, Salva, Vega, Anthony, Simbahon, din to all my friends, especially sa akong, akong palangga na si Ma'am Ate Giselle Macam, nga nakakaroon sa Cebu, kay nag-attend og, seminar. Yes, ang pinkakaroon ay mahal ko din na di magpagutong, I love you so much. I love you more. Ayan, request ko ang song Malayo Kamain from CDO. Okay, Malayo Kamain. Malayo Kamain. Ato i-double check kung naaba ko'y malayo. Malayo Kamain. okay, Malayo Kamain. Kahit malayo, Malayo Kamain by G.R. Crown. Bani. Sige, ato nang i-try, ato nang i-play. 30 minutes past the 8 o'clock in the evening, right here on the program TLC, True Love Conversation. Good evening, DJ nga Guwapo Martin D. Kusog kaya nga mo ang kusog kayo kasamang barangay. Oy, thank you. And well, ganyan doon yan ang person DJ kay Gaholat sa ulan. Magpag-greet lang ko sa akong special someone na si Giselle Valenzuela nga mag-amping ka, mahal ko. Kahit anong mangyari, walang bumiti. Ganon! Request ng kog song, di ko magawang limutin ka. Ayan. And that's coming from Aljun Simbahon. Okay, salamat Aljun. We have another caller on the line. Hello, good evening.
3: Good evening po.
2: Yes, good evening. Kinsa ni?
3: Si Boy Tangkad ni.
2: Ay, Boy! Boy! Taga-asa si Boy.
3: Kampi Cabato City.
2: Uy! Sige, Boy. Go ahead sa mga mag-greetings and shout-out niya, Boy. All the way from Cotabato City.
3: Mag-greetings ako na nga, wait.
2: Uy! Unsa man imong i-request, Sir Boy?
3: Born for you.
2: Born for you. Okay, born for you. All right, sige. All right, so mo na to nag-request na si Sir Boy. Okay, salamat Sir Boy. Ayun. All the way from Cotabato. Ako kabiliban sa to ang mga taga Cotabato. Nagpahipi lang ba? Kaya guys, salamat ha sa to ang mga sukitik paminaw din sa may Cotabato. Happy listening to all of you right there. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. 8:32 on the clock right here. Still on the right track. This is 106.3 Bell FM.
4: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
7: Tinkan, yes. Taga Matiaw. Ako mong kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas, yan. Sukad nga giupiran ko sa kong anak, ng bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Lain man kung dili kong kabawas, kailain man kong paminos kong tiyan. Muna, magpangita, jud ko. Moro, jud na ako ang pag-asa. Paragis Bila-Bila Capsule.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
9: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Makuyuman, mabuntaan ni Uy. Salamat po, Kuya Martin D. Sa ako aga baga request, tulo akong luha sa susi ng aking puso. Ay, ano man ba? 23 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Still here with Martin D. Hi, Martin D. Magpa-TLC ko ni Gaga Bataan. It's coming from Mr. Suave. And also, hi, Martin D. I miss you. Musta nag-online ka? Martin D. Kinsa man nangutana ni mga friend ta sa FB. Dili wag good. Dili na good kito taga San Pablo, San Pedro ba? Si Secret Girl. Secret Girl ba to? Matanis. Kaya mo appeal ko ng inyo ang kuan ba? Kanang inyo ang... sa mga inyo ang GC diha. Ako itong giingnan, Marian, nga. Ikaw ray na ay contact na ako. Charot. 44 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still here with Martin D. Once again, ito ang official text line number. It's at 09989978890. Wala ito ang cellphone number for those who are, those who wanted to join sa itong programa karong gabi una. Gusto ka mo habol kay we have... 44 minutes past the hour of 8 o'clock. So, nanalamang tayo 15 minutes more to go before we are going to end up our show. Diba? Alright, 45 minutes past the hour of 8 o'clock. Break muna tayo. Okay, so when we come back, more of your favorite music, love hits, love songs, right here on TLC.
3: Today's best music. Right here on Bell FM.
4: Uy na, may kaniyana ka. Ali, mga onag ta.
5: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
6: Ay, nay, uy, kung saan ang mungod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
5: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
6: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
5: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha kaon nak, aron kuyugan ko nimo.
6: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pud gyud ko nimo. Asa man dayta nay?
5: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
7: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. Low advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigaya upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Testimonya.
4: Kasinatila.
5: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
6: Unsay ipasabot ana, Doc?
5: Base sa tong diabetes control chart, excellent og ideal sa usa ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon kay delikado kayo. Ang sakit nga diabetes gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
7: Doktor!
6: Mo diay, nadali lang tayo kumaluya og kapuyon kay diabetic na diay ko.
7: Parehas kita.
6: Pero may kumuha sa kondisyon.
7: Wa na magay kay ganas kama.
6: Usa may atong buhaton ini diay.
7: Mato di Doc, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis, sama sa soft drinks og desserts, og mga pagkaon na sobra sa carbohydrates, sama sa rice. Kay kun malabi ana kini, dili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan. Needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
6: Husto ka. Wa na tay panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
7: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule, advice ni sa akong kailang nga taga-radyo.
6: Maayo ka na?
7: Atong suwayan.
6: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
7: Og dili ka na luspad, amado! Bana ko!
6: Gibati kong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
7: Karon, tuo na ka.
6: Proven and tested, good!
7: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!

0: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, buspanto siya karon may na kayo.
2: Taas din sugar si mga asawa sa
1: 11.7.
2: Karon?
1: Karon, nagkuan may atong miaging simana pod 7. Karon, 6 na lang yun na no, result.
2: Aning baba
1: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
2: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
1: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
1: Evangeline Cañete.
2: Simong
1: bana Amado Cañete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Manarap, my love! Mungutana ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
4: Dili?
3: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
5: RMN Production Center, budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon! Budbud o bibingka!
3: Nganong mauman kini ang akong kapararot? O pa kumasayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
6: Paidigo! No. Banda!
3: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masakang sa tadigo!
6: Isamot ka ba timong naong ganihilak ka ba jigaw?
3: Gikan ka rin, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
3: Na ang silang ko.
4: Imo na ko check ko. Pero pakasli o na ko. Gato na agad ka.
3: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
4: Unsa?
3: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
3: O, Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you!

0: Bot o Pimpinka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o Pimpinka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mong kasinatian sir?
5: Tatinood lang yon ako, biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito tagom. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito masugatan, biyay mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bilabila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bilabila. Barato ra. Haplas bilabila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun. Nga haplas yun. Bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag

0: Hi, hello, hello, hello, hello. Mga igala, kumusta? May nga daw ka natutunan? Yan ang sabi niyo, igalas kanginan Ray Arellano o ba ni Lloyd Gaviana? Agabong pinagabwapong batanong technician sa TYHP. Okay? Bueno, mga igala, sandili pa. Ato nang asa naman ito akong paragis bila-bila herbal capsule. Kikuha mang Ricky. Kenahan ni Ricky na ang aking magkikuha akong paragi sa bila-bila herbal capsule. Ang capsule naman, herbal coffee. Manyangin mo, Lloyd.
1: Mag-ura ko niinom. Kuhaan, paragis, bila-bila plus, herbal capsule. Hindi ka na malimutan.
0: At nabiliba na ko. Bueno, mga ikala. Shoutout time. Shoutout yan ni Doktora Genevieve Balaan de Estelisay. Ray Hurburan Family. Husay Family dia sa Leyte. Gika sa abong Bisay founder bangang sa ilong wailan ko niyang writer director Oji Kumpok Rakasa. Unya laing shout out dia si Husia si Husi Briones, si Lucia Buloy, sa dia sa Dila Rusa Calatrava Negros Occidental, si Joel Abadiano dia sa General dia sa San Pedro Ono Basak Pardo Cebu City. Giga ni Ricky Bangis Garing. Unya laing shout out sa dia sa Gimbawian Pinamungahan si Mario Moreira. Kusay niya, Kusay Murila, si Berting Saring, si Manuel Murila, naman niya si Barangay Captain Lando Alid. Alid ba ni? Aliyah. Aliyah ni. Bita, yung muntok ko, Aliyah. Gika ni Pedro Pungasi. Okay. So, pala mga ikala, itong minum naman na ngagi, no? Nga, nakaambak yun sila si Jigo sa taas kayong waterfalls. Apan naanod ang panaptong mapa. Uy, ano na, balasa. Pero, luwas silang tanan. Unya sa lang bahay dito sa opisina sa gingharian ni Haring BBT, daw mga bata nga way mga sapot nga nagdinaganay sila si Haring BBT o ang sasawa nining si Kukak nga naabtan ni Kongresmanos Tintindes. Balik nila ni Jigo dito sa dakong palasyo sa May Waterfalls, ingon nini ang naitabo. Niya na lang sumpay ng itong sugilanon, budbod o bibingka.
2: Pero ingunog siya nagtuyok-tuyok raman ta.
3: Oh, Jigo, tanawa sa unahan.
4: Kadagang bukog sa mga tao nga naputos sa lawa.
5: Ginoo ko!
6: Ay, unsay ba't ipasabot ini?
4: Mga bukog yung kinis mga tao. Dagdagang kayo.
5: Kunwa ko masayong iho, Jigo. Ang ipasabot ini, maungad daghan ha. Nasama na tong mga tao ang misuway sa pagkuha sa Magic One, apan, way milampos!
4: Oh,

0: Mahal, maling bibiti. Yan ang bang malipayang kaman kayo? Kaman nibisita ni Ombuds Buying La.
1: Tungod kay Mitaho siya, na ilan ang nadakpan o nabilanggo ang kamihihineral. Ang retirado na, na si retired General Bukiskis.
0: Siyang usa sa likong kritiko sa imong pagdumala ni ining kinharian.
1: Uh-huh.
0: Og dili pa igo. Siyang usa sa kusganong nanawagan aron mo kanaw ka isip hari ning kinharian.
1: Uh-huh. Ah, gusto ka. Gusto ka asawang ko ka.
0: Myra! Maayo kay kidakop na siya.
1: Otop sa mabatong kanako. Akong silutan!
0: Mao ka na ihaong! Huwag angay lamang haring pipiti!
1: Mukatawa, dagdag ko!

0: Katugnaw na git umay eh. Gipanugnaw na git kong pang-ayo ah. Asa man ni Smogart?
1: Lat!
0: Si Bogart na karoon.
1: Lat!
0: Bogart! Bogart gani! Hain ka!
1: Talito eh! Ay, Gracia din eh!
0: Gracia? Atoon ko dayon siya.

0: cái này nó bật cu hợp con đi. Cái gì ở đây?
1: Phương ơi! Ôi! Cái đồng mi cắt cắt cho mày đây thì cắt tinh đi vừa tố. Ôi sao mày lại đục đục đi mà đi hả? Ôi sao Gracia?
0: Ôi mù bà mà kì tạ lết. Tan awa ang bata ini higanting ribulto. Tan awa.
2: Onsay sunod nga mahitabo. Kung makaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian. Samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian nga sige makabalik-balik upalit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Kana rawang ko andong kani ra gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas mauli an man ko. Kana capsule.
3: Ikapila man nimo sa imnon.
4: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ato ang Paragis?
4: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko wag ko mobiya hantod mo sobra tuig na hantod garon eh parang way problema
3: haplas nagagamit ka haplas sa nay
4: haplas niya haplas sa Paragis gamit ko Susima Dagsaan
3: taga asa
4: takan upper limatok
3: unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
4: kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis kay ako na ulian jud ko
2: mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
6: Kay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-take ko atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapuhol, gani, maghila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luha, kainon. Pero sa Paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibati na luod akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir nga pagkutkuton ganin kay magtubig inaplasan ako pag aplas na ko atos nagkuan ng ilang mga samad sir kan mga pula-pula nagugagod siya sir si Mera Flor Manaytay taga Boston Davao Oriental.
5: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw sa iyang problema sa pagtaas sa sugar resulta sa pagkahanap sa pananaw dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
7: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil og Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka bang ang kape?
8: makabalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
9: Sir, mayong hapon nakita na ka sa Parba Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Tag-wait. Sir, nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. Unsa mong ibati, sir?
10: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yun siya nga nindot ko kayo. Initry ko. Magpalit ko sa Parba Pharmacy. Magpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, maminaw sa paglawas, ayaw mo pangihi. Maayaw mo pangihi mo may batiyon ko. Sa layang mga coffee, layang mga batiyon, buto-buto na lubdog sa kalahin ng kopi. Pero yun sa Paragis Bilabila, na feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa lubdog. Tapos maayong magpula, maayos ang pagpangihi. Mga gina ko naman tayo sa Bilabila, maayong gina kapi ha, mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa lubdog. Ang mga gina ko na ko, naman tayo sa Paragis, maayong gina siya sa tapang lawas. Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
8: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Kunuha ko masayop. Dakong brilliantis ang ilang mga mata.
1: Brilliantis? Diamond?
0: At tumpak, tumpak! Diamond yung kini!
1: Oh, mudato na kita, anak!
0: Maong ginukdok ko kini. Aron ako makuha ang dakong diamond ng mata ini.
1: Unya kinjaghan man ni higanting tao nga ribulto din, hi?
0: Hot dun ko's pagkuha ang dakong diamond ng ilang mata. Aron mo dato ko!
1: Ako di ay?
0: Apil ka na, apil ka na. Madato na niya talalat. Madato ta! Mubahat ka tagdato! Wah!

0: Gunung, gunung mata.
1: Ngayon, ngayon niya patag ng tuyok-tuyok kaling palibot sa waterfalls. Pero huwag ito'y nakitang lutsanan.
2: Gituyokan yun sa mga dagkong simento ang palibot ining waterfalls.
3: Gusto si daddy ni mo, baydigaw.
4: Kung may buhato na to, inicheko.
3: Ani na tilita din ni mo, mamatay, baydigaw. Sama ang mga bukog sa mga tao nga ato nakita.
0: Ayaw pa kawas maglaong bay nonoy. Ampon ang yuta. Di lagi tapasagdan sa Ginoo.
5: Ala, ala bay yun. Ala yun.
3: Ala.
4: Gian, nano.

0: tabu. Haring bibitik. Ako.
1: Ah, unsa? Nakapyan sa radayon si Dinala Pukiskis. O gawas no na kine.
0: Mau ka na yung tabu. Haring bibitik. Eh, ano kung hari?
2: Ah. Ili, kini may mo. Panakong mahal na hari. Kinaanglang may buhaton kang action.
1: Oh, gusto ka asawa ko.
0: Unsa may

0: ากจะไปกันไหนอะตาละเอากระไรมาบอกต้นฮะไหนอะตาละ
1: มาโอกันะออฟฟิเชียลของเดอะวินเดสนักคอนเซนชั่นกูบูซาไซรันกูนั่นล่ะสิละสิเจคุสัมตัวอีนั่นดักกันนะอังมังสามานิลังท้าวนั่นงาฮัสสะปักสวายสะปักกูฮะสัมมาจิกวัดWay usang ang bilampos.
0: Usaw na lang kung isang padayon sa pagkuha sa Magic One. Wala yung magkatabang na to.
1: Maukin ka na ang mahitabo.
0: Padayon lang kita nga mag-antos sa pagdaw-daw sa kurakot. Adik, kriminal, diktador o salbayas nga ari.
1: Iambo takang bathalang mga opisyal kung mga duwendes. Nabisan o niya sa kasayuran nila ni Checo sa kamatuoran. Padayon gihapon silang mangahas sa pagkuha sa Magic Wand.
2: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawas sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian. Atong paminawon ang testimonya ni Pin Canyas na kasinati og constipation og natabangan sa paragis bila-bila.
3: Pin Canyas, taga Matiaw. Ako mo kong gipamati kanang dili og kabawas. Once a week lang ko magbawas niya. Sukad nga giopiran ko sa kong anak nang bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nya lain man kung dili ko kabawas, kailay man akong paminos kong tiyan. Munang magpangita, jud ko, mora jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila, kapsul.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bon-bon og bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at hawo. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
5: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka nang mawala, din mo kalit na pudo ko, ginagmayra ba, din nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
6: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibig-tibos.
5: Yes, yeah, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
4: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
7: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:02.

0: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: Maing buntag na itong tanan, mga kabalting o kabalkadas. Good morning na itong mga sayo, kaayong nagtikaw-tikaw na usap. Ayaw magkalimot sa mga pagsugod sa inyong mga trabaho o gibuhaton. Madayon gihapunta ang mahimong mapasalamaton sa kaitasan, gamikan kay nining mga orasa. Nagbarog o nibangon, nakamata, naginhawa, paghihapunta, mga kabalting o kabalkadas. Taliwala sa nahitabong aksidente sa lungsod sa Dumalinaw kagahapon na padayon paghihapon nato ng mga pahasubo di ay o sa mga pamilyang nagbangutan gumikan skalit ng mga panghitabo. Na good morning paghihapon ngadto sa mga nanagasikay-sikay na usaba labpang ato mga sweepers mga kabagting og kabulkada sa iyo kaayo og ingon man ng ato mga tigbantay sa kahap sa iyo kalinaw. Force multipliers nagkadiyang sektor sa Katilingban kanatong tanan maing buntag. Ayan asab kami sa lanog sa bagtingan sa paghatod sa mga balita o impormasyon ngayon ay kalabtanan ng katawan sa dakbayan, lalawigan o kanait ng mga dapit. O ganining adlaw nga Miyerkules, pizza dos sa bulan sa Setyembre, taig 2026. Naing hugna sa mga headlines ng itong siren din sa tumpag panaguban. Sa ngalan sa kinatibok ang puwar sa Sanyisan Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Agos bagting 16, Vanessa Cagas, tumakmol. Ala sige, plastar na kabagting o kabalkada, sairanta ang mga uluhans balita din sa tumpag panaguban.
0: BTC Headlines.
1: Din sa uluhans balita, mag-uuma samdan human gitikba sa Siayan, Zamboanga del Norte. Headlines pagyapon, 32nd National Crime Prevention Week, gisaulog sa Zamboanga del Sur. Ingon manusap, giabando ng truck sa Zamboanga City, nasuta nga dunay kargang gituho ang kontrabando. Lalaki arestado human nga kuhanog pusil o gapulo ka sa shay sa gituang shabu dito sa Mlangko, Tubago. Kadaldog ang pang mga balita. 1.7 million ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakwit sa Cotabato. Driver, sakote. Headlines paghihapon, DICT9 gipaligon ang kooperasyon sa mga leader sa Bazulta. O galakip na niini ang update sa kahintang salakat sa panahon kay habagat ug localized thunderstorms padayong makapektar sa nasod. Ihap sa mga nangamatay sa disgracias Dumalinaw kagahapon ni saka na sa pito. Ano mga kabagting og kabalkada sa mga update gikan usab sa merkado publiko o mga balita gikan sa BBC News Center ng standby kay ato ng siren. Dito maglangay kabagting og kabalkada kay alas 5:11 na.
0: Bangon na, lalo sa Bantingan.
1: Na nato ang siren ng detalyes kahimtang salakat sa panahon. Unahon na to ang report ni Bagting 17 Florence Afima. Meron nga magiyahan ng ato ang mga motorista, mga katauhan, mga areas nga magian or makaagimo dinhi sa atong area sa Zamboanga Peninsula. May area doon ay ulan-ulan o di ba kaasang parte sa Mindanao. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence Afima.
0: BTC Weather Update.
2: Padayon paghihapon nga makapiktar sa nasod ang presensya ni localized sa thunderstorms ug lakip na usab ni habagat karong adlaw. Rason nga dili paghihapon kita ngayon nga magkumpiyansa ilabi na sa mga tinun-an kinahanglan nga magdala paghihapon og panangga sa ulan. Gumikan matutpa kay ang localized sa thunderstorms kini padayong makapiktar sa dakong bahin sa Mindanao. Bisan pa man tuod nga dunay maglagiti nga kainit sa lakat sa panahon masinatian panahon sa buntag apan lauman nga pag-abot sa kahaponon na dunay posibilidad nga mubanos usab ang kalit nga pagbundak sa ulan. Gawa sa pagbundak sa ulan nga masinatian sa mga tawhan aduna pa iya pagpanalugdog usab nga masinatian. Ang kakalit nga pagbundak sa ulan giingon nga mamahimong paghapon kini nga moresulta ngadto sa pagbaha ingon man pagdahili sa yuta hinungdan usab nga kinahanglan paghihapon nga magmaigmat ang tanang mga katawhan nga nimuyo sa mga prone sa pagbaha ingon man pagdahili sa yuta samtang nga ang habagat usab Padayong magpaulan sa dakong bahin sa nasod, sa manalamang sa Batanes, sa Ilocos Region, sa Zambales, Bataan, Cordillera Administrative Region, Metro Manila, Visayas, o pipila ka bahin sa Luzon. Gani karong adlaw, Setyembre 2, adunay mga lugar nga gideklarar o nagdeklarar nga gawalay klase gumikan na paghihapon sa epekto sa habagat. Ilabi na dito sa kauluhan nga kini ang gilasama sa Benguet, sa Bulacan, sa Pampanga o ingon man sa Pangasinan, kining mao mga lugar nga nagdeklarar o suspension of classes gikan sa preschool ngadto na sa Hasikandaria. Gumikan usab matud pa sa walay hunong nga pagbundak sa ulan nga ilahang nasinatian. Sa kasamtangan, aprita sa bagyong si Pilandok tungod kay kini ang giingong mubiya na karong adlaw sa Philippine Area of Responsibility gani or gawas man siya sa PR o gagani karon anakin sa gilayon nga 1200 kilometers. Dura paghapon kini gidala sa hangin nagikusgon nga mukabat sa 65 kilometros o paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 80 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa kikusgon nga 10 kilometros samtang lain pang laing pang tropical storm nga gibantayan gawas sa PR nga ang kanhing si bagyong ubet nga sa kasamtangan usab anak kini sa gilayon nga 560 kilometros sa Maitbayat, Batanes og nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat usab sa 65 kilometros matag oras og ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat sa 80 kilometros kada oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 15 kilometros kada oras. Samtang sa Pigas bahin hunas og taob sa Pagadian City karong adlaw isip giya sa tuang mga mananagat sa Pagadian. Pitsa 2 na kita sa buwan sa Setyembre 2026. Ang unang hunas, kaganina nga alauna 15 ang takna sa kadlawon, 0.1 meter ang giladmons tubig. Samtang ang taob, unyang alas 8.2 ang takna sa buntag, 2.1 meter ang giladmons tubig. Subling munas, pagkaalas sa 2:22 ang takna sa gabi sa hapon rather anasa negative 0.2 meter ang giladmons tubig og subling mutaw pagka alas 9:50 ang takna sa gabi anasa 1.8 meter ang giladmons tubig. Lawman nga musubang adlaw alas 5:55 karong buntaga og masalop kini pagka alas 5:59 sa gabi hapon. Update kina sa lakat sa panahon Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting
1: 6.0. At ang mga kahimtang sa mga dapit ka din gimension ni Bagting 17 sa iyang update sa lakat sa panahon. Nagsalamat sa mga update. Muna na diha ang mag-igo sa dugang pagpag-amping sa inyo tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ha. Naabot sa kahimtang sa lakat sa panahon. 5.16 na mga kabagting o kabalkada. So gahan ay paghihapon sa mga balita o kasayuran dinis itong pagpanag-uban na igabalaka. Eh human ni ining kahimtang slakat sa panahon nanita sa balita ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan. May kalabdanan kini sa Crime Prevention Month mga kabagting o kabalkada sa 32nd National Crime Prevention Week kini ay gisaulog sa Sambuanga del Sur. Ang detalye sa report, pinagi ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. BBC
3: Live Report. Ni Salmot ang Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP Regional Office 9 o ang Provincial Jail Administrator sa Zamboanga del Sur sa selebrasyon sa 32nd National Crime Prevention Week nga gipahigayon sugod kagahapon Setyembre 1 hangtod karong 7/2026 ilawom sa pagpanguna ni Jail Chief Superintendent Amado Concepcion Jr. Regional Director sa BJMP 9 o sa pagdumala ni Jail Superintendent Nathaniel Alhas Provincial Jail administrator sa Zamboanga del Sur, gidasig ang tanan nga musuporta sa mga paningkamot alang sa kalinaw, kaluwasan sa publiko ug maayong kahapsay sa komunidad. Nahiuyon kini sa tema nga Strengthening Civilian Oversight and Collective Action for Safer Communities. Din gihiusa ang mga ahensya sa law enforcement, mga institusyong pang-edukasyon ug mga estudyante sa criminology aron mapalig-on ang panaghiusa ug kooperasyon sa pagpugong sa krimen ug pagmugna og mas luwas nga komunidad. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding. 106.7
1: Radio Bagding. Sa dagang pang mga balita, tabuktang ato sa silingan ng mga lalawigan, mga kabagting o kabalkadas, kaya mag-update po ito sa ilahang mga panghitabo dito silang dapit. O basin doon na mo yung mga kabanay, no? O gadiin kini accomplishment sa mga otoridad kaya doon ay lalaking aristado human nga nakuhaan o pusil. O gingon man, napulo kasosay sa gituho ang shabu dito sa Mlang Cotabato. Ani ang detalye sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaay sa roundup sa mga balita sa Lanog sa Bagtingan. BBC
3: Live Report. Aristado ang 49 anyos nga lalaki atol sa search warrant operation sa mga otoridad sa Barangay Poblasyon B, Mlang Cotabato. Pasado alas 2 sa kadlaw na itong Agosto 31, 2026. Ang sospek nilalaman sa alias nga nung Minyo o self-employed nga gingong nagatubang o reklamo nga may kalabutan sa illegal nga droga o pagpanag-iya sa armas o bala. Base sa report, nakumpiska gikan siyang constructive position ang usa ka kalibre 38 nga revolver, 3 ka bala para sa kalibre 38, 2 ka bala para sa kalibre 45, 10 ka hitsel sa shay sa gituhang shabu, usa ka gamay nga timbangan ug usa ka improvised glass tutor. Gipanguluhan ang operasyon sa Drug Enforcement Unit sa Imlang Municipal Police Station ug sa uban pang mga personahe. Gipatuman ang operasyon subay sa search warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 22 sa Kabakan. Gidala sa Cotabato Provincial Forensic Unit ang mga nakumpiskang ebidensya alang sa ballistic, qualitative o quantitative examination. Samtang giandam na sa kapulisan ang tukmang mga kasubatok sa suspek tungod sa posibleng paglabas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act, samtang nagpadayon ng investigasyon sa maong operasyon. Bagting 27, Daryl Kat, Ayaay, sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Alas 5.20 na din sa tumpag, Baraguban, Lanog sa Bagtingan. Pagbalik mga kabagting o kabalkadas, dugang pa mga balita, lakip ng update sa nahitabo dito sa lungsod sa Dumalinaw, ang inyong lauman.
0: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Rose L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
0: Set Living Testimonies. Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
4: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
0: Living Testimonies.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
10: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
11: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
10: Wow!
11: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
10: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa!
2: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
12: Radyo Magbating.
0: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Balik ta mga kabagting o kabalkadas diri sa tong pagpanaguban sa Sibiaan sa Radyo Bagting o Bell FM o diin ning tingog naman ni kung limutangan red ning tingog naman ni ano diri naman dugog ang tingog sa aircon. Sige. Alas 5:26 na kabagting o kabalkadas. Standby na kay ito anang sairan na kay unang nibalaan na to on the spot is aduna ilima. Mga nagkamsan sa kinabuhi dayon na nahimong karon ni saka na spito. Oh, nadungagan og unang panihiagi pagkaunom dayon karon nadungagan. O gani saka nga to spito mga kabagting og kabalkadas ang katong nahitabo diha sa lungsod sa Dumalinaw. Magunto ti siya katiaw-tiawan mga kabagting og kabalkadas kikusog mangigaing impact. Eh di kay naguba yung likod ang atubangang bahin di na mahitsura. Yang iya pang idasmagan nga van o kaning aluminum van o og diin nakita usab sa likod nga grabe pong pagkaguba ah. Okay, dako man di wala ra kay nimo matantong tanaw nimo nga lumping og nga buslot yun sa likuran nga bahin. Gumikan sa mga impact mga kabagting og kabalkadas sa bagoy dili mabalaka ni ana, gumikan kay dihang napita disgrasyahanan magigayon ng lungsod dumalinaw ni particular ng kalit kagadulhog mga kabagting og kabalkadas laos na sa ilahang sentro, no? So mo na mga kabagting og kabalkadas nga kuno galing adunay mga gipatuman nga pila lang nga gikusgon sa pagpadagan. Munang tumanon sad po nato, no? Kay aron nga diin ang uban pod ginaadi sa moong dapit ng mga motorista nga hapsay lang unta kayong nagbiyahe sa kadalanan mga pagan. Napoy katong gitawag na to van nga, I mean aluminum van nga nakaparking lang unta kay naniudto in taon ng mga driver na kalit na lang pag irog ilang truck nga giparking human yung kininadasmagan. Ha, mga motorista, mga drivers, atong hunahunaon kanunay nga napatay panahon na nay higayon nga makapauli sa tong tagsatag sa kapamilya. Oh, dili dok dili ta kayo magpasulabis pagpakusog sa pagpadagan. Okay, diha lagmit ang mga disgrasya matud palagi kay kung maghinay-hinay daw maapsan na sa disgrasya. Inya kung paspas kay mao man ninoy ma disgrasya pod. Kinahanglan dyan na ito nga bantayan ng ito ang mga lihok samtang nagmaneho mga kabagting ang kabalkadas. Dili kita magpadala sa itong emosyon. Diba no? Labi na og kinibit ang magmaneho dayon kung masuko o adunay ma-overtake niya. Oh, di ba ka ma-overtakean? Masuko. Ingo na baka Nikki? Masuko o ma-overtakean? Kinunsiyal ramon ikang Nikki po. Anak na yung mga tao na nga dili magpa-overtake. Yun yan na po yung ban. Ingo na ginang mga van. Magpadagan ko so gayo dili man puntanan pero kasagaran magudong makitaan na dili na makaisa og duha ka taong niingon daghan man o man nga ayo kay mo pagpadali sa madili mga gwapa inyo mga asawa nga perminti mo magdali dapat inyo ang hunahunaon ha o dili ni siya unsa pero ang sangputanan magud ang resulta dapat na sa inyo ha ang pag-amping og ang pag inibitong pahiluna sa inyo mga sakinan especially sa pag-check ni ini matag karon og unya siguro makadagan tag pila ka kilometro may nagbalda bagay na iba siguro tag naugnaw ko mas nindot na eh masure nimo kung asa pa napita ni nga uy kuno naman ni minus na magigkupot ni ako ang kaning ako ang brake baka ha oy medyo katulgon man ko uy. Oh, manang kinahanglan dyan kung magmaniho tanas maayong kondisyon. Ayaw gupugsa o unsa pang sitwasyon kay nagdala kag mga daghan kay mga kinabuhi. Daghan kay kinabuhi ang dala. Kay nasa sakyanan ngayon mong gidriban o sa dalan pang imong giagian o sa imong gisundan haan sila yung mga kinabuhi. May magiba disgrasya ikaw orang driver nga pasagad ni man. Di ba ka, dili ang driver nagpasagad. Kundili ang kiningitawag na to og ang sakyanan wa na na-check. O di ba ka na-check pero pag-abot sa destinasyon na ni kagar mo benag every time nga tagas og biyahe mo hunong pud mo panagsag tanawa i-check pag okay pa ba ni? Okay kadugayan biya pug dagan anang inyo mga sakyanan labig layo og destinasyon manginit biya pud na. O nga pagumana na basin niya ang brake diha kay dili na kay siya tan kapuyon magandang tao nga naibuot sa nalang anang butang dili ka reklamo. So anak na siya mga kabagting og kabalkada sa mga panahon na dunay mga gipatuman di ang mga signages low down curb kanang blind curb unsa pa diha oh pronto kuan pronto accident area anang mo minor ta aron nga diin mas makanabitaw makapaminsar tagtarong ba atong iminor atong sakyanan mo pahinay kay wa mo siguro imuwa na to kung medyo mo hinahinay ta. Oh, di ba siguro makuhaan ang inyong kagwapo diha o kagwapa o ang inyong talento kung mo sanong ta sa mga traffic rules o gingan man mga signages. Diba? Alas 5:31 na mga kabagting o kabalkadas. Sa dili pa mo layo ni ato ang ginibitong hisgutanan. O gadi na ito ng sairan ang report nga nakahanay na. Eh, naka-standby na sa bagting 17 Florence of Ima mga kabagting o kabalkadas kay nisaka na spito. Ang nakabsan sa kinabuhi og duna paginintay uban nga wapa na ilhan mga kabagting og kabalkadas sa ihap sa mga nangamatay sa disgrasya sa dumalinaw kagahapon diha sa maong nga dapit ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
13: BBC Live Report.
2: Sa pito ang gidaghanon na sa ihap sa mga nangamatay sa aksidente kagahapon sa lungsod sa Dumalinaw, kinipinasikid na usab sa official nga statement nga gipagula gikan sa lungsod sa Dumalinaw, gikan mismo sa buhatan sa municipal mayor o DN. 13 usaba niini ang padayon nga nagpaalim sa mga nagkadaiya nga balay tambalanan. Kahinumduman nga kagahapong adlaw adunay 5 ka mga na dead on the spot atol sa mga aksidente o kini ang gilangkuban nila ni Joel Michel Prego nga diin lumulupyo sa barangay Tina Dumalinaw Zamboanga del Sur, Elizabeth Dumadag Capuno nga taga Upper Dumalinaw Dumalinaw Zamboanga del Sur, Nelson Tormis Rimaso nga taga Taytay Manubo Naga Zamboanga Sibugay o adunay usa ka ginang nga wala maila o lain pang duha niini ka mga individual nga wala usaba maila. Apil na niini ang driver sa nasangpit nga van nga giingong nakabsan usab sa hinulamang kinabuhi. Samtang adunay mga nangaangol nga sila usab si Ridge Libulong Uglos nga taga Barangay Tampilisan sa akong na taga Tampilisan sa Buanga del Norte. O ingon man si Justin Mark Andagon Sangkaan, taga Naga Zamboanga Sibugay, Marbia Titing Hajilon, nga kini ang lumulupyo sa Puerto Princesa Talon-Talon Zamboanga City, o galain pa nga biktima nga mao si Marvin Librino Barasuga, nga usa ka 33 anyos, nga kini ang miyembro sa Armed Forces of the Philippines. Matod pa sa kapulisan nga nahitabo ang insidente pasado alas sa 11 kapin ang takna sa udto ko sa buntag kagahapon, particularmente sa May National Highway sa Barangay Pag-asa Dumalinaw Zamboanga del Sur. Hinungdan nga dali usab kini nga girespondihan sa mga otoridad tungod human nga nasuta nga dunay usa ka depasero ang van nga dunay color nga silver metallic nga nagdala sa plate number nga NDX 4479. Oga kini matud pa ang nawad-an og break or nikagar ang break niini nga mo hinungdan kini ang nibangga ngadto sa nakaparada nga panel or wing van nga diin na kini usaba ang nato higayuna ang driver sa nasangpit nga panel na niudto oga gumika sa kusog sa impact ni na iyaha nga nahandos ang nasangpit nga panel oga kini ang nakaangin pa og laing payong-payong og lakip na usaba single motor samtang aduna pay laing single motor usaba nga nadasmagana sa usa ka depasiroan nga van. Sa kasamtangan ang nasangpit ang patayng lawas sa mga biktima kini ang gikuha na sa ilang tasa-tasa ka pamilya samtang ang mga nagpaalim usab sa balay tambalanan nga 13 kini usab ang padayon nga gimonitor sa mga doktor aron usab nga padayon nga matagaan og dinalian nga medikasyon. Samtang pahimang na lamang usab ngadto sa mga katawhan pinagi usab ni Kasim Aporong ang investigator sa LTO9 nga kinahanglan matud pa nga sundon sa tanan nga mga drivers ang speed limit nga gipatuman sa lungsod sa Dumalinaw nga naa sa 30 km per hour ang ilahang gikusgon na aron usab nga dili kini dili kini malambigay sa disgrasya tungod kay nasangpit nga lungsod na ilaman nga accident prone area. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.2 Radyo Bagting. So ito nga sa ang klaruhon nga 13 ang gigatahong angol o niya ang nisaka na nga 27 ang nakabsan sa kinabuhi o dili patanan na identify. So ito ang giauhag no kay murag ito ang naangin ni ato nga nung na itaga Dumalinaw nga naangin. Gumikan kay saka ito sa lahi nga inibitong bikulo or motosiklo. O diin gatong mga nagsakay sa van kung galing nga doon na mo yung mga kabanay nga nagbiyahe somewhere in Zamboanga, Sibugay o Baluarte o mga silingan nga mga dapit. Diin wala na mo nakakontak or di ba ka doon na mo yung mga kadabitong o sabay ka doon na mo yung katahap tapos yung nalakip sa pag kining nakasakay so pwede mo makig-coordinate at doon ka pulisan sa lungsos Dumalinaw mga kabalting o kabalkadas alang sa inyo mga mahal sa kinabuhi. Kaya gumikan kay giingon nga ni kagarang ihang break ni ito nga maong nasangpit nga van kabagting og kabalkada. So basta gay mo ingon tag break sa gikaingon kun kaganina sa mga lagyo na tong biyahe hunong kita. Okay, di man siguro gid po na nato makabaldas tong panginabuhi ani mo kalit kag hunong. Sabi nga naman ni hunong kay ni pasahero wala. Kun dili i-check sa dili og jutay, ipa ibumanta man nang inyuhang mga sakyanan o inyuhang brake diag mi hawid pa ba? O kay basiga gamay na lang ng bikil, kawil-kawil na lang. May nang ma-check mintras layo-layo pa aron mahatagan gilayon og kanibitong nasulbaran, prevention, di ba ka maayo ba ka dayon aron di na makapagan og daghanan nga mga kinabuhi. O gina mga kabagting o kabalkadas, pahimang no po nga maghinay-hinay, ma-check kanunay, siguroon ang inyong mga sakinan. Kaya kung galing na disgrasya niya, naka-check okay rang sakinan, nanonas driver ganyan taon. O diba ka sa terrain, usab, nining atong dapit, nga subida, lugsong, liko-liko. Naginahanglan yun nga mag, karabang tinudon yun ba? Ito mga drivers nga naglatas sa mga lagyo nga mga bahin din sa Zamboanga Peninsula kay tuyok na lang gining ang gianan nga re. So hunong sa mo ay pumughunong ang mga awa-aw pananglit kung mahabalaka mo. Hunong mo anong dagang tao aron i-check ang inyohang mga sakyanan. Bisan pag unsay brand ni ana mga kabagting o kabalkadas, maaga may managmadako, masingle motorcycle man na o tricycle o uban pa nga mga behikulo. Need you na i-check kung long distance mga kabagting o kabalkadas o sa di pa mang biyahe. Alas 5.38, dinis ito ang pagpanaguman sa CBN sa Radyo Bagtingog Bell FM. O gadin hita sa dugang pang mga balita. Gamikan kay dito po sa CIN sa report ni Bagting 29. Cheryl Unyotli Razan. Sa iyonan po ganing mag-uma samdan human nga gitikbas dito sa Zamboanga del Norte. Sus, sa ina dito kay paminaw na nang matikbasan tao. Maglagurot, magandang karne. Sao na lang ka ng tao. Ang detalye sa report na niini ni Cheryl Unyotli Razan.
13: BBC Live Report.
3: Samdan ang mag-uuma human gitigbas gamit ang lagaraw samtang natulog sa duyan sa barangay Dumugok, Siayan, Zamboanga del Norte. Alas 4:50 sa hapon niyatong Lunes, Agosto 31, 2026. Ang biktima, gilang si Reggie Mano Gantose, 29 anyos o residente sa maong barangay. Base sa inisyal ng investigasyon sa Siayan Municipal Police Station, nag-inom una ang biktima o ang gilang suspect na si Indon Undes, 30 anyos. Sa wala pa nahitabo ang incident. Samtang nakatulog ang biktima sa duyan, gingong kalit kining gipukaw sa suspect o gitigbas sa liog gamit ang lagaraw. Human sa pag-atake, misibat gilayon ang suspect. Samtang gidala sa mga paryente ang biktima ngadto sa Siayan Diagnostic Center alang sinanali nga medikasyon. Gituhan nga dunay personal nga panagbangi ang duha kaniadto samtang padayon ang follow-up investigation sa kapulisan alang sa posibleng pagdakop sa suspect. Bagting 29, Cheryl Unyotli Razan sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.2 Radio Bagting. O ito mga kabagting o kabalkadas sa mga balita gikan sa silingan ng mga probinsya. Samtang sa pikas bahin sa laing rehiyon, usab kay 1.7 million nga kantidad. Niining smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Cotabato, driver ang nadakpan. Ania ang detalye sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
13: BBC Live Report.
3: Nadakpan sa kapulisan ang truck driver human masakmit gikan sa iyang gimanihong sakyanan. Ang mga smuggled nga sigarilyo nga gibanabanang nagkantidad og 1.7 million pesos atol sa checkpoint operation sa Barangay San Mateo, Cotabato. Gila suspect nga si alias Mando nga mao'y nagmaneho sa usa ka Isuzu Elf Repair van truck. Base sa initial nga investigasyon, gipahunong sa mga kapulisan ang maong sakyanan sa PNP checkpoint alang sa regular nga inspeksyon. Apan imbis nga mutuman sa Mando sa mga pulis, kalit hinoon kining mipakusog og dagan og mipalayo gikan sa checkpoint. Gigukod gilayon sa mga kapulisan ang maong sakyanan nga niresulta sa pagkasikop sa suspect. Sa pagkakaron, anana sa kustodiya sa kapulisan og nagatubang og kaso tungod sa gingong paglapas sa Customs Modernization and Tariff Act. Nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang gigikanan og destinasyon sa mga nasakmit nga kontrabando og aron mahibal-an kung adunay ubang mga individual nga nalambigit sa pagpalusot niini. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
13: 106.2 Radio Bagting.
1: O ito mga kasayuran, gikan ni Bagting 27, samtang sama gihapon ini. Gawas mga smuggled na pag abandon ng truck sa Sambonga City, nasutang adunay kargang gituhang kontrabando. Report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
13: BBC Live Report.
3: Giinspeksyon sa mga awtoridad ang giabandon ng cargo truck daplin sa highway sa sitio Cerro Alto, Barangay Bulong, Sambonga City kagahapon sa kadlawon. Sa inspeksyon nasuta sa kapulisan nga adunay kargang mga kinarton sa nagkalain-laing klase sa gituwang smuggled nga sigarilyo. Wala pa matino sa Sambonga City Police Station 3 ang eksaktong gidaghanon mga brand ug kinatibuk ang kantidad sa mga produkto. Apan human ini, nakikoordinar gilayon sila sa Bureau of Customs kon BOC alang sa ustong turnover, inventory ug assessment sa mga nakuhang kontrabando. Giso si usab sa kapulisan ang tagiya sa truck ug kung unsa kon kinsa ang responsable sa pagdala sa kargamento. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Dalafam o Radio Bagting.
1: Ang mao mga balita mga kabagting og kabalkada sa todo sa gini sa maayong kabubuton sa Sed Panyawan Coffee Mix. Naguol ka ba kay dili ka pwede makapangapi kay acidica or diabetica? Ania ang kape nga para kanimo ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kape nga dunay mga epektibong sagol nga puro gid natural. Kape nga bitter apan makapa better og matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Basta Sed Marketing tatak magaling. Nagabag-usab nini nga itong tulumanon sa gihapon uban sa pagpahimang no ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Sambonga Peninsula. Sa imo mga sugyot ug reklamo bahin sa irrigasyon, dakong tabang ang ilang pagserbisyo kung sila mapahibalo. Diba? Kung ato mga reklamo diha, ipadangat lima lamang ka steps ug mapadangat na nimo nga ito sa ilang buhatan ug laumi nga ila ka ng aksyonan sulod sa usang nga ito nas duha ka adlaw mga kabagting agabalkadas. Ansama inyong buhaton, isulat na inyong reklamo diha. Inyong suhistyon baka ha. Atong ipadangat sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Sambonga Peninsula naana sa Regional Government Center Balintawak, Pagadian City. Panyagawas pa niya na, ako magkanagmarka niya ang niya, makasulod na mo diha. Pwede po niyo ipadangat silang Facebook, page nga niya sa Sambonga Peninsula. O di ba ka i-email sa r9@nia.gov.ph. O di ba ka mo tawag mo sa ilahang telephone number nga 0629-474014. O di ba ka ang ilahang mobile number 0985-824-4566. 0985-824-4566 mga kabagting o kabalkadas para mapadangat ng inyong mga mahinungdanon kaayong concern. Alas 5.45 na dinistong pagpanaguban. Alas sige, standby. At itong pagbalik, nagapin mga balita o impormasyon lakip ng update gikan sa Merkado Publiko o mga balita sa BBC News Center dinistong pagpanaguban.
13: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow!
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo?
16: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
17: Are you planning to build your dream home?
18: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang isgutan, available ang furnitures ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
19: Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
20: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: So, ingon na. Paragis bilabila.
20: Oh, paragis bilabila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma, ni duty jud ko. Kay, dili po hindi man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
20: Ako, 55 na.
19: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bilabila
22: paragis bilabila
21: paragis bilabila
23: Radyo
24: 106.7
23: Radyo Magbating.
1: Balik na mga kabagtingog kabalkada sa alas 5.51 na din sa itong pagpinaguban sa Sibyaan paghihapon sa Radyo Bagtingog Bell FM. Naka-standby na karon mga kabagtingog kabalkada ang update sa presyo sa mga produktong petrolyo. May dunay pagkunhod sa presyo sa kerosene o diesel. Itong Martes, diba? Martes, Merkulis naman taro. Naigipatuman ng rollback pero ang gasoline kay gamay rin kayo siyang pag-irog, no? Mga kabagting o kabalkadas, manang atuan ang tanawon ron at pakisairan o gasadapita ang mga gasoline station. Nais Pagadian City nga pwedeng dako-dako pila ba kay pagkunhod mga kabagting o kabalkadas. E nakastandby na nini mga oras sa si Bagting 27 Dari Laya ay alang sa presyo sa mga petrolyo. Presyo sa produktong petrolyo. Anita sa iyang hanay sa mga balita. Daryl Ayaay, good morning yang. Ogahan naman ning dapitat ang makapili o asa dapitat ang makapatubil o sigon sa tong budget o sigon sa pagkunhon. Sa iyang detalye sa... Nanalimot ako sa kong istorya. At ang sayo na, ang detalye nini mo magbalita.
4: BBC Market Report.
5: Yes, mayong buntag, bagting disisay, sa labi na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Live kita dari mismo sa may balintawag ka sa lane station. Ng mga oras, ato ito no lang sa taong price sa petrolyo, kundi na doon na kinipagpunhon. Karoon na itong sayran. Una kita sa Petron, Santa Lucia, diesel 84.90 centavos kada litro. Turbo, 87.90 centavos kada litro. Extra, 77.60 centavos kada litro. FTS, 78.60 centavos kada litro. Obsakero, 114.60 centavos kada litro. Sa JTB Barangay Gatas, J Power Gasoline, 75.50 centavos kada litro. Fuel Save Gasoline, 75 kada litro. Fuel Save Diesel, 81.80 centavos kada litro. O din mismo sa Phoenix Balintawak, diesel 83.70 centavos kada litro. Super, 76 kada litro. O ang premium, 76.50 centavos kada litro. Mao kadto ang kasamtang presyo sa petrolyo karon. Nganay mo sa mga nagkalain-laing gasoline station din sa Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Radio. Ito yung mga presyo sa mga angay ninyong masayrang presyo sa produktong petrolyo. Nini mga rasa, dini sa pagdi ansati. Sige mga kabagting ng kabalkadas, kailang 5.54 na samtang sa Pikas Bahin sa mga balita. Ikan sa BBC News Center. Inakini ang atong hatagan ng pagtagad na gumikan kay Mas gipalapdan pa sa Department of Education DepEd ang ilang kampanya batok sa mga nagkadaiyang harassment sa mga tulunghaan o gipasidanan ang mga estudyante nga kung mapamatud-an nga nalambigit sa pagpambuli ilalom or ipailalom sila sa exclusion o pagpalagpot gikan sa tulunghaan. Ilalom sa bagong DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. O diin kalakip sa mga angay nga silutan o mamahimong pahamtangan o mga silot ang mga tinunan nga mapamatud ang guilty sa mga nasangpit nga pagsupak o mga non-readmission o ingon man o readmission rather o dinalian nga exclusion o mandatory referral sa law enforcement o social welfare authorities para sa mga tinunan nga mapamatud-an nga nihimo sa grabe nga pagsupak. Then ang first level minor infractions mamahimong musangpot ngadto sa written reprimand, parental notification o guidance counseling. Apan ang second level serious offenses nga pasubli-subli nga pagpangbully, online harassment, maglakip na ang silot o suspension hangtod sa lima ka adlaw. Doon na na DSWD referral o non-readmission sa ikaduhang pagsupak. Pero kung naanak ka sa third level o high-risk acts o severe physical harm, bomb threats, dangerous hoaxes o non-readmission sa unang pagsupak upon permanent exclusion, pagpalagpot sa eskwelahan, ang ikaduha o pag-turn over ni mo ngadto sa otoridad. Sigon sa DepEd sa higayon nga makakita ang dunay mga sinyales sa pagpangbuli, mamahimo na kining nga direktang pagasulbaron sa mga magtutudlo samtang ang second level ang mamahimo nga makiglambigit niini ang mga learner formation officers o ingon man maghatag sa rekomendasyon sa school head. Ang school head ang responsable sa third level offenses o ang pagpatuman sa nahinungod nga sanction. At least, ano yan ang mga bahina, mga kabagting o kabalkadas. E doon na ito yung mga kabalakag, kahadlok or bation, papadbiya o kaulaw. O di ba ka kahadlok, itong mga mahilig kay mga bully. Kaya magawin nga doon yung mga bullying sa inyong mga eskwilahan. Yung pag humandilipod mo, taho nga doon sa nahintungdan nga mga kanabitaong nahintungdan nga mga personnel diha sa inyong tulunghaan. Di po mumutugan sa inyong mga ginikanan, mga estudyante. Maandan o maandan, nagin mo anak mga kabagting o kabalkadas. Ah, manang doon ay mga first, second offenses. So first, madala pa na huwag written or guban pa nga pwedeng silot. Pero pag nana sa depende na sigibog aton, ang second to third, doon na nagipagpalagpot kikin sa eskwelahan. O di ba ka, ato na ka-turn over sa mga otoridad. O mga kabagting o kabalkadas, kaya ron nga dili mag-anad. O alas 5:57 na raba. Dini sa to ang pagpanaguban, yan napatay isa ka report. Tindog na diretso si Kuan, si Nash. Anita sa tong balita usab gikan pas BBC News Center, mikan kay DICT9 gipalig-on ang kooperasyon sa mga leader sa basulta. Ang detalye sa report na dibagting 27 Daryl Ayay.
6: BBC Live Report.
3: Gipaligon sa Department of Information and Communication Technology kon DICT Region 9 ang koordinasyon uban sa mga lider sa rehiyon aron mas epektibong mapatuman ang mga programa o proyekto sa digital transformation. Nakikita sa DICT 9 Regional Director Cheryl C. Ortega, kauban si Assistant Regional Director Jacob F. Muhammad, Kasambuanga City District 2 Representative Jerry Perez o Tawi-Tawi Representative Demzar Sully. Laki pang ilang mga chief of staffs na itong Martes, Setyembre 1 sa House of Representatives sa Quezon City. Kabahin sa mga courtesy call o meeting ang panikamot sa DICT 9 Basulta na mapaligon ang pakigtambayayong sa mga lider, stakeholders o komunidad alang sa mas epektibo o gadunay dakong epekto na pagpatuman sa mga inisyatiba sa digital transformation sa rehiyon. Bagting 27, Darilikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Dagang salamat sa mga balita gikan ni Bagting 27 ni Daryl Ayaay. Unya kanto mga nangutana og resulta mga kabagting og kabalkada. Di na talang ilang ngayon na ang atong resulta kay 3-3-2 man kagabi eh. 3-3-2 resulta na kagabi eh. Kabagting og kabalkada. So gingaman, maayong buntag dahil sa mga na nagpadangat sila mensahe og sa mga nipadangat usab sa ilahang kanang pabagting usab ni pagtimbaya. Arlene Madarimot Hadukan. Ayan, nagkakay salamat ug maayong buntag. Kompanya, salamat sa Ginoo sa lain na usab nga adlaw nga gigasa nimo kanamo kanindot kanta mo gyud to gaginina. Ayan, salamat og ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon sa Prok Malinawon. Kolumulawe, Banix Mucha Bamunga, Tercy Lascunya, Merly Templado, og Amy Vasailahe Aljun Amokatka, og thank you Nori Amor Prahes, Rosalie Saludo Daliripin og John Rihulin Dias Gipos, Jesseline Bargayo may buntag usab sa populasyon San Miguel sa Bunga del Sur. Thank you po di Dondon Tormes. Og kining tigun sa man to nimo tungo sa mga na disgrasya dito Dondon Tormes. O di ba Tormes to? Ingon man Aljo na mukatkat. O nabasa na ako ni kaganina og si Rosalie. Thank you so much guys og sa inyo mga nag-viewers sa mga views na to, viewers na to karong buntaga. Bueno, wala mi igong oras sa pagpadayo nining atong tulumanon ato ang ipambit na lamang ang pulong na kaninyo mga kabagting og kabalkadas din sa toong pagpanaguban. Alang sa tanan, nasa Ephesians 4:29, watch the way you talk. Let nothing foul or dirty come out of your mouth. Say only what helps, each word a gift. Agos bagting 16. Vanessa Cagas Tubacol. Dagang salamat, maing buntag, ganatong tanan. Oras, alas 6.
6: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
7: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
8: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: The angel of the Lord declared unto Mary,
8: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Behold the handmaid of the Lord.
8: Be it done unto me according to your word.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: And the Word was made flesh,
8: and dwelt among us.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is

0: Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
1: pray for us.
0: Saint John Baptist de la Salle,
1: pray for us.
0: Leave Jesus in our hearts forever.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Rock Radio, Magbang King.

0: 96.6
1: Alas

0: sa isa siete datong oras sa kabagdig kabalgada sa kaninyong tanan maing buntag. Welcome na usab diri sa pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Adlaw karon nga Miyerkules sa pitsa dos nagayad kita sa buwan sa Setyembre tuig 2020 asa isa kabagdig kabalgada sa tanan nga nagpaminaw ang CBN sa 106.3 Bell FM maayong buntag gibaka sa DXBZ756 ang Radyo Bagting Kabagdig Balgadas Estasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Good morning sa inyuhang tanan o sa toang mga suking tigpaminaw, no? Daghang salamat sa inyuhang makanunayon nga pagpaminaw ingon man na Kabagdig Balgadas, no? Usa ka makapasubong balita kagahapong adlawa, pasubo ngadto sa pamilya sa mga nangakabsan sa nahitabong disgrasya kagahapon diha sa lungsod sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur, Kabagtig, Kabalgadas, no? Tungod kay lagi ang disgrasya di na to matag-an mo na nga sa kanunay mag-amping tangtanan. Okay? Kay in town Kabagtig, Kabalgadas, no? Pito nakabuok ang nangakabsan sa kinabuhi kagahapon gumikan sa kining disgrasya. So pahimangno lamang nga sundo na nato kanunay ilabi na sa mga drivers ang speed limit Kabagtig, Kabalgadas, no? Dili magpakusog sa pagpadagan kaya aron usab nga dili in town na malambigit sa disgrasya sa kadalanan, no? Subo kayong pamalandungon o sa kamangilngig nga panghitabo o nang adlaw sa beer months kagahapon, then ang resulta inato ka ngilngig nga aksidente, no? Beer month, then pagkahuman, gisugat. So, maingon ta ba nga sa 2026, murag kato mo'y pinakadako, no? Ang lungsod sa Dumalinaw, mo'y pinakadako nga kining aksidente nga natala sa Zamboanga del Sur, Kabagtig, Kabalgadas, no? Daliman ka, pito na kabuk ang patay ni ini. So, maunang sa mga drivers na to diha, kinahanglan lang yun nga hinay lang sa pagpadagan, dili magpakusog Kabagtig, Kabalgadas, kaya ang disgrasya, no, kuno galing kanunay tang magpasagad, dool kita sa disgrasya kanunay Kabagtig, Kabalgadas, aliman ka, gusbat kayong sakyanan, no? Ang mga biktima na nga bali, gidin taon, ang ilahang mga kining paa kay pag-aswat bitaw nimo nagkawing-kawing na gyud murana og nabang udi na gyud, no? Kun napa lang mo didto kagahapon mismo sa lugar Kabagtig, Kabalgadas, kaingon mo nga grabe nga aksidente. So sa to ang mga drivers diha, no? Lessons learned ni sa to ang mga drivers nga digid magpakusog sa pagpadagan. Ilabi na ning mga dipasero 1 bitaw nga high ace nga van. Oo. Nga murag nagkapanag-iya og dalan Kabagtig, Kabalgadas nga halos mag-racing na dana anang dalan. Ang resulta hinuon, no? Mogid ni ang dangatan nga ingon niini. 'Di ba? Unsay mga comment kagahapon sa atong sagad madunggan sa mga katawhan nga moingon gyud ang mga katawhan saon man ang mga high-ace magud kay kusugi magpadagan ang mga driver. 'Di ba? Wala kita kadungog kagahapon Kabagtig, Kabalgadas nga ang mga high-ace nga nagbiyahe pagadian to Ipil or di Bakaha, basin pa og pagadian to Margos o hadapita nga ilahang destinasyon. Kusog matud pa magpadagan kayo, no? So, mauna nga intawon at kanunay na to nga kining hinumduman nga dili lamang kamo ang nagsakay na nang inyuhang gimaniho nga mga depasero ang van, kundili doon na pa'y mga pasahero nga doon na po'y tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ang uban Kabagtig, Kabalgadas, aduna pa'y taas nga mga pangandoy ngadto sa ilahang kaugalingon, ngadto sa ilahang mga anak. Unya kalit lamang makutluan silang kinabuhi gumikan sa nay uban nga mga driver lagi nga mga irresponsible pud kay magpadagan Kabagtig, Kabalgadas, no? So mao na nga kanunay natong awhagon, bitaw na sige tag balik-balik dani pahimangno nga oy mga drivers, hinahinay lang mo sa pagpadagan. Dili lang mo magpakusog sa pagpadagan. Kaya, nga naman, daghag kinabuhi ang inyohang gidala, di ba? dili lang kay kamo. Pero lagi, dun yung mga drivers nga di giyod pod maminaw kabagdig yung balkadas. No? Di giyod pod maminaw ning uban ng mga drivers kay lagi, gusto nila kabagdig yung balkadas nga dali maabot. Oh. Dali maabot pag-ingon nga to sa ilahang destinasyon. No? Dali maabot mga kabagtig kabalkadas aron nga diin, no? Makabalik po dayon. Di ba? Ingon ana ba? So, karong mga panahon na, pila na ka kuwan, kining vehicular accident nga nahitabo sa kadalanan. Di ba? Daghan na? Oh. Naghisgot ang kabagdig kabalkadas nga ning taas. Di ba? Ning taas ang datos sa mga sa road crash accident kabagdig kabalkadas. Oh. Mauni ato ang kining gipahibalo sa inyo ha. Nga ning saka ang datos sa road crash accident. Matag-adlaw, dunay mga aksidente nga mahitabo. Di ba? Dunay mga aksidente nga mahitabo nga di ta masayod kung kinsa kayo'y unsay padulungan ba. No? So muna nga, kanunay yun, labing mahinungdanon kabagdig kabalkadas, ang buhaton ay ha nga mulakaw, mag-ampo gayon sa kanunay. No? Mangayo o pangaliya nga sa tuang mga biyahe kita panalipdan, ilayo sa mga disgrasya sa kadalanan, di ba? Ang labugtong taming nato kabagtig kabalkadas, moragid ang pag-ampo sa kanunay. Mm. Pag-ampo, inubanan sa? Unsaman? Inubanan sa pag-amping, di ba? Kaya kung nagkanunay kang nag-ampo, upo ka pag-amping, moragid hapon. Oh. Kaya, kining duha, mag-uban, mag-gidne. Kinahanglan nga kanunay kang nag-ampo o kanunay kang nag-amping. Kay basin pag nagsikag ampo, yung human, upo kay pag-amping, useless ragi hapon, kabagtig, kabalkadas. O nga, kung kanunay po kang gaamping, upo kay pag-ampo, useless, mas labaw, useless, no? So muna nga kinahanglan, kung nag-ampo ka, dunay pag-amping po, kabagtig, kabalkadas. Kaya ang kinabuhi sa tao, usara gayon. Diba? Ingon ini o, kinsay manubag. Diba? Kinsay manubag sa galastuhan sa mga pasyente katong mga nangalandig sa balitang balanan. Kinsay manubag sa galastuhan sa pagpahiluna, no? Sa mga nangamatay nga ultimo ang driver kabagdig kabalkadas namatay man, di ba? Kisa tulubagon ani, kisa mutubag. Tulubagon sa usa man tulubagon basta iya sa kinan. Matod pa ni Sir Porong kagahapon, Sir ingon ini, kisa may manubag nga namatay man ang driver, no? Ang tag-iya ba sa van? Ano, Sir Puro nga, ang manubag nini ang driver, gyud. Kasi may ga-drive, di ba? Pero saon man daw, nga namatay ang kapilang driver. So, mahulog, kabagdig, kabalkadas, matiway, di ba? Discretion na siguro, naara sa tag-iya sa van, kung muhatag siya og mga hinabang nini, no? So ana ba? Yan ana, pila ka bukpatay? Abot nagpito. Dunay 13 nga nangalandig sa balitang balanan. Kaya kaha nga mahatagan o hinabang sa tag-iya sa van? Nga dako pa kayo, gusbat pa kayo ang iya nga van kabagtig kabalkadas? Diba? So muna nga mga drivers ha, kanunay tamong gipahimangnuan nga mag-amping, dili lamang mga high-end nga van. Tanan nga matang sasakinan ng mga nagmaniho. Kay matod gani kagahapon, before nahitabo ang aksidente, doon na po ay aksidente nga nahitabo katong motorista nga nabanggaan og van. Oh, nga ang nakabangga kay ning sibat unta, may gani kay nadakpan rapod human nga gilakag sa mga kining enforcer. No? So inaana ba? Inaana kay responsable kabagdig kabalkadas ning uban ng mga nagmaniho og mga sakinan. Porket kay naka four wheels, mga halos na mo ini ko ano maghari ng kadalanan kabagdig kabalkadas, no? So muna nga kanunay tang mag-amping, dili kay masigig dinaphag samtang ikaw nagmaniho kabagdig kabalkadas, dili kay kusuki ka magpadagan, mura ka og insured ng daan sa kuan, sa kining mga insurance diri sa tuang palibot. Kanyara bag dunay madisgrasya pananglitan ang magka ang mahitabo magpakiluoy dayon kay mangayog hinabang. Radio magbating. Anyway, kapag nagbalgada sa alas 6:18 na itong oras, sa tanan ha, patanang pamilya nga nagbangutan sa mga nakakabsan kagahapong adlaw sa aksidente diya sa may lungsos Dumalinaw. Pahasubo, gika na mo dili sa Radio Bagting o sa 106.3 ang Bell FM. No? Sa unta, mahatagan mo o hinabang at to sa kinsa may tag-iya niya itong van kaysa tuwang nakuha nga inisyal ng impormasyon, ang katong tag-iya sa van is taga Zamboanga City. No? Taga Zamboanga City matud pa gatong tag-iya sa van pero nagbiyahe to siya pagadian ipil vice versa kabagtig kabulkadas, no? Moto ato ang nasuta or nakining nasayran kagahapong adlaw atol sa tuang pagkuan kinibitaw nga pagpaminaw pagpangutana kagahapong adlaw sa tula mismo sa lugar kundi eh nahitabo ang aksidente, no? So, kagahapon usab, no? Ang ato ang luoy po ang ato ang mga personahe sa MDRRMO Dumalinaw tungod kay giulan usab kinig mga pagsaway kabagtig kabalkadas, no? Giulan kini og mga pagsaway gumikan kay dool ramatod pa ang munisipyo, no? Kay ubos ramangod siya. Produgay matud pa kayo nakaresponde, di ba? Luoy po na nga ito ang kining kuan ba? Mga personahe sa MDRRMO sa lungsos Dumalinaw tungod kigiulan kinig mga pagsaway. May, mas mayo pa daw matud pa ang mga sibilyan, no? Kaya maoy una nga niresponde o ingon man kabagtig kabalkadas nagtinabangay. So, sa tuang nasayran, no, kabagtig kabalkadas, doon na diya training ba or something seminar, no? Ang gipahigayon ang MDRRM personahe sa MDRRM o kabagtig kabalkadas diya sa lungsod sa Dumalinaw, no? So, kung doon na sila gipahigayon ng mga kalihukan, no? Unya wala po diya, basit wala po dayo na-inform, wahadapit ang ilang venue, so medyo madugay-dugayan gid kabagtig kabalkadas plus ang mga tao kagahapon gatapuko pagtaman mura bitaw ginagtan-aw og kining bugnog kabayo or nagsugal kabagtig kabalkadas bisan pa kun sao no gahangyo sa mga pulis nga papahawaon ang mga tao kay nakahatag og grabing kahagipot dagan sa trapiko hala ang mga tao kay di mo patuo mudot man mudot-dot man og taman kay nagsigig video kay pang reels. Radio magbating. Diba? Ang atuang kapulisan, ang atuang mga responders, ang Bureau of Fire Protection, ang PDRRMO, ang atuang CDRRMO, kaya ning apil usab og responde sa lugar mismo, naglisod na kabagtig kabalkadas og control sa crowd. Nagkano man, tungod kay daghan silag bantayan. Kay napagoy sakinan nga mag-agi-agi kabagtig kabalkadas niya ang mga tao pod kay magpunsisok og taman, kay magsigi, kanabang, manirang pa kung unsay nahitabo sa palibot. Nakabalo na manuntang adunay disgrasya. Mone sakit nato mga Pinoy kabagtig kabalkadas kinibitong sangad nato mga Pinoy kay gusto nato nga mahimong content creator. Radio magbating. Masin og ang dili ta makatabang sa kining panghitabo, makahatag hinuon kabagtig kabalkadas og kining kaperwisyo tungod kay lagin, magduot naman hinoon, magdasok naman hinoon ng mga katawahan. Mauna nga, ang ato ang mga personahe sa MDRRMO Dumalinaw, no? In fairness, sa ilang pag-responde, makaingunta nga, kung makita, kaya doon naman ko'y nag-live kabagtig kabalkadas nga sa mismo nga panghitabo ba, pagkahitabo, din naka-live dayon siya, makita sa video nga taod-taod pag yun naabot ang mga personahe sa MDRRMO, moto nga gibatikos og taman, di ba? So, doon na may kakulangon, no, if ever, doon na may kakulangon ang ato mga personahe sa MDRRMO tungod kay dugay nakaresponde, no, may pa ang mga kining katawhan, mga ordinaryong katawhan, kay dali ra nakaresponde, pero wala po sila yung kabagtig kabalkadas nga nagpasagad, di ba? Ila pong gibuhat ang ilahang mga responsibilidad sa ilaha nga pag-abot sa lugar kabagtig Gabalgadas kundi nahitabo ang aksidente, no? So ingon na mangyud na dili sa tanang higayon diha diha makaresponde gilayon ang atoang mga kining rescue teams, ang atoang mga personahe sa IMDRRMO, di ba? Ilabi na kabagtig Gabalgadas kun lagi dili dayon ma-inform ang ilaha mismo nga buhatan or ilaha mismo mga personahe. Unya may mangudeng mga tao kabagtig Gabalgadas kay ini og dunay mahitabo, diha diha dayon mag Facebook live, di ba? Diha diha dayon mag-post kabagtig Gabalgadas. Unahon pa ang pag Facebook live noon kas pagtabang. Radio magbating. So mao na nga nya mayong tag ang tanan nga mga kininga personahe sa kining ato ang mga rescuers, ato ang mga responders kay naka-follow or friends tanan sa tibuok ka mga kining katawhan sa dire sa tuang nasod sa tuang komunidad, di ba? Dili friends. So, unsaon pagkabalo kabagtig Gabalgadas? Sa muna ba nga panahon sa emerhensya, di na po nato yung batikuson kung ugaling adun na may kining mga jutay, no? Jutay nga lapses. Kay lagi, dili po nato matag-an kabagtig Gabalgadas ang matawag ta nga unsaman. Ang matawag nato nga kining panghitabo sa itong palibot, no? Kay di man ginato control ang mga aksidente god. Pero mao lagi na, no? Humanaman ang tanan, so at least man, no, at least kabagtig Gabalgadas, ang atoang mga personahe sa IMDRRMO sa lungsod sa Dumalinaw, aduna na po sila yung mga nakatunan kabagtig Gabalgadas, if ever, usabay ang ayang buhaton, no, kuningon ato kabagtig Gabalgadas, di ba? Kay, kinsalo, tao rabi po sila, no, tao rabi po sila kabagtig Gabalgadas, nga masakitan ba? Looy po sa part sa kining mga personahe, sa IMDRRMO sa lungsod Dumalinaw nga giulan og mga pagsaway gumikan lamang nadtong mga ningkatap nga Facebook live nga gatong naagyod sa lugar kabagtig Gabalgadas yata tong tawhana sa dihang na aksidente ang or nahitabo ang disgrasya nga naka-live dayon siya dun nabdan pagyog pila ka kining minuto ay ha pa naabot no ang atoang mga personahe sa IMDRRMO sa lungsod sa Dumalinaw, no? Ang lahag yung kukusyon, ha, kadugay ba dana? Nga dool drama nung takayo, wala ra kaabot og 1 kilometer. Oh, morgid na ilang ibalik-balik, di ba? So, okay na ta diri ha? So, mo na igiingon nga panahon sa emerhensya, panahon sa mga aksidente, kitang tanan magtinabangay, no? Maduna man kay katungdanan dire sa Katilingban, o di ba kaha, ordinary regyong kano, kining lumulupyo. Pagangalan nga kaya ni mga mutabang, mutabang ta, no? Dili kay ang buhaton kabagtig Gabalgadas, imbis nga mutabang, magsigin na lang hinoon o kining bagot-bot dira social media, magsigin na lang hinoon o panaway. Mas maayo pagani kabagtig Gabalgadas kung ugaling adunay mahitabo ang aksidente, no? Mutawag mo largo ngadto sa mga kapulisan ngadto sa mga kining kinsay angayan nga pahibalon, di ba? Dili kay mas unahon pa nato ang pag-post sa Facebook, mas unahon pa nato ang pag-Facebook live, no? Kay ngano man, aron lang yon nga kamoy mahimong kuan, kining kamoy mag-trending og taman kay kamoy nakauna og live dirang dapita, pastilan, di ba? Anya human dako unang trahedya kabagtig Gabalgadas, no? Mabitaw na nga gibalik-balik nga sa mga sa tuang kapulisan nga mas maayo nga ang tanang katawhan masayod kung unsay mga emergency hotline. Kay kung ugaling adunay mga emergencies, diha-diha makatawag dayon. Pero kana, nabuhat ba na natong mga katawhan? Di ba? Wala. Di ba? Pangutana na to sa mga kapulisan, sir, dugay lagi mo. Wala, may naka-report sa amua. Di ba? Ang mga atong kapulisan, maabot po dog kining kunudog ugaling adunay mga aksidente, mataud-tauran pa sa pag-responding ano man. Tungod kay wala po dayon na-inform kabagtig Gabalgadas, kay lagi, ang katong mga katawhan nga naa mismo sa lugar, wala po yung nakaunahuna og tawag sa kining mga kapulisan o baka kung kisay angayan nga mga tawagan, tungod kay mas gipili og una ang pag-Facebook live o baka ang pag-post dira sa social media. Radio magbating. Pero mga panahuna, kidaghan pa kayong mga kuan, madaghan pa kayong mga abogado, abogado dira sa social media, mauna nga maglisod ka. Lisod nimo i-please sa mga tao kabagtig Gabalgadas. Sa itong pagbalik, Dugang panglisgutanan sa tuwang tuluman nun. Mahitungod gabagdig gibalkadas, no, sa pagpangandam sa tuwang kasundaluhan sa nagsingabot nga barm election. Karon na rabaning sunod Lunes, pitsa 14 sa buwan sa Setyembre. Labing una nga barm elections gabagdig gibalkadas sa tuwang ipabati sa inyo ha. O guban panglisgutanan, diri paghihapon sa tuwang tuluman nun ang bagtingan sa katawhan, alasayis 28 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na-landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
5: Living Testimonies.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Radio Magbating.
11: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
10: 106.7 Radio Magbating.
0: Alas 6:30 na itong oras kapag nagkabalgada sa balik na diri sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan ng Sibian paghihapon sa 106.3 Bell FM ingon man sa DXBZ756 ang radyo bagting kapag nagkabalgada sa istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ang ato ang tuluman nun, gabagdag gabalgada, satod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lombia Pagadian, ang Camp Health. Adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Dahil pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mausal sa Dr. Gino Olivo Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Dr. Vian Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran. Pwede mong mutawag or mutext. Cell phone number nga 0935-596-6752. At ang usbon, 0935-596-6752. Mao kana ang Camp Health Multi-Specialty kabagdag gabalkada sa alang niadtong gusto no nga magpa-check up sa inyohang panlawas. Mao gyud labing mahinungdanon kabagdag gabalkada no ang pagpakonsulta gilayon ngadto sa Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, ang Iliana Bivio College, padayon nga ningabag sa tuwa nga tulumanon ang bagtingan sa katawhan, no? Alang ni adtong mga both meskwilag kulihiyo, or di ba ka, karong mga panahon na kaya wala pa mo nakapa-enroll, pero dang second sem, planuhan na ninyo ugtaman, nga dito mo magpa-enroll kabag de Gabalcada pinagi sa Iliana Bivio College, pwede mong makapili sa inyong klase. Buntagon, hapunon, or panggabi nga klase, usa ka pribadong tulungaan, apan ubos kayo og tuition fee kabag de Gabalcada, no? Mao ka na ang Iliana Bivio College. Og sila di ay kabag de Gabalcada nagpahibalo nga migawas naman day ang resulta, no, sa criminologist licensure examination. Adunay overall repassing rate ang Iliana Bivio College nga 69.64%, no? Out of 56 examinees, dunay 39 ang nakapasar. Apil na nini ang 31 ka mga first time takers nga dunay passing rate nga 77.50%. Og ang 8 ka repeaters, no, nga hinungdan nga kuha stops kini sila og 50% nga passing rate. So congratulations sa mga nakapasar sa criminologist licensure examination, no, sa tuang mga criminology student sa Iliana Bivio College. Congratulations. Ingon man usab, good morning diay ni kinsa man ni Tercy Lascunia, good morning. Juanita Calderon Tilaon, good morning sa Barangay Kulumulave. Marley Templado sa Golden Flower Lumad. Happy Jude mi maapil sa Kumbana gahapon sa Hitabo. Oh, minutes radyod ang distance, Stilan. No? May gani kay naluwa kining nakalikay pagidin tawon. Vanex Abamunga, good morning. Stanan nga nagpaminaw, may buntag. Oh, napod diri oh. Ang kanapong van paingon sa Pitugo, kusog pod kay magpadagan. Basin og likuon kay mo overtake yun. Ang pirming gadali. Oh. Yan lagi mga high-es nga van, no? Mo isagad kusog kay magpadagan kabag digbalkadas, 'di ba? Mauna nga nyarabag makuan, no, malambigit sa disgrasya, may lagi yung tagkamura mo isakay ni ana, wala gi problema, no? Pero kung ugaling na yung mga pasahero ang inyuhang sakay, inyuhang ginantulubagon, di ba? Munay angayan yung hinumduman mga drivers. Anyway, alas 6:35 atong oras, kabag de Gabalcadas, good morning po ni Rosalie Dalaripin sa Maymulom, Lapuyan, Zamboanga del Sur. 5 RG Store di ay sa Bulatok, Pagadian, good morning. Kanimo di, madam. Salamat sa pagpaminaw sa kanunay sa Radyo Bagting. Oo, di sa may 5 RG Store. Diyas sa Bulatok. Og line pang niabag ang National Irrigation Administration kuniya. Padayon usab kabag de Gabalcadas nga nagpahibalor, nag-ahuag sa itong mga mag-uuma. Nakugaling, doon na may mga reklamo, di ba ka mga pangutana, mahitungod sa ilang programa. Pwede mo nga mutawag sa 0985-845-4566 or di ba ka ha, bisitahan mismo ilang buhatan nga nahimutang sa may Regional Center, Balintawak, Pagadian City. Mauka na ang National Irrigation Administration. Okay. Alas 6:36 na itong oras, kabag de Gabalcadas, no? So, kaganina, ato ang nalakbitan kabag de Gabalcadas, no? Ang mahitungod bitaw sa nag-singabot nga barm election, no? Mga kabagting o mga kabalcadas, di ba? Sayod ta, nga nagadool na gyud ang labing una nga barm election, no? Og gani ang atoang mga kasundaluhan, no? Gipadala na ngadto sa mga lugar nga under sa barm parliament election kabag de Gabalcadas, no? Bangsamoro parliamentary election nga kini ipahigayon karong sunod Lunes, no? Sunod pa pitsa 14. Kay pisa 7 pamata sunod Lunes, so di, sa sunod pa gyud nga Lunes nagkaduol na gyud kabag de Gabalcadas, no? Og mahitungod niini matod pa ni General Antonio Navarrete Kabagdig Balgadas, ang Chief of Staff sa EFP, nga andam na matud pa ang kasundaluhan, no? Andam na ang kasundaluhan aron nga mahimong hapsay ug malinawon ang labing kinaunhan, no, ug makasaysayanon nga election sa BARM. So ania ang tipik sa pamahayag ni General Navarrete kanang kinaunhan ni K. Oo. Atong paminawon Kabagdig Balkadas, kun unsa na ba kaandam, ay nguman unsa ang ilang gipang buhat sa iyang mga ginsakpan nga mga kasundaluhan.
12: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katawhan.
13: We are well prepared. We have enough forces. All contingencies are being prepared. So, siguro challenges, kaya-kaya naman natin. If we look at several areas, maraming okay na na kayang-kaya na ng ating force.
12: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katatawhan.
0: So, mao to'y pamahayag, no, tipik sa pamahayag sa tuwang Chief of Staff sa EFP nga si General Antonio Navarrete Kabagdig Balkadas, no, nga ang atong kasundaluhan, no, anda matud pa nga muhata gayod og seguridad alang sa mga empleyado sa Commission on Elections sa higayon nga dad-o na niini ang mga election paraphernalia ngadto sa mga Treasurer's Office sa nagkalain-laing lungsod sa BARM region, no, kay gawas sa EFP. Ana usab ang ato ang kapulisan Kabagdig Balkadas, di ba? Ang kining kapulisan o kining atong kasundaluhan, sila mangyud ganunay ang magtinabangay alang sa pagpatunhay sa kapsay ug kalinaw, no? Aron nga mamintinar ang kaluwasan o seguridad sa palibot Kabagdig Balkadas dili lamang sa eleksyon apan sa tanang higayon. Pero ang crucial gayud Kabagdig Balkadas kun ugaling adunay eleksyon, di ba? Nganuman tungod kay lagi gumikan sa gahomba because of powers, halos tanan nga mga ni kandidato gustong mudaog, di ba? Sumuna nga digid malikayan nga adunay mga kagubot nga mahitabo, adunay kaguliyang nga mahitabo tungod kay kuno galing maguna adunay usa ka grupo nga maguna-una mubalos pa ang usa ka grupo, di ba? Ana man ang nahitabo ugon, mahitabo kasagad Kabagdig Balkadas. Mao na nga kanunay nga gibalik-balik nga atong kapulisan o atong kasundaluhan non-partisan. Oh, dili wala matud pay gidapigan. Dapat neutral, naalang sa tunga, di ba? Mao magini kanunay gisilse sa ilahang kini ang gimando sa ilaha Kabagdig Balkadas. Why dapigan? Kinahanglan nga magpabilin mo nga anaagid mo sa utlanan nilang duha, sa mga duha ka partido o pila ka partido nga nanagan Kabagdig Balkadas, no? So mauna nga gisiguro, gipaniguro sa tuang kining kasundaluhan pinagi ni General Navarrete nga kaya nga panalipdan sa mga kasundaluhan ang atuang mga personahe sa COMELEC. Og lakip na usab kaya niini nga ipamintinar ang kahapsay og kalinaw aron lamang nga makabot ang labing una og makasaysayanon nga BARM election Kabagdig Balkadas, no? Og alayo niini, no, niini nga maong nagkaduol na gayod nga BARM election, gibutsag usab ni Western Mindanao Command or WestMinCom Acting Commander Major General Jose Vladimir Cagara nga bisan pa man tuod nga ubos ang bahat sa seguridad ilabi na sa tawi-tawi og basilan apan dili matud pa sila magkumpiyansa, no? Og ilang gipaniguro nga magpabilin nga lig-on ang ilang pwersa sa nasangpit nga mga lugar Kabagdig Balkadas. Og aduna matud pa mga lugar nga gipailalom sa election areas of concern. So unsa kaning mga lugar ani ang pamahayag usab sa Acting Commander, no, sa WestMinCom nga mao si Major General Jose Vladimir Cagara.
12: Mula-
14: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
15: Ay, may mga na-determine dyan ng mga election areas of concern na really need to focus our security forces. Yes, actually, I already gave instruction and guidance sa mga joint task forces commanders to immediately deploy na yung ating mga forces. We cannot wait na kung kailan pa may mangyari. It's a preemptive measure on our part. And of course, as the election nears, mas dumadami yung deployment.

0: Sa botoy pamahayag usab sa tuang Westmincom acting commander nga si Major General Kagara Kabagdig Gabalgadas no nga diin ubos lamang matud palagi ang bahat seguridad sa Tawi-Tawi ug Basilan apan dili paghihapon kini ingon nga nagpasabot nga kinahanglan na sila nga magpaluwag sa seguridad. Kinahanglan paghihapon niini nga ilahang siguraduhon Kabagdig Gabalgadas ang kaluwasan sa publiko, di ba? Kaya pinaka-importante gayod niini mao ang kaluwasan sa publiko Kabagdig Gabalgadas. Kaysa ito nang ikaingon, kung ugaling manggod luagan, basin niya o gadunay mga panghitabo ba, nga dili bitaw nato matag-an Kabagdig Gabalgadas, no? Ilabi na matud pa nga dunay mga lugar nga gipailalom sa election areas of concern, nga mao kining Central Mindanao ug Lanao del Sur, no? O gimanduan na ni Major General Kagara ang mga hepe sa Joint Task Force nga mag-deploy o augmentation force sa mga lugar nga napunting sa ilahang intelligence unit aron nga malikayan ang unsamang mga bahad or kagubot Kabagdig Gabalgadas atol mismo sa maong adlaw or di ba kaha Kabagdig Gabalgadas sa dili pa maabot no ang mismong adlaw sa piniliay, di ba? Kaya kung yung kahinumduman, pipila na ka mga insidente sa pagpamanhig, no? Sa mga lugar nga gikat dunay naapil ba sa BARM election. Hinoon, wala man giingon Kabagdig Gabalgadas nga election-related ang tanan, pero at least ba, no? Ang atuang mga kasundaluhan o kapulisan, dili magkumpiyansa Kabagdig Gabalgadas, no? Kay karong panahon na lagi, doon na maguyuban nga sakyan bar pahimuslan ang mga uban bitaw nga unsay mga kinagasingabot nga activity, di ba? Aron nga mapasanginlan Kabagdig Gabalgadas ang usa ang certain person, no? Munay angay nga bantayanan sa tuang mga awtoridad, di ba? So manghinaot ta, no, nga sa labing una o makasaysayanon nga BARM election mahimong magmalampuson o ingon man magmalinawon ang ilahang election Kabagdig Gabalgadas, di ba? Dili na to ipaagi sa mga unsa man nga kinibitaw madugoon nga krimen, dili na to ipaagi sa kining dili maayo tungod kay kun ugaling gusto gid mo nga moalagad, no? Dili na lang unta mag-election Kabagdig Gabalgadas kundi man day mo kadawat nga mapilde, di ba? Election nga ni, vote pasabot. Magpili ang mga katauhan. Unya karon Kabagdig Gabalgadas kay makatauhan kay ang pilion ang dagko maghinatagan. Ha? Oh. Ay nako. Bitaw. Muna Kabagdig Gabalgadas nga muna ang tuang no? Gihimong pagpangandam sa tuong mga kasundaluhan sa tuang kapulisan o guban pang tanang sektor sa katilingban, no? Nga dunay pagpakabana sa nagsingabot nga BARM parliamentary election karong September 14, 2026. Alas 6:46 na itong oras, Kabagdig Gabalgadas. Sa dali pa tayo padayon sa itong liskutanan karong buntaga, tos ang pasalamatan usap, ang Petron Gasol nga niabag sa programa Bagtingan sa Katauhan. Alang na itong mga gusto mo palit, or baka magpatubil, o liquefied petroleum gas, at doon sa Petron Gasol. Ang ilang main, nahimutang doon sa Santiago, doon sa Dibim. Ikaduhang branch na himutang sa Duterte Street, Gatas Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang main na himutang sa SMC College, dool at Bank sa Pagadian Showmate o Bosabes Emporium. Lain pa mga outlet na himutang sa Lungsod sa Dumalinaw, Tukuran, Aurora o Lungsod sa Dumingag. Ayaw kalimot, Petron Gasol, gipanagiyan ni former City Councilor, Jesus Idol John Bahamonde o siyang anak na si Clarissa Iza Bahamonde. Alas 6:47 na. Samtang sa bigas bahin Kabagdig Gabalgadas, no? Samtang nagkadool ang BARM parliamentary election, nagkadool na usab Kabagdig Gabalgadas ang barangay o sangguniang kabataan election, di ba? Hangtod ning kasamtangan, wala pa'y bagong balaod Kabagdig Gabalgadas nga nagdeklarar nga mapospon, no? Mapospon Kabagdig Gabalgadas ang barangay o sangguni ang kabataan eleksyon. Buot pasabot, kuno galing dilip gyud da wala gi balaod nga mapasar kabagti kabalkadas, tuloy ang eleksyon sa barangay o sangguni ang kabataan karong November 2, 2026. Ha? Humana, nakalabang na siya, nakapasar na sa Kongreso, pero sa Senado, wala pa kabagdig kabalkadas, gani padayon pag itoki usab, ang gatong 5-term extension, 5-year, no? Term extension sa ato ang mga barang kasamtangang barangay o sangguni ang kabataan eleksyon. Di ba? O kagahapon kabagdig kabalkadas, no? Kagahapon adlawa, ang usa sa mga giimbita kagahapon dito sa Senado mao kining PPCRV kabagtig kabalkadas, no, ang personahe sa PPCRV. Unsa man ning PPCRV kabagtig kabalkadas, di ba? Mao ni sila ang Pastoral Council for Responsible Voting, di ba? Usa ni sila ka non-partisan, non-sectarian o non-profit organization kabagtig kabalkadas nga affiliated sa Catholic Church. No, mao ni sila ang gitawag o PPCRV. Ato ang pamation, ang pamahayag sa ilahang kining official kabagtig kabalkadas nga matod pa nini, mas dako ang madaginot sa gobyerno kuno galing mapadayon matod pa ang barangay o sangguni ang kabataan eleksyon karong November 2026. Ania ang iyang pamahayag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: Kung gagawin natin yung eleksyon sa November 2, mas malaki yung matitipid natin kumpara dun sa mga nabanggit pa ni Chairman ng COMELEC. One thing is that pagka tayo ay halimbawa nagbago ng pecha, the following month mag-o-open na kaagad yung registration for new voters or for those people na hindi nakapag-registro. So dadami po yung ating magiging registered voters kumpara kung ngayon na peg na yung kung ilan. So dagdag gastos po yun. Kaya kailangan i-an rin po natin, sa alang-alang din po natin yun, na yung gagastusin mas lalaki. Kasi dadagdag yung ating mga registered voters. Kaya yung binabanggit kanina about the printing of the ballots, i-increase po yun. Yung mga overtime pay at saka yung mga additional payments sa mga personnel, additional casuals, dadagdag uli yun. Pangalawang punto po, in 2-3 weeks time, mag-start na po yung training ng mga teachers para dito sa November 2, 2026 election. So kapag pagka yan natuloy, meron naman ang pondo na yan na nakalaan para doon sa training ng mga teachers, pati yung mga other aspect pa, like for example yung mga packaging and deployment of ballots, no? Several months ago, nakita ko po yung mga ballots. Handang-handa na eh. Nadudo na po sa warehouse sa Binyan eh. So talagang kung pag-uusapan natin yung kahandaan ng COMELEC, I would also agree na 95% ready na yung COMELEC eh. Kaya kung ito ay pagpapaliban natin at pag-uusapan natin yung financial aspects, malaki po yung dagdag kesa naman sa halimbawa natuloy natin yung eleksyon kagaya nga po na nabanggit ko, tapos pag-uusapan pa rin natin yung extending the term to from 3 to 4 to 5, pwede pa naman yun i-apply doon sa mga mananalo for the November 2 election
3: Thank you, wind up, Director Sano.
2: Opo. And then lastly po, yung ating pong eleksyon, kagaya nga po na nasabi ko, kapag ito ay naset na ng masyadong malapit na, iba po ang ano talaga ang maging epekto po niyan negatively. Ako na po yung nagsasabi sa tagal na po ng aking experience sa larangan po ng halalan. Maraming salamat po.
3: Thank you.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingin sa katauhan.
0: Sa bato'y pamahayag gabag na gabalgadas no, sa personahe o sa kining usa sa mga personahe sa PPCRV gabag na gabalgadas, sakto po, di ba? Manigingon bang all set na ang tanan? Preparado na ang ato ang Commission on Elections. Tungod kay ang kumelek, karon nga election sa barangay, manumano nga election gabag na gabalgadas, dili automated election, di ba? 95% na matod pa nga andam ang kumelek. Dayon, kalit nga i-postpone gabag ni gabalgadas, tungod lang lagi matod pa sa krisis. O niya gusto sa gobyerno nga makadaginot. Diba? Kung sumadahon gabag ni gabalgadas, matod pa sa itong nabati, nga kung na ma-postpone, syempre, for following days or month, magsugod na gilayon gabag ni gabalgadas, magbukas na po ang registration para sa 2028 election. Mas madak-an hinoon kabag ni gabalgadas og samot ang atoang gobyerno tungod kay duna na po'y madugang ang mga registered voters kung imong ikumparar kabag to gabalgadas nga duna na'y record ang kumelek kung pila ang registered voters alang sa barangay og sangguniang kabataan election nga unang gikatakda sa Nobyembre 2, 2026.
1: Radio magbating.
0: Diba? Munigingon ba nga gusto mang kata makadaginot? Nga nung kinahanglan pa man nga paabuton, paabton o lain pang katuigan nga diin na pwede man nga mayon taga kung ugali nga mag-postpone o election karon, dayon dili magbukas ang atuang registration para sa next election. Diba? O nga to think ha? Nga for example, ma-move og 2027 or 2028 ang election kabag ni gabalgadas, may man og dili musaka ang edad sa tawo, di ba? So mauna nga duna gyud madugang kabag ni gabalgadas, musamot tinuon nga madak-an ang atong gobyerno. Nga may tag kontrolado nato ang panghitabo kabag ni gabalgadas, di ba? May tag kontrolado nato kung unsay mahitabo sa tuang nga kining palibot sa tuang nga nasod or sa uban nga nasod kabag ni gabalgadas nga maapektuhan sa tua. So sama gud karon. Kisay nagtuo kabag ni gabalgadas nga maapektuhan ta nining kining Middle East crisis, di ba? Why nagtuo kabag ni gabalgadas? Why nagdahom? Mao na nga mentras nga naka preparar na nga tuang kumelek, mas maayo hinoon nga mapadayo noon ka nga i-postpone.
1: Radio magbating.
0: Anyway, kabag ni gabalgadas, sa samtang sa hindi pa matapos di ay, alang niya itong nangutana kung doon na ba distribution karong adlaw sa kining uplift o oh, paminaw ha uplift pro ang payout kabag ni gabalgadas o oh, nea ang September 2 ang mga katawhan nga lumulupyo sa Ramon Magsaysay, Suminot, Midsalip, Mulawi, Dumingag, Mahayag, Aurora, Tambulig ug Josefina katong mga unpaid payout schedule matud pa kini ang venue dito sa Mulawi Gymnasium dayon. Og mga adlaw, September 3, alang sa mga lungsod sa Bayog, Kumalarang, Lakewood, Tigbaw, Dumalinaw, Gipo, San Pablo, San Miguel, Dinas, Dimataling, Pitogo, Tabina, Vince Susagon, Margo sa Tubig, Pagadian City, Labangan ug Tukuran. Ang venue sa May Subanen Hall, Dao, Pagadian. Uplift payout schedule kini kabag ni gabalgadas. Katong nakadawat og tag 2,000 pesos kada bulan. Gikan January at July to December. Sa dili matud pa maka-claim, no? Sa tanan nga mga municipalities nga dunay mga benepisyaryo nga dili maka-claim sa uplift assistance during sa ilang scheduled payout dates, pwede ninyo i-claim pagka September 4. Diri ra gihapon sa May Subanen Hall sa Pagadao, Pagadian City. Mao ni ang tuang nakuha nga schedule sa payout ninyo sugod karong adlawa. No? So atong usbon karong adlaw unang mag-payout ang Ramon Magsaysay, Suminot, Midsalip, Mulawi, Dumingag, Mahayag, Aurora, Tambulig ug Josefina ipahigayon sa Mulawi Gymnasium. Ug mga adlaw alang sa mga beneficiary sa Bayog, Kumalarang, Lakewood, Tigbaw, Dumalinaw, Gipo, San Pablo, San Miguel, Dinas, Dimataling, Pitogo, Tabina, Vince Susagon, Margo sa Tubig, Pagadian, Labangan ug Tukuran. Sa mga dili maka-claim sa unang schedule, pwede ninyo nga i-claim pagka September 4, Biyernes. Anyway, wala ko yung oras. Salamat sa pagpakiguban. Hangtod na lamang sa ugwa pohon. Sa programang Bagtingan sa Katawhan, alas 6:58 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
3: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Kagara ug tambal gipang inom, nagsinaw ug balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na ug inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isi ha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanaymutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas basko.
9: Are you planning to build your dream home?
10: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras si Bian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:05 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Miyerkules, pitsa 2 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages. Sa Radyo Bagting News official Facebook page o galakip na usab sa BBC's Entertainment, mamonitor usab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
4: Sa uluhan sa balitang lokal, mga driver giawhag ni Kasim Purong nga sundon kanunay ang speed limit aron makalikay sa disgrasya.
1: SSS Palengke Caravan ipay gayon sa lungsod sa Dumingag, Zamboanga del Sur.
4: Sa uluhan sa balitang regional, kanhi barangay chairman patay human gipusil sa Ongkaya, Pukan, Basilan.
1: Motorista gikan sa Libungan patay sa pagpamusil sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, issue sa paggamit sa mga alias gipasabot ni Senator Judge Soto pinasikad sa balaod.
1: AFP certificate gigamit sa DepEd alang sa 15 million pesos nga pundo.
4: Sa uluhan sa balita international, Iran nagpasidaan sa mga nasuda nga magagamit sa Estados Unidos.
1: Strike sa airport workers sa Kenya, naghatag o kansilasyon sa mga biyahe.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, NFA magsugod na sa pagpalit og presko nga pasi sa humay sa mas taas nga presyo karong bulana.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Joshua Paso makigsangka sa Japanese MMA star nga si Yamakita karong Nobyembre.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, bulan sa Setyembre mao ang Suicide Prevention Month sa Iran ta mga pamahala.

0: Agi aron stay healthy ang mental health.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner gilang amahan sa Integrated Bar of the Philippines, kinsa siya.
0: Sa luhan sa balitang showbiz, Carmel Collado mapresentar sa Pilipinas Eurovision.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Daryl Licat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Onyot Lirazan.
2: BBC Bagting Balita.
1: O karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
2: BBC Balitang Lokal.
0: Hugtanong nagpasidaan sa publiko si Kashim Purong, LTO 9 Investigator. Ngadto sa mga driver nga dili magpakusog silang pagpadagan aron malikayan ang disgrasya sa kadalanan nga mamahimong resulta silang kamatayon. Nagkanayon si Purong mahinungdanon sundon kanunay anga. Gipatumang polisiya sa mga matag LGU mahitungod sa speed limit. Silang pagpadagan sama na lamang sa lungsod sa Dumalinaw. Ugugot nga niining gipatuman ang 30 km/h. Din nahitabo kagahapong adlawa ang mangilngig nga aksidente sa kadalanan nga nihunos og 7 ka kinabuhi. Samtang ngayon usab sa kanunay nga kon paniguruhon nga anaa sa maayong kondisyon ang gimanihong mga sakyanan. Tungod kay mausab kini ang sagad sa hinungdan nga disgrasya sama na lamang sa pagkagar sa brake.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, dadon sa Social Security System kon SSS ang nagkalain-laing serbisyo ngadto sa Dumingag Public Market ugmang adlaw Setyembre 3, 2026 isip kabahin sa SSS Palengke Caravana. Tumong nini nga mapaduol sa mga miyembro ug publiko ang mga serbisyo ug impormasyon kabahin sa SSS lakip sa mga serbisyo nga nahimong mamahimong ma-avail sa mga katauhan mo ang pag-issue sa SSS number, pagbag-o sa member data, pag-verify sa contribution og SSS records, employer registration, PRN generation, loan application ingon man, my SSS registration og assistance. Dugang pa maghatag usab ang SSS og tubag sa kinatibuk ang mga pangutana og uban pang mga serbisyo nga may kalabutan sa ilang programa. Gidasig ang mga miyembro og residente sa Dumingag nga pahimuslan ang maong kalihukan aron mas mapadali ang ilahang mga transaksyon sa SSS.
2: BBC Balitang Regional.
0: Patay ang kanhing barangay chairman human gipusil niya itong Agosto 31, 2026 sa hapon sa barangay Tugbato o Kaya Pukan Basilan. Gilang biktima nga si Jura Maharana, kanhing barangay chairman sa barangay Buhi Soyak. Base sa inisyal ng impormasyon, miato si Maharan sa barangay Tugbato aron motambong sa usa ka selebrasyon sa kasal dihang nahitabo ang pagpamusil. Wala pa may ilihan sa mga otoridad ang sospek o wala pa usab matino o ang motibo sa krimen o guban pang detalye sa insidente. Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron mailahan ang responsable sa pagpamusil o masuta ang tibok panghitabo. Gipaabot ang dugang mga impormasyon samtang nagpadayon ang investigasyon.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ang 44-anyos nga motorista human gipusil alas 9:25 sa buntaga kagahapon sa National Highway dapit sa Sitio Manito, Barangay Dalumangkob, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Gila sa Sultan Kudarat Municipal Police Station ang biktima nga si Michael Mubesa Kahilig, 44-anyos minyo, residente sa Barangay Sinawingan, Libungan North, Cotabato. Base sa initial nga investigasyon sa PNP, nagbiyahe ang biktima sa maong dalan sakay sayang ito mga Kawasaki Roser motorcycle nga dunay plate number MA77880. Dihang gingong gisundan siya sa usa ka lalaki nga nagsakay usab og motorsiklo. Kalit gingong gipusil sa suspect ang biktima samtang nagmaniho kini. Nakaangkon ng mga sama tungod sa bala sa nakalainlaing bahin sa lawas si Kahilig nga mahinungdan sa iyang kamatayon. Gidala pa kini sa ospital upon gideklarar nga kining dead on arrival. Na-recover sab sa crime scene ang pipila ka basa sa bala gikan sa armas nga wala pa matino ang klase. Padayon karon ang investigasyon sa SKMPS aron mailan ang mga suspect o matino ang motibo sa pagpamusil.
2: BBC Balitang BBC Balitang Nasyonal.
0: Giklaro ni Senator Judge Vicente Soto III ang gingong journal sa impeachment court bahin sa pagpangutanan sa pribadong piskala nga si Attorney May Condivina Gracia sa miaging simana. Gihimo ni Soto ang manifestation sa wala pag-iaprobahan ng impeachment court sa journal sa hearing. Ang Senator Judge miingon nga nabalaka siya sa usa ka balita nga nag-ingon nga si Divina Gracia wala gitugtan sa mga mutubag o gibaraw sa makadaghang higayon samtang nagpatinaw labi na sa pagpangutana bahin sa paggamit sa mga alias. Kahinumduman nga kini ang pangutana gikan sa Senator Judge nga si Robin Padilla atol sa trial nito Miyerkules Agosto 26. Sa usa ka manifestation sa wala pa magsugod ang ika 29 kaadlaw sa speech kan impeachment trial nga si Vice Presidente Sara Duterte ni atong Lunes, si Soto miingon nga human sa preview sa journal iyang nakita nga si Divina Gracia nakatubag sa kadaghanan nga pangutana og ang mga tubag ni Divina Gracia kausa o kaduha lang na balda. Gipunting usab ni Soto nga ubos sa Republic Act number 6085 ang paggamit sa podium o alias nga Pilipinas gitugtan lamang alang sa literati, sinema, telebisyon o guban pang kalingawan kung ang adunay tao nga nagtago sa luyo sa usa ka alias kinigiisip nga usa ka alias. Apan kung walay tinuod nga tao sa luyo sa alias kini ang giisip sa usa ka hinimo-himo o peke nga ngalan. Gipasalig usab ni Soto nga gihimo niya nga pagklaro aron masabtan ang publiko og sa mga miyembro sa korte kung unsa gyud ang giingong journal sa impeachment court.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, ang Department of Education kon DepEd ubos sa kaning sekretary nga si Sara Duterte gingaw migamit og standard nga sertifikasyon gikan sa Philippine Army aron suportahan ang 15.54 million pesos nga pag-angkon para sa confidential funds sumala sa tigpamaba sa House Prosecution nga si Representative Zia Alonto Adjong. Ang sertipiko nagpamatuod sa pagpahigayon sa 8 ka Youth Leadership Summits kon YLS og 53 ka Information Education Campaign sa 1st Infantry Tabak Division niya itong 2023. Bisan pa, wala gipunting ang impormante. Wala nagpamatuod sa bisan unsang ganti o bayad. O wala indikasyon nga gigamit ang confidential funds sa DepEd. Sa testimonya ni Colonel Munaros Buransing II, iyang giklaro nga wala'y kwarta gikan sa DepEd nga gipadala sa iyang division na para sa maong kalihukan. Mingon siya nga, kiniusa lamang ka-standard nga dokumento sa ilang partisipasyon. O iyang naibalaan nga gigamit sa DepEd ang sertipiko sa liquidation response sa Commission and Audit. Dugang niya nga gigamit sa DepEd ang certification isip tubag sa COA Audit Observation Memorandum na nangayo og ebidensya sa 15.54 million pesos nga mga pag-angkon sa ganti. Sumala ni Representative Jude Asidre ang paggamit sa sertipiko isip ebidensya sa liquidation mahimong usa ka indikasyon sa sayop nga representasyon. Dugang ni Asidre nga ang questionable paggamit sa dokumento kinahanglan nga mag-aghat og mas lawom nga imbestigasyon.
2: BBC Balitang Abroad.
0: Nagpasidaan ang Iran sa mga nasud sa ubang rehiyon nga dili magpagamit sa US para manglusad og pag-atake sumala sa Iranian military nga dili sila magpanuko o nga balusan ang mga nasud nga magtugot sa US. Matud pa, kinahanglan nga huna-hunaon nga adunay ligon nga relasyon ang mga sundalo sa Iran o Iranian Revolutionary Guard Corps nga makahimo o grabe nga pag-atake. Una niini napugan matud pa sa Air Defenses sa IRGC ang MQ-9 drone sa Estados Unidos sa sidlakang bahin sa Strait of Hormuz. Kainumduman nga niabot na sa 3 ka mga individual ang namatay human sa gihimong pag-atake sa US sa Larak Island sa Iran.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, libuan ka mga pasahero ang nadilata sa ilang mga biyahe sa mga nagunang airport sa Kenya. Human sa go slow strike sa mga empleyado ni ini nga anaana sa ikaduhang adlaw, ang nasangpit nga lihok protesta sa Jomo Kenyatta International Airport, gipangunahan sa Kenya Aviation Workers Union Konkawo tungod sa walay pagsinabtanay sa collective bargaining agreement o walay kooperasyon gikan sa mga hingtongdang otoridad sa airport o airline companies. Tungod sa mga sitwasyon, pipila ka airports o airline ang nagcancelar sa ilang mga biyahe padulong sa Nairobi tungod sa mga nahimong problema sa air traffic control. Niabot sa sobra sa 12 ka oras ang pipila ka pasahero sa paghulata dito sa airport. Una, nagabiso nga nakansilar o gibalhin sa sunod adlaw ang ilang mga flights. Padayon sa ilang dialogo ang pamunuan sa KAWU sa mga opisyal sa gobyerno para marisolba ang maong isyo. Apan, padayon ang strike samtang nagpadayon usab ang negosasyon.
0: Samtang sa detalye sa balita negosyo, gipahibalo karon sa National Food Authority kon NFA nga magsugod na sila sa pagpamalit og bag-ong ani nga humay sa mas taas nga presyo sa bulan sa Setyembre. Sigon ni NFA Administrator Larry Lacson, gilauman nga mas dako ang kita sa mga lokal nga mag-uma kung magpatuma na ang bag-ong mga presyo dugang sa pagsugod sa ting-ani. Gikan sa kasamtangang 17 pesos matag kilo karon, usbawan kini ngadto sa 21 pesos matag kilo. Nagpasabot nga modugan kon madungagan og 4 pesos matag kilo ang kita sa benepisyo sa matag mag-uma. Hinuon, gipaklaro ni Lacson nga kining mga maong programa limitado lamang sa mga lugar nga dunay kaugalingong rice drying facilities sa ang NFA. Gipasabot sa opisyal nga importante ang maong pasilidad aron mag-uga gilayon ang humay nga mapalit og malikayan ang kadaot o pagkadunot niini samtang gihipo sa mga bodega sa maong ahensya. Sa pagkakaroon, ang mga paningkamot sa NFA field offices sa lain-laing rehiyon nagpadayon sa pagpangita o pagkontak sa available nga drying facilities aron ang pagpalit o basa nga pasi sa humay mapatuman sa tibuok nasod.
1: Ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita nangita baka magbarato pandi kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian dunay branches sa lungsod sa Aurora, Molave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayug, Buog, Diplohan, Imelda, Liloy, Tudela ug Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
1: Final na nga kon final na ang pakigsangka sa Pinoy MMA fighter nga si Joshua Pasio batok sa Japanese striker nga si Kito Pocketmonk Yamakita. Gikatakda ang ilang away karong umaabot Nobyembre 18, 2026 sa Ibarra Wave Arena uta Tokyo, Japan. Dipinsahan ni Pasio ang iyang one strawweight MMA title batok kang Yamakita nga gilang usa sa pinakadelikadong challenger sa division tungod sa iyang kusog sa striking o grappling. Matod sa ONE Championship nga mahimong kulbahinam ang panagatubang sa duha ka batikang MMA fighter tungod sa ilang nagkalain-lain nga estilo. Ang balita sports hatod kanato sa ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur, labi na sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw o Dumingag.
0: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gilang bulan nga Setyembre isip Suicide Prevention Month o sa kapanahon araw ipahinumdom sa kamahinungdanon nga pagpagkabana, mayong komunikasyon o paghatag suporta sa mga katawhan nga nagatubang o kalisdanan. Giawag ang tanang mga musta sa ilang mga minahal sa kinabuhi, maminaw nga walay paghukom o judgment o pagpakita o pagkalumo sa o pagpasabot. Importante usab ang pagpangita o kasikan kasaligang tao nga mahimong kaistorya o pagpangayo o tabang kung nabugatan na sa mga problema. Pinaagi sa padayong koneksyon, pag sinabtanay o suporta, makatabang ang komunidad sa pagpalambo sa mental well-being.
1: Ang balitang kahimsog sa panlawas at kinato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty dunay unom ka mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang espesyalistang doktor si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Rivina Bangkoro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalier, Dr. Janine Aliponso. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC BBC Martin Martin Balita. Nasayo kabal.
1: Alright, mga kabagting kabukada, and of course, bagting 27, dinita sa Nasayod Kaba Corner. Nasayod ka ba nga sumad karong adlawa, September 2, tuig 1914, natawo si Fred Ruiz Castro. Kinsa man ni si Fred? Sa Lawag, Ilocos Norte, gilang bantugang huwis o legal expert nga gila isip amahan sa Integrated Bar of the Philippines. O sa katiniente o veterano sa ikaduhang gubat sa kalibutan nga nakasugakod sa Bataan Death March. Dili lamang kana nagsilbi si Castro isip executive secretary o boss ni Presidente Ramon Magsaysay. Mas nahimong inila gumikan sa iyang gibungat nga doktrina nga those who have less in life should have more in law. Sa wala pa siya gi-appoint sa Korte Suprema. Nasayran usab nga nagsilbi siya isip ika-12 nga Chief Justice sa Pilipinas ika-1976 hangtod sa iyang pagtaliwan niya atong 1979. Din gibiyaan niya ang usa kadako og makasaysayanong ligasiya pinagi sa pagtukod sa Integrated Bar of the Philippines, pagpaila sa katarungang pambarangay community dispute resolution system, apil na ang pagsulat sa gatusan ka landmark judicial decisions nga maoy patukurana na sa dakong kausaban sa balaod sa nasud. Now you know, mga kabagting o kabalkada, nga si Fred Ruiz Castro maoy amahan sa Integrated Bar of the Philippines.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
1: Ang balitang nasayod ka ba, hatod ka nato sa Eliana Bayview College nga nanaymutang sa Balangasan, Pagadian City. Naginusarang pribado ang tulunghaan sa sudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Eliana Bayview College dunay mga kursong gitanyag sama sa Bachelor of Science in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa imong klase, tagon hapon nun upang gabi e, busa ulan ay rason. Madili ka makatunghay labi na sa mga working students. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC BBC Martin Martin Balita. Mga madi o padi, andi ana ang balitang showbiz.
0: Alright, dito sa Balitang Showbiz, Bagting 29, napili si Carmel Collado nga mahimong pambato sa Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia 2026. Human siya midaog tali sa Siyama, kalaing candidates. Makikompetensya si Carmel batok sa mga pambato gikan sa Malaysia, Korea, Nepal, Laos, Thailand, Bangladesh ug Bhutan. Ang Eurovision Song Contest o sa pinakadako o pinakadugay ng live international music competition sa kalibutan.
1: Mao man ni katong si Vice Ganda mo'y nag-announce kani Eurovision. Nakitaan ra po na ko ni. Mayoy noon kay siya mo represent sa Pilipinas. Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naka-view karon sa BBC's Entertainment official Facebook page. And of course, good morning sa mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application o mga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Scarlett Mangilin Lira diha sa may Pantad San Pablo, Marley Templado diha sa Lumad Pagadian City o sa lain pang mga naka-view sa ato ang Facebook Live karon o katong mga nangutana. Asa dapita ma-download ang Radyo Bagting mobile application. Ma-download na ninyo mga kabagting o kabalkada sa Google Play Store. I-type lang ang Radyo Bagting. Binisaya ang radio. Dayon Bagting, mugawas na dayon na diha ang application nga susama ra po siya sa Facebook. Good nga i-download ninyo diha sa Google Play Store. Doon na siya itatak nga BBC Media ang inig-open mo diha, mo gawas na dayon ang Radyo Bagting og Bell FM as long as naa kay data connection, naa kay internet. Inyuhan nang magamit ang mobile application samtang kadayon gihapon nga nagpahinumdom ang LTO nga mutap mo sunod sa mga traffic rules mga kabagting og kabukada. Okay, sumasa nahitabo kagahapon dako kayong disgrasya and karon no natoy update nga pito na ang nakabsan sa kinabuhi. So mao na nga
0: magamping gid kanunay.
1: Magamping sa kanunay, check your brakes and dili pon magpakusog og padagan.
0: Maghinahinay lang gid pod no.
1: Maoro man gihapon pagkaabot god. Maghinahinay ka og magpakusog ka maorang abota. Importante nga dili madisgrasya nga
0: okay, importante safe ang mga pasero.
1: Yes. Safety is the first priority. Mm-hmm. Passenger is the first priority.
0: Yes.
1: Og ina mga kabagting og kabalkada. Samtang sa Pikas Bahin, karong bulana di ay mao ang Suicide Prevention Month. Mm-hmm. Just check your loved ones,
0: families.
1: Mm-hmm. Yeah, kumusta inyo ang pamilya din ha? Kung naunsa na ba sila, mas maayo man ang mangumusta ka kay ang imuhang pagpangumusta, dako na kay nag-impact sa ilahang kinabuhi. Matakay balo na dahil sila yung mga gipang hambin din ha. Ha? I-check na to si Nike. Nagproblema na sunga bayro nun kayos. Mga itong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7, karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Daryl Likat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Onyot Lirazan, daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, imedia.
2: BBC Bagting, Bagting Balita. Balita. Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
4: Ay, okay, ma'am. Ay, nagulak kay kung nag-migot-migot niya may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay at itong sunog gani nga. Pino? O, diliyak, Diyos.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka! Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest okay po, Kuya Boy. Awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest okay. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
11: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
12: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
13: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
12: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
13: Sabay ibati mo sakit imong hawak ana.
12: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni.
13: Sa pa murag magpangita na ka.
12: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gid siya.
13: So karon gimintin na lang nimo.
12: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
9: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
14: Radyo Magbating.
15: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
16: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras ug kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya. Ug kini pulsuhan sa mga katawhan. Ug karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
17: Ngayon kala, kumusta ang may buntag niyong tanan? Adlaw karon nga Miyerkules, September 2, 2026. Inyon sa babati ang programa nga Pulso sa Katawan. Inilabong sa nangunang radio station sa Nakbayan sa Pagadian. Hindi niyong mahigala. Elmer Bagits Maghanoy.
18: Kaya subscribe sa button mahigala. Magkikuban ka ninyo sa media oras nga talumanon ang programa. So ba yun mga higala, kumusta ang may adlaw ka na itong tanan? Miyerkules. Yan na kita sa beer mga higala. So, karong adlaw, so unang sesyon sa bulan sa September.
17: Oh, nililig na si Marichan.
18: Unang sesyon sa kuliang panglungsod diri mismo sa siyudad sa Pagadian. Why absinay? Kumusta to mga konsyal diri mismo siyudad sa Pagadian?
17: Kumusta man si Konsyal Lance Correa? Ready na. Sasta si Konsyal Jiger Riusa.
18: Ayan man usab, mga higala, at si Konsyal Roger Asinilio.
17: Uy, kumbati na.
18: Kita na to diya, mga higala.
17: At least kining tulo, kumbati na. Hindi na pa yung uban nga musunod. Pero sige lang, unyan lang to kay nalimot ko sa kwanda.
18: Nga manginaot ka nga, sugod gudag sa'yo. Sisyon regular, mga higala, sugod tag sa'yo. Labi nagdunay ka pang imbitar. Ka na ang itawag na to, mga higala nga, o... committee session lang, committee hearing.
17: Lain po ng committee hearing, session ron, session yun na,
18: regular na siya. O committee hearing, pwede lang malit-lit ginagmay.
17: Pwede mo lang ginagmay, pero hindi po may maalabiag ulahe, kay basi ko greedy ng tanan, ikaw lang ipaabot. Nyang session to, dito ko sugay ng reklamo.
18: So, dito na sa tuisgutanan, mga higala, kay... Atong Minggo manggal, atong isang adlaw. Kuyaw ni Tiguma.
17: Sige ka trending.
18: Lindot ni Tiguma mga higala kay ang sige ka trending unya ang ilahang ang piyesta og araw sunod.
17: Oh, isa ka bulan siyang activity nila. So at least nga mausa ang gasto.
18: Murag unique ba? Murag unique bitaw mga higala kinsa pugay nag so good yun din no kay unique ra mag para mausa ang gasto. Pista karon. Pagkaugma araw. Okay, para
17: so isa ka bulan nga activity nila.
18: Isa ka bulan activity mga higala. So nindot ng pagka hilo na ining ni muna nga nahimong trending karon ang barangay Tiguma. Kuya, ang Tiguma
17: ron. Okay, naman po ay mga ultimo ginagmay lang yan nila. Papriskon na yun. Kana kapulihon na po na uban ba? Mahadayon na ng eleksyon na yan.
18: Kinahanglan nga, madayon ganyang barangay eleksyon. Kay,
17: so good, nagasto.
18: Ang uban, mga higala, naku, nagasto. No, kapulihon ng uban kay... Ako nagagasto hapit na million baka ang gasto di ba ka
17: napay mga ginagmay ginagmay hatag napay kapi-kapi napay suspestilan napay solicitation na sa daghan kayo
18: eh napay hinlo na to nga nindot din yung nani nga manghinlo ta sa ato ang tagibarangay nga doon na mga giveaways ba kay active kayo.
17: Ato naman ka na yung himong eleksyon kada tuig.
18: Kada tuig lang ka-eleksyon, no? Kaya para ang mga drainages, ang mga daplin, mga igalas, mga kadalanan, hinlo.
17: Nya, ang mga tao po, malipay yun kada tuig yun ang eleksyon. Sige na sila kada batong mga yuda niya.
18: Yuda ginagmay. At sa paminahon kadali, ang tipiks kabahin sa mensahe ni Pagadian City Mayor Samico atong pagsaunog sa araw ng Barangay Tiguma.
16: Pulso sa Katawhan.
19: In a few weeks from now, Sadar ba?
20: A few weeks from now, mga 2-3 semana, magsukod na ang construction sa Gaisano City. Dito sa Tiguma, okay? Diyan sa crossing, kapag sa gasoline station, sa crossing, panoong North Taper, siya ang nandasunahan. Pare-pareha po ni Kadaka sa Robinson, okay? Kanisya, mo ikauban sa Gaisano Cagayan, Gaisano Butuan, Gaisano Valencia, Gaisano, Kanabagong, sa bridge sa Tubod, itabok ng Magas Tanggog, Kanabagong Gaisano, Ilahana, oba na sila. So, muna Gaisano City, dito sa Tiguma. Mayroon po kayo, di mo daw sila pwede magduol sa mayor, asa man may dapit ka, bawal na may magduol kayo, kay puro Gaisano. O sige, dito sa Tiguma, nang isa. Mayroon po kayo, dito silingan na to. So, pohon-pohon, gawas ninyo, pwede na po di matusin ko, dyan na lang mo. Kaya pagkahumano na, ang saan pangpod, at bang sa elementary school, diya po ang SM Super Mall. Ingo na nga akong amiga na sa taas. Ingo na rin na diha nga. Na-historyan na kong taga SM 5 to 10 years pa sila musulod sa pagandiyan. Ano gusto maging yan dugayo, no? Kapo gusto na mo musulod ng SM? Gusto mo? Sila dilip pa gusto. At anyway, dato ni aking tulo kasimana, nangabot ang ilang mga team, dire survey team nila, nag-survey na sa mga lote. So, pasagdayin na yung 50 katuig, paningkamuta ng tumasunod tuig, magsugod na ang SM delay sa Barangay Tiguma. So maybe, pag umanin ito ha, dapat isa ka number one na hardware sa Timog Pilipinas. Inyo nang i-browse din na the biggest hardware of the Philippines. Kanang mura po mall. Pero ayan baligya, puro lang hardware. No? Puro doorknob, puro mga hinges, mga suga, critical one, gano'n na, no? Number one is ang Wilcon hardware. Mamawala yung pinakal. Tanawan nyo, 109 store nila, a mall nila, na hardware. Waksinto Nuebe. Okay, naghan kayo. So, ikasinto Jis ang pagadian. Dire po to koron, naghan lang kamay sa Tiguma. Okay? Silingan na po na to. So, nalat yung tryout niya. Dandungagan ng Wilcon Hardware. So, siya ano, hindi po makapalit sa inyong gusto. Tanan yung gusto na ana. Ang problema na yung kwarta na po. Okay, kwarta na po lang ito ni. So, Jack, kompleto na kadiri sa Tiguma. Nalatay dagbongan mall, nalatay spilaan din ha, ang UC na groundbreaking ni the other two months ago, padakpo nilang hospital, tukod silang 5-story building na sulod. Ako kitabangan, makapalit siya kung nagugloti din ha, kaya magduhag na po siya another 5-story building. Soon, nalatay spilaan na, concentrated na siya para medical school, para mag-doctor, para mag-medtech, mga midwife, nurses, diha na tanan. So, kinsa gusto ninyo may mong mga doktor dere? Kinsa gusto may mong doktor? Doktor, kinsa?
21: Doktor sa mga chief.
20: Sige, katong gusto mag-doktor, kulang kalimo, kung kulang mong para pang-gastoing niko, kay kuyugan na mo dito. Paskalar ka mo, paskalar ka mo.
21: Instagram lang.
20: Ayaw lang kaguhol, kaya kung bigay na kapasar, bigay na kapasar mag-doktor, o imong ambisyon mag-doktor yun, pwede rapon. Doktor sa mananap na lang, sa ayaw, no? Pwede na lang yan lang kapado, kung hindi kapasar dito. So anyway, ang nanonord day version niya, trabaho na lang ito, imuna na siyang 60 meters wind na kasana, padoong na dito sa rotonda. Okay? Para dagan tagagian lang din sa Tiguma.
17: So at least debate na to, no? Nga, mga tao, hugyaw o pangatawang mga tao kay sa wapa mo kuan si Mayor Samico mga mensahe na makita nimo dito klase-klase lang nga mga activity na sila sayaw-sayaw, kanta-kanta dito. Nya to dito. Ang katong ato ang mga former city councilor, si Council Lansko to dito.
18: Mm-hmm.
17: So makita nimo ba nga mga bibog yun ang kaning kalihukan sa Barangay Tiguma?
18: Nya to po dito mga higala nakita nato si Konsihal Benvenido Colbe.
17: Oy.
18: To adito.
17: Isa man na konsyal. Tininood na gano'y imuha konsyal.
18: Niya.
17: Ayag yung balay konsyal ha. Ayag yung pauli.
18: Niya. Gawas anang na ang mga igala. To adito. Gihisgutan sa mayor ang mga programag proyekto sa Tiguma. Labi na kining mag-isgota og mall mga higala kay halos mga dagkong mall. Maguro nang trending pirmi ni Tiguma, no?
17: Okay, kanagong na pagsugod ana, wala man na sila income nga ma-share kay libre man ang buhes.
18: Ah.
17: Pero doon ay uban nga mga activity diha nga nagsige nagbayad po sila.
18: Ah. Muna mga higala nga, siguro mo na inungdan nga ni trending ni Tiguma.
17: Unya, ang uban kay... po na, kadaganon lang yun. Kanay mga sugo sa mga kahitasan.
18: Kay mudako ang Tiguma, ang mga mall nga isgutan sa mayor diha man gi butang ibutang Tiguma. So mo na nga karong panahon na mga higala aska iske tan-aw na to mga higala nga ang pamulitika ba ni abot na gyud sa sangguni ang kabataan.
17: Mga iske nga gamay lang gani dili lang mga ni mapil sa picture taking na dai mga piskon-piskon.
18: Yapil po na ninyo sunod ay.
17: Nah, usahay po, katong itawang opening nila. Itawag pa yun ni Mayor Samico, uy, ang iski to, adito. Tapos layo siya, dili yun may nang dinalian nga picture, dili yun siya ma-appeal. Kaya distansya mangon siya.
18: Mm-hmm.
17: Unya, ito nga, sa pag-picture na, si Mayor Samico sa opening, napos si Consul Roger Acidillo, muna itawag yun ni Mayor Samico, uy, ang iski. Nya, layo-layo ko, distansya, di mo lakaw pa yun siya.
18: Wala mga higala nga. I-appel ba yung nag-picture ng kuan kita?
17: Kanang ng mga certificate din ha.
18: Mga kalihupan din ha.
17: I-appel na certificate rin. Ultimo driver, tanod, uban pa din ha.
18: I-appel.
17: Street sweeper. I-appel na lang. Kaya hindi magpapriskon.
18: Samtang sa Picas Bahin, sa dugang nga kalambuan mga higala syudad, iskot mo itong kalambuan ng mayor, gawas anang naa, doon na po'y kalambuan alang sa mga estudyante. Sa mga nagtungha, mga higala. Kaya importante mag-inikirong panahon na kay naay daghang mall. Doon ay matukod nga mall, mga higala. O niya, ang musugutag sa dili, ang realidad anang naa, mga higala. Ang mga requirements, mga play kag mall, kinahanglan na good nag either college graduate, kinahanglan yung nag-college level.
17: Hindi mo na magsilbi ka itong istorya bito sa unang makahuna, makahuman lang ka o ganang kito 12. O kina, dili. Inig-apply ni mo, pangitaan, gyapon ka, o niya, dili naman good ka na diha. Mabot ang panahon, o mag-apply ka din ha, for the meantime, o niya, o di ba, mapadayon ka sa imo po trabaho diha, o niya, na yung mga dagkong posisyon, so kinahanglan yung nag-graduate ka college. Kaya aron nga naa jud kay ikapakita nga diploma kay mangita man nagdiploma may nag election sa barangay kay may unlag able to read and write.
18: Gawas karon mga higala nindot na pud kayo ang PCIC. Kaya to naman ang gisgutan na kaniadto tumanan labay nga adlaw mga higala kining duna na certificate nga maka-operate na gyud ang PCIC sa kurso nga
17: Midway Ferry, no? Upat katuig na gyud sila.
18: Upat katuig na gyud.
17: Mamon ay litis karon.
18: Unya. Gawas anang naa sayod ta. Ining Midway Ferry mga higala. Gamay ra ning kurso diris pagadian, pero demand ni siya mga higala kay kinahanglan man ni sa tanan labi na dagag ospital ang pagadian, dagag ospital ang pagadian.
17: Nano bra kana kadalili ni mos kanto malili ni mo ut kana building nga kuan na hospital na katong building nga dito hospital muna nga maglibog ka ba nganong ang uban mayon nga way hospital ang pagadian nano bra na magade
18: ang hospital mga higala
17: niya dapat ingon ni sabi ko nga mutukod og dako nga hospital dinhi na imong mga katong mga gagmay nga mga hospital pwede na ibaligya ninyo kay palito na sa ilado po kayo nga multinational corporation, himo ano dako nga hospital.
18: Ano kita ning hangyo nga amilyarin lagi daw.
17: Ano po dito panahon nga medyo apiki-apiki na. Pwede man na ibaligyan nila din magkatuntagyan niya, magpabilin nga stockholder. Na may mga inana ba?
18: Kailangan mga galang interviews media ni Pagilian City Mayor Samico o na Regional Director sa Commission on Higher Education.
0: Thank you po, sir. Nagdumalaw po kami dito sa PCIC, of course, to recognize po yung compliance din po ni PCIC in the offering of their Bachelor of Science in Midwifery program.
19: Ma'am, before ako pumunta kay Mayor, how important talaga yung isang program?
0: The COPC, sir. Actually, sir, ang COPC po, that guarantees that the program, the offering of the Bachelor of Science in Midwifery program, yan ho ay ginagrant natin sa mga programs being offered by our higher education institutions who have complied 100% with the minimum requirements of SHEL. So assured
19: po
0: kayo na may quality yung programa, yes, po.
19: Yung RD po talaga mismo nagdala dito mag personally.
0: Matagal na po kasi naming discuss sa aming Mancom. Nagkataon lang po na papunta rin kami dito because we went to one institution also to make to do an ocular inspection and evaluation of their program offerings. And then, sabi namin, dahil medyo malayo ang ating distance pagadian to Zamboanga, dalhin na lang din namin dito para hindi na mahirapan si Mayor.
22: Yeah, we're very thank you, ma'am. RD, salamat talaga because we've been waiting for so long. And of course, we must have that COPC kasi baka mamaya mag-graduate na yung natin, mga midwifery student. Tapos hindi, wala pa naman tayong COPC, no? Of all the four courses, ang tatlo meron ng COPC, no? Ang midwifery lang kasi ang nahuli. It is because ang midwifery is supposed to be 2 years lang. Karoon mo ko, ang midwifery is 4-year course na. So pag 4-year course mo na na-approve ba ito sa duha, na 4 years, another application na po siya. So, another requirement na po. So, that's why daming laboratory, 4 laboratories. So, daming trabaho talaga before i-approve. So, we have to comply everything before approvehan ng ano. So, we're very scared kasi mamaya, baka mag-graduate ng estudyante natin, hindi pa ma-approve. So, at least now, approve na. We're very happy na okay na, tuloy-tuloy na. Dire-diretso na itong mga midwifery, no? Okay, 4-year course na and then Bachelor in Science pa rin naman, no?
0: Yes.
22: Bachelor in Science for midwifery. Yes. So, mura-mura na siya o nurse, pero lower lang siya kami nurse. Pero puro na sila 4-year course, okay? So, again, congratulations sa tanan mga teaching staff, faculty sa Pagadian City International College. For a job well done, no, na comply talaga lahat. And I hope na the PCIC midwifery course will be one of the best. No? I hope na makatap ulit sa mga board exam. Ha? Oo. And of course, we're very thankful for the very clear support na from the CHED, especially from the region. Thank you talaga, ma'am. Ha? Kasi kami sa city, no, we're not expert on ito nga sa education, but because you're there, you're helping us, slowly we learn now what to do, what was this next step to do. So rest assured that we'll be constructing again another building. We have funding for another buildings, fence and everything, para to make the PCIC one of the best state college.
23: Local college.
22: Again, thank you very much.
23: Okay. So, ma'am, last ka lang, ma'am. Compliant pa talaga yan.
0: Yes, sir. Actually, ang ating pong, anong tawag dito, yung proof that they have really complied is the certificate of the program compliance nila, yung COPC.
17: So, nalipay po si Mayor Sammy ko nga sa katapusan ba nga, mahimo na upat katuig kay mo man ay upgraded ron ang cellphone gani, mo upgrade magani, o kanay pagkahang kurso nga, sos pastilan, daghan kaya sa competition karon mo na nga, pag-ani sa regional director, gibit-bit niya, personal niya nga gihatag ni Mayor Sammy ko kay naman po'y lain nga gipaloapod ang regional director. Gusto po niya makita nga, katapok naman yung regional center ni Pagadian. Oh, basi gusto po siya magtoko din na. Naman siguro.
18: Maraga, ano ba, tay update ining headdog din sa ay mga higala, mingaw man.
17: Paano magod ni siya? Kanang ginagpay na din opisina ba? Kung na ay pagtukod o college nga, ibutan talang, sa karaan nga eskwilahan, na additional nga kurso, usap pa man ni sila musulod. Tanaw nila, pregod sa Pagilian City International College. Gitanaw yun na tinuod ba nga naagin sila yung mga laboratory, tanawon ang mga gamit, bago ba, dilibin na ka na, basigad, drawing-drawing, picture-picture na. Tanawon yun niya, tanawon yun dito sa kanang tagatsed.
18: Ang oras o panahon mga higala, kabsa na ta sa oras, ang kasutupan sa mantak na o sa mga istasyon, ganyan yung higala sa kanginan.
17: Ganyan si Elmer Bagets Magano.
18: Ganyan sa subscribe sa ko din mga higala, ligang salamat sa pagpaminaw, o may adlaw ka na itong
15: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon, kuno unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang o walay kalabutan ang tag-iya o tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
1: Radyo Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Ayan ka ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
1: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Ako si Elie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya maglaya na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Makay, masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di naging maglaya na akong kabuhi.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
24: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa pagkalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
1: Radio Magbating.